0: katupon gahapon, doon tayo nadunggan nga pangalang Vitos nga matod pa na nag-iya sa area nga nakahinabi usab nato gahapon katropang Rubén o katropang Chris kundiin blanco usab siya sa nahitabo bisan pa ang pagdakop sa gituhang suspect kagahapon dito sa may Olarte o sa Puroca Mudia. Natingala na lang ang mga anak sa dihang nakapusas na kay doon na lagi shootout katong gipangutana unsa man to. Doon ay nagpahibalo nato sa mga anak o sa misis atong dinakpan nga ang imuhang mister gidakop dito sa unahan. Nanilagad ang iyang mga anak, pag-abot dito, wala na. Tapos nang nakadapa ang papa nila katropang Rubel na ang iyalagin pasangil, wapo daw siya kahibaw sa mga armas nga dala.
1: Lagi na, hindi lang na maglambigit sa mga ano na yun.
2: Ito na lang ng pabutol kung sa final ng investigasyon sa Macar Police Station katropang Pilip.
0: Basta na ang report, gikan sa barangay na Bangal, garon magpabiling healthy, tumar na sa Santong Las Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario at FM News.
2: Kasi siguro, pwede na punta mo ano sa senaryo katropang Chris nga, gibayaran na pag ginoon siya nga kargahon to, pero oh. Katong musulti nga wa siya kabalo nga posil to maraga
1: kato,
2: murag paol ko dito.
1: Dako ang posibilidad nga kining nga...
2: Kaya nga posil to, kaya na siguro siya sa...
1: Ang dinakpan, posibleng kailan niya, kaya ganun, isugot, magkagkarga ng kanang mga pusilas, imuhang sakinan. Kung, nakita, magganay sa tao nga nakarga nga ninggawas ang ulos armas.
2: Kung magnegatibo siya sa paraffin test.
1: Oo, oh, pero kung positive na.
2: Wala na, apil na. Bye-bye.
1: Sulti na lang karyakol. Kaya grabe gina, ang PNP ni ginamundang investigasyon mo ha.
2: Correct ka. Alas 8:04 ang atong oras ha. At sa ito ang pagbalik niya. Ito na pong giskutan kay trending magyapon ng impeachment. Relax na mo niya. Kinigabahin itong kanyang Santo Plus Gold. Musunod na The Secret of Health. Itong makauban itong President CEO Doc Remelito Oy.

0: FM
1: 95.9
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
1: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Hi, Madi. Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting?
8: Yeah. XFM.

0: oras na to, mga katropa, alas 8:11 na. Bullseye! Kinibahina, hatog ka rin nyo sa Santo na Plus Gold. Siyempre, katropang Chris. Pag ito'y like, pambog din mga katropa. Kinig yung dapat lang yun. Ang atong panglawas, di kong kalunay, luyo na ining. Grabe ka pait sa
1: palawag karon. Bisag dili ka dato, basta kay dili ka masakiton dato na ka.
0: Ang dato ay
1: bumalawas. Iga naman, bag magsakit ka, sa ospital, wala pa kay kwarta. Pero pag magawas na ka, mangingkamot ka, asa ka mangayog ayuda, tabang para mabayaran ang bill sa ospital. Ibig sabihin, na kay source, kung asa ka mukuha kwarta.
0: Ayaw, kaya mo pagkasakit, kaya dili libre magpa-ospital sa Pilipinas do.
1: Manang nasabtan, gina to katrupang Ruel, ang ginatawag ng health is wealth.
0: Dato, mas patos good din na ito, nagyapon na itong health kay
1: correct.
0: Walay libreng ospital sa Pilipinas.
1: May tagna ka sa Switzerland or sa New Zealand. Kaya ang ilang hospitalization dito,

0: Legutan.
1: Oo, kaluhan na bitaw ni.
0: Defense team nga si Attorney Carlo Narbasa.
1: Oo, kato, kato.
0: Oo, ni ulbog nilang lalis mga kagilaan ko nga kahinumdom ka mo. Oo. Pero kagapong adlaw, murag nakalamang diri gamay ang defense.
2: Okay.
0: Iba!
1: Gibalikan dahi siya.
0: Pero katong ikatong ang adlaw, napakita lamang nga bisan sa sulod sa Senado ang teknikalidad sa balaod mahimo gyapong tamlaanan mga katropa aron nga malangan o mapatuyok ang dalan sa ustisya. Sa usa ka bahin, adunay punto si Attorney Carlo Narbasa o ang defense sa panel nga protektahan ang katungod sa ilang kliyente pinagi sa pagpagita og orihinal nga affidavit sa NBI agent nga si John Mark Kalilong. O sa giatubang nga mga wet signatures o attachments sama sa USB o CD aron lagi masiguro nga walay pagpalsipikar.
1: Okay.
0: Aban sa pikas bahay mga katropa, di barok ng private prosecutor nga si Amando Legutan sa unod sa modernong 2019 amended rules of evidence, diin klaro ko nung gilatid na ang saktong printout gikan sa usak electronic data o digital duplicate mahimo nang isipon og dawaton isip original nga copy.
1: Agoy.
0: So diining moderno ko nung parahon nga paspas kayo pagkailap sa digital nga mga pamahayag, dili angay nga magpakabilanggo ang korte sa karaan og pig-ot nga interpretasyon sa ebidensya.
1: Sa bagay, kani dili kay ni halata sa ato mga katropa nga wala kay makabatid, wala kay na klaro ni sa ato mga common people ba nga madunggan na nga na nga mga statement nga pwede man dai mahimong ebidensya kani nga xerox copy lang. Naigisayit nga provision si private prosecutor Amando Legutan. Pero kung analisaw na ito katropang Ruel, ang tinuod nga esensya sa hustisya, ang masakto o makiangayon sa baruganan, nga baruganan, mao ang gipatigbabaw ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. Kaya ang pagbalanse sa teknikalidad o sa kamatuuran, pinaagi sa pag-apply sa mga exemptions ubos sa balaod. Tungod kay kini, usa ka impeachment trial nga nagatubang sa interes sa tibuok nasud. Dili angay nga usikan ang oras sa pagmapamatud-an lang ang sulod sa video o ang preservation request nga gipadala sa Meta gikan sa tinuod nga evidence ubos sa legal nga exemptions samtang gisunod ang gisunod usab ang maalamong kininga evidence o maalamong pahinumdum ni Escudero nga dalhon na daan ang mga original dokumento sa sunod nga mga testigo aron dili mausik ang panahon. Ang kabatuoran sa giingong hulga batok sa kinabuhi sa presidente First Lady, President First Lady o kanhi speaker og dili ang pamaagi sa pagprint sa papel. Mao ang kinahanglan nga masuta labing daling panahon aron nga mahatagan og katinawan ang mga katrupa og katawhang Pilipino.
0: Pero kana lagi di ba kung sa kaso regular court mangani di mangani dawato ng mga photocopy and this otherwise it is certified true copy
1: bitaw diha naging crucial kay kani dili ni basta-basta ang tao ang ginalitis diri ikaduhang pangulo pinakataas nga opisyal sa Pilipinas ni
0: mao gani
1: dili ta mag amping nga basig tuod dunay mga falsificated documents.
0: Ya, yeah, siyempre, di ba po dato ba, anuhan mga katropa, ang kasing-kasing sa issue ba?
1: Oh.
0: Gisgutan sa trial magod ang digital evidence sa 2024 nga pamahayag ni BP Sara Duterte.
1: Oo. Oh.
0: Laging may bahad siya sa kinabuhi sa presidente, first lady o kaning speaker. Kani ako, katropang Chris ba, we are in a digital world. Okay man, nga ang gibuhat sa NBI agent, nga giscreenshot niya gikan sa Facebook, ang maong video footage. But how can we sure, forget about the people who posted it, atong kalimtan kung kisang na-post niya na, paunsa ka ba ka-sure kung katong Zoom meeting dili to edited video?
1: Nabay expertise. Mga
0: question mangod karon. Ya, ang question karon mga katropa, ang expertise mangod nga ginapahambog ni ining NBI agent is katong max score, which is only find out kagabong adlaw nga ang max score di ay dili tigtudlo sa mga forensic studies kundi supplier

0: Oh. Supplier sa mga ekipo.
1: So ibig sabihin, guba yun ang credibility aning NBA agent.
0: O kung ako'y magtanong, di ba ako abogado? Pero kung ikaw ordinaryong tao, bag, yun sa niya pag-certify, yun sa niya pagpamatuod, nga maog ito ang legit nga video, ako mo advice na lang ko ba? Basi wala ka ba mga tayo NBA ba? Pero ba NBA Sardo? Sa katang dress ato ha?
1: Sardo.
0: NBA Sardo, sir? Attorney, paki-advise ng NBA agent nga pwede silang mudangop sa ginatawag nga Zoom Lurs.
1: Sa manang Zoom Lurs?
0: Ah, di ba? Wapag ka kabalo?
1: Eh, siyempre, kay dili mabugo NBA po.
0: Mga katropa, ani na siya. Ang Zoom Lurs, mauna siya ang law Lurs, diha, L-E-R-S. Law Enforcement Response System naana siya existing sa Zoom. Knowing nga ang meeting makasa ikaduang pangulo gikan sa Zoom.
1: Amo na siya ang gidesign nga software para ma-verify kung unsa ka ang legitimacy.
0: Yes! Kung tinuod ba nga nakapahigayon bagyo og Zoom meeting, anabay official nga pag-login sa maong Zoom meeting,
1: anabay
0: mga registration logs, anabay account user information, pwede ni muna makuha kay pwedeng maka-request dere ang bisan unsang law enforcement agency.
1: Wow!
0: Sa bisan unsang nasod.
1: Uy, dapat nag-istorya sa mga si Kuhani, kaning si, kaning NBA agent, para nakabalo siya kung siya itubag.
0: Kaya para mga sa kuha katropang pressing ani, oh, ha? Bisan pa, oo, maposlanon ang OBS. Grabe, wag yung kwartang gobyerno, no? Kay OBS kayo ganito, nga ang atuadari.
1: Free account, ha?
0: Ang atuadari mga katropa.
1: Mga crack.
0: License. O, tag-crack license
1: sa OBS. Ano, sila, oh.
0: O, ang OBS manggod, free na siya, gyud dili na siya crack.
1: Okay.
0: Free open broadcast software na siya. Mao na siyang ginatawag nga OBS. Ginagamit na siya sa daing mga istasyon nga nag-broadcast through social media.
1: Okay.
0: Pero ato adri kay social man ta, license ng ato a VMix na mga katropa.
1: Oh, kana.
0: Hinambugiro kayo katropa ng Royal Dili man.
1: Parang balala ninyo sa mga ginagamit.
0: Dali, ang purpose sa OBS, katropa Chris, pwede bang kung ka maka-record sa panghitabo, sa screen, sa tinuod nga oras.
1: Oh.
0: At tulog yun sa pag-live ni ana mga kagilaan.
1: Mm.
0: Pero ang pangutana na gininarbasa kagapon, gibuhat ba na siya na pag-record at tulog yun sa live?
1: Wala, dili yun ba verify? Maglisod siya.
0: Dili, kay gibuhat nila na after na, nahuman na, ang maong Zoom meeting.
1: So, marang nakuha na akong punto katropang Royal ba? Kaya kung dili OBS ang ilang gamiton, dili sila makarecord. Dili sila makagenerate. Ano yan? Ako lang, panlantaron ako ni personal ha, nga burag na ibuslot diya ba?
0: Nga, dili actually kulang git siya katropang Royal.
1: Oo.
0: Kay kung ako lay paistoryahon kita, di man sa pagkinambog, kung sa graduate man kita, kulang og dako ang kakulangon kung iskutan ang tinud-anay nga authenticity.
1: Nga.
0: Sa pagkalihiti mo sa digital nga ebidensya sa korte, kay ang video nga makuagikan sa OBS, screenshot lamang na siya. Apang dali ra kayo kini mamanipula, dali ra kayo kini ma-edit,
1: okay,
0: dali ra kayo kini pikion, gamit ang advanced video editing o artificial intelligence.
1: Yan.
0: E tungod din ang usaka recording gikan sa screen, dili kini makahatag yun og ligon nga kasiguraduhan nga ang account nga giimbestigahan iya gyud sa suspitsado.
1: Da.
0: O kun ang metadata sa video wala ba giusab sa wala pa kinigipresentar nga ebidensya. Adunay sekreto. Aron makabot ninyo ang tinuod og dili malalisang authenticity, kinahanglan yun nga gamiton unta sa NBI ang ginatawag nga Zoom Law Enforcement Response System.
1: Kada kung ang tinguha nga makuha sila ga authenticity sa ilahang ipresenta nga ebidensya. Pero kung ang tinguha kay mo himo lang og ebidensya para maduot ay kanu Paulo, ayaw nag-expect nga mo budango para sa Zoom Lurs.
0: No, wow kani kada tong gobyerno sahay mga bugo ba.
1: Basic ba kay ni? Ara ba?
0: You are an NBI agent. You know what to do. Ayaw pagsaligdan ang mga OBS, OBS nimo kay bagha kada.
1: Lugi on pagkakatrupang rural sa research na part. Kaya mo sugot nga NBI nga mapildi mo sa mga media ra nga mo imo investigate sa inyong ginapanulti.
0: Di tanin yung maila dan ang teknolohiya do.
1: Alam.
0: Okay, to na ingala ko OBS. Ginagamit raman na sa ordinaryong Pilipino ng mga OBS in tawo, no? For streaming. Oo, na siya screen recording. Pwede siya. Eh, pwede din mo ma-record from OBS, mga katropa, ma-record din mo itong unsa itong imong ginabroadcast.
1: Gani. Pero pag-justify ni mo diha nga para authenticity, maghuna-huna ka, oy. Grabe. Ingana lang yung kabugo kung ako, ikaduhang pangulo, maghimo ko o ga kanang traces sa akong mga gibuhat unya sa OBS. Ay, na lang. Di na lang ko magsulti.
0: Pero sige lang. Ito nang taga-anog benefit of the doubt. Eh, di man taba nga abogado.
1: Ako lagi.
0: Pero manikam mo ta nga maka-interview taon niya. Ato sa liputlon kadali mga katropa kay mag-commercial ta. Kay try nato o contact mismo si Attorney Sal Panelo.
1: Okay nato sa kwan hearing hapon.
0: Okay. Kita kayo yung nawong hulagway kagapong itlaw.
1: Timing, kay makadetalye siya sa mga pinaka-gagmay so, nga kwan, impormasyon nito.
0: Sa tulo ka-adlaw na impeachment trial.
1: Oh.
0: Babala na nato na niya mga katropa kung siya ang obserbasyon. Kay observant pa siya nito, o siya labot sa defense. Kumbaga, meron siya dito, meron.
1: Tagalog ka rin. Tagalog ka rin.
0: Mag-Tagalog tayo kasi hindi ito
1: makaintindihan. Bahala matigas yung ating dila.
0: Kunti lang ang maintindihan nito na si Buano. So, kailangan pilitin natin na mag-Tagalog.
1: Sige, walang problema yan kasi...
0: Basta huwag ka lang magsabi, Atty. Sal, parang nakakalibog man yung sinasabi mo. Patay ka dyan. Sa lahat ng Tagalog at si Buano, pwede natin ipag-mix. Huwag lang talaga yung word na libog.
1: Mahirap yung maliksuran.
0: Oo, mahirap yan.
2: Atay.
0: Kay baka makasabi si Sal Panelo, ano ka, bading?
2: Atay.
1: Nalilibog ako sa'yo.
0: 8:25 at oras, ito pagbalik. Relax na muna. Ito panigamutan nga makontak ka. Si Atty. Sal Panelo, mga kaigalaan, kinigabahin at ang Carillo Santo Plus Coffee Mixa.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C, the

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Saldon Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert kay mobulupyo sang talisay Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Saldon Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Saldon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Ay, kinuha si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
0: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
0: 95.9
2: XFM.
6: Bullseye.
7: Balik kita sa itong pagpanakuban, mga katropa. Siyempre, atong oras, alas 8.30 na magkinitawon. Kalimbahina, hatong kaninyo sa Saldon Plus sa Coffee Mixer.
6: Bullseye!
7: Sama sa atong gisaad kaninyo mga kagilaan at makauban na karong buntaga, walay lain na kundili ang former Chief Legal Counsel sa ato ang former President Rodrigo Roa Duterte, walay lain kundili si Attorney Sal Panelo. Kaya makita na to sa mga impeachment proceedings sa tulo ka adlaw. Kita na to ang hulagway ni Attorney Panelo.
8: Nasa dito.
7: Na sa linya. Magandang umaga po, Attorney Sal. Good morning.
9: Morning.
7: Apo, good morning, Attorney Sal. Una sa lahat, pagbati niyo po muna sa mga taga General Santos po.
9: Oh, nagbati na ako. Good morning.
7: Ayun. Simple.
9: Sa mga General Santos, mamamayan at sa buong Mindanao.
7: Ayun. Apo. Attorney Sal, sa tatlong araw nitong impeachment complaint, kitang-kita po kayo doon as a spectator. Ano po ba sa tingin niyo ang pinamalaking kaganapan or butas na nakita po ninyo sa unang tatlong araw na ito na nagpapatunay na walang patutunguhan? Ika nga ninyo ang kaso ng prosecution.
9: Ayaw ko na muna. Akala ko, nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, pinapanood ko, propaganda proceeding ng prosecutor. Kasi alam po ninyo, ang pag-litis ay ginagawa upang patunayan ang akusasyon ng nag-aakusa. At sinasabi sa regla, gagawin mo yun sa pamamagitan ng mga testigo. Hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng abogado. Eh, ito namang presiding officer, di ko malaman kung saan galing itong planeta. Eh, payag ng payag din sa mga talumpati ng prosecution na paninira ang ginagawa kay Inday Sara. Tapos sasabihin niya, ino-object ka ng defense. Tapos sasabihin niya, pakinggan muna natin. At saka manuruling ako kung i-strike off. Eh, papakinggan din na napakinggan na ng buong bansa. Saka mo i-strike out. So, kaya nangyari, Troy, since narinig na ng buong bayan, magiging unfair kung papabayaan mo lang si prosecution na magpropaganda, kaya pinagbigyan na rin yung depensa. O kaya naging propaganda proceeding. Pero tama ang depensa. Dapat sinusunod natin ang regla. Mm-hmm. Ito naman kasing abogado ng prosecution, palibasa, ngayon ang pagkakataon niya sumikat, nakatutok ang camera. Naku, kung ano-ano mga palabas ang ginagawa niya, puro pa-forma. Puro pa. Pati yung mga objection niya, mga disparingado. Ginugulo niya yung nagtatanong. Kahit na hindi naman siya dapat nag-object ng object.
7: Kitang-kita ka sa mukha ninyo kahapon, Attorney Sal, kasi kung kuha kayo sa camera, para bang nadidismaya kayo?
9: Nilayasan ko na nga eh. Dahil nung isang araw, nilayasan ko na. Nangyayamot na ako eh.
7: Ano yung nga, Attorney Sal, meron kayong binitawan na salita, the prosecution has no case at all and it's coming out to be true. Paki-elaborate po rito, Attorney Sal.
9: Tingnan mo, bakit ko sinabi yun? Tingnan mo yung unang-una, apat ang articles of impeachment.
7: Apo.
9: dapat ang pupromano yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Mm-hmm. Hindi niya. Hindi nila inuna yung una, dalawa, tatlo. Ang inuna nila yung apat. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi sila handa doon sa 1, 2, 3. Articles of impeachment. Naghahanap pa sila ng ano. Kung sino mga testigo nilang gagawa nila ng mga fabricated na ebidensya. Ngayon, doon sa pang-apat naman, tingnan mo. Ang testigo nila, NBA agent, ang layunin daw nila ay para patunayan na nagkaroon ng press conference at nagsalita si Inday Sara nung kanyang mga pinahayag doon nung sinasabi na nasalita.
7: Opo.
9: Eh, teka muna. Eh, bakit siya patutunayan na nangyari yun? Eh, wala naman nagki-question na hindi nangyari yun eh.
7: Di ba?
9: May narinig ba kayo sa defense na, hindi naman sinabi ni Inday Sara yan. Ah, hindi naman nangyari yan. Wala naman ganyang press conference. Ah, hindi totoo yung video yan. Walang ganun eh. Eh, bakit ka pa nati-presenta? Useless yung testigo mo. Ang problema mo, baka pag ginawa mo testigo yan, parang nangyari kahapon, pagdating doon sa party ng investigation, magkakamali-mali. Nagkamali-mali nga siya. Sabi niya, conditional ang threat. Pag naman sabi niya, absolute ang threat. Yan ang problema. Kaya useless at walang napatunayan ng prosecution. Katunayan, eh, lumalabas talagang wala silang kaibibensya. Kaya sinabi ko yun.
2: Attorney Sal, sabi mo sa ang tunay na usapin ay kung ang mga pahayag ni BP Sara ay papasok sa definition ng isang impeachable offense. Bilang eksperto sa batas, bakit mo nasabing hindi nga papasok ang banta? Ang banta niya sa buhay ng Pangulo bilang mabigat na kasalanan sa konstitusyon.
9: Alam po, nung sinabi ni Inday Sara yun, yung payag na yun, di ba? Sinabi niya yun, madaling araw yata. Tapos, mga one or two hours after, in-interview na ako. Sinabi ko, hindi banta yan. Hypothetical yan, conditional. Pat ako, napatay. Eto. O madaling sagot eh. Ang paliwanag ko noon. Sabi ko, alam niyo, si Inday Sara, ay sumasagot lang sa isang tanong ng blogger. Kasi, yung kanyang buhay nanganganib. Kaya ang tanong ng vlogger, paano yan? Kung mapatay kayo dito, eh, pinagtatangka ng buhay niya, nuubusi niya at ang pamilya niyo. O, hindi ang sagot niya naman, huwag ka mag-alala. At ako ay nag-hire na nakasasin. Anong ibig sabihin? Ang ibig lang sabihin, nagsusumbong siya sa bayan. Na pag pinatayo ako, itong tatlong ito, ang nasa likod, bigyan niyo ako ng katulungan, ipaghiganti niyo ako.
7: Yun.
9: Yun ang ibig niya sabihin doon eh. O, ngayon. Nung sinabi ko yun ang paulit-ulit sa mga interviews ko, na conditional at hypothetical, anong sabi ng Chief Presidential Legal Counsel bago siya namatay? Yung si Johnny Ponce Enrile.
7: Opo.
9: Ang pumalit sa akin, hindi ba nagbigay siya ng opinion?
7: Opo.
9: Hindi isang banta yun kasi conditional at hypothetical. Yun na, mismong gobyernong abogado na nagsasabi. So, eh bakit pinagpipilitan yung pagbabanta? Kasi nga, ibig niyong i-convict. Kasi nga, ibig niyong i-disqualify sa halalan. Kasi nga,
7: ayaw si
9: Inday Sara ang sagabal sa inyong pananatili sa kapangyarihan lampas ng 2028. Yan ang katotohanan.
7: So sa atin pa, attorney, nagiging useless ang testimonya nitong NBI. At sa tingin mo, napag-iwanan at nabukang amateur tuloy ito mga House Prosecution Panel sa pamumuno ni Representative Luis Tro at Representative Jukno sa unang tatlong araw na ito.
9: Correct ka dyan. Useless sa kanila, useful sa defense.
7: Yun! Dahil naniniwala po kayo na wala talagang kaso ang prosecution, sangayon ka ba, Attorney Sal, na wag na talagang papasukin na lang si BP Sara sa mismong plenary hall upang wag nang bigyan ng importansya ang propaganda ng kabila?
9: Eh, dapat naman talaga hindi na siya pumunta ron. Kasi nakakalimutan ito mga, alam mo yung mga prosecution. Lahat ng mga estrategiya, ginagawa nila, para binubuyo nila na pumunta si Inday Sara. Binibuisit nila para pumunta. Nakakalimutan nila yung sinasabi ng saligang batas na ikaw, pag ikaw ay abusado, ipagpapalagay ka na wala kang kasalanan hanggat hindi napuprubahan ng proof beyond reasonable doubt. So, nalit sabi, yung nag-aakusa, kayo ang magproba. Ang gusto nila, si Inday Sara na pumunta ron at siya magproba. Ay kung hindi ba naman sila mga
7: Di ba dapat sa kanila?
9: Mali. Opo. Para lang gusto lang magpropaganda. Gusto lang talaga manira yung mga yan.
7: Yun po, sa tingin nga namin eh, dapat yung prosecution, kahit na sa regular korte, eh nasa prosecution naman pa talaga yung burden of proof. Tama po ba, attorney? Di ba?
9: Correct. Mm. Saka sinasabi nila, sagutin, nang sagutin. Ano yung sasagot sa inyo? Wala naman kayong ebidensya. Mm. Kaya, sinasabi ni Inday Sara, oh, di sige.
2: Attorney, mapunta lang po tayo dito sa isang katanungan po. Kung sakaling aprubahan ng Senado ang hiling ng prosecution na ideklara si BP Sara bilang isang hostile witness upang mapilitan siyang humarap, ano ang dapat maging legal na depensa ni na Attorney Michael Poa at Attorney Sheila Sison upang harangan ito?
9: Eh, unang-una, sinasabi nga na hindi ka required na pumunta roon as an accused. Okay. Kaya nasa rules ninyo yan. Eh. Mm. Diba? Mm. O, ba't kailangan ka pumunta? Pangalawa, pag pumayag pa si Inday Sara, pag palagi na, sige na nga, punta na ako. Nako, kawawa kayo. Lalo kayong mababaon.
7: Nako!
9: Lalo kayong mababaon. Hindi ba? Hindi nag-aaral itong mga ito. Ewan ko ba?
7: Kasi mabigat yung binitawan din ni BP Sara, attorney, na I am blooded but unbound. Parang ganun ang sa tingin nyo. Lalong mababaon talaga itong nasa prosecution.
9: Kasi pag tinawag mo si Inday Sara, sabi niyo, bakit ka nagbabanta? Hindi siya sabihin niya, hindi na parang nagbabanta. Humihingi ako ng katarungan dahil gusto akong patayin itong mga taong sa aking pananaw ay sila ang pumapatay sa papatay sa akin. Mm, o di pinagbigyan mo pa, nagpagtanggol niya ang sarili niya doon. Tumakos sa sinong mali.
7: Okay. So, ganun pala yun. Dito naman po tayo, Atty. Sal. I am sure, uusad man talaga ito. At tatalakayin pa rin ang Article 1. Nakatagdang isunod na usapin ito, itong confidential fund. Kung mahina ang kaso sa grave threats ayon sa inyo, sa tingin mo ba ay may matibay na bala ang prosecution pagdating sa paggasta ng 125 million sa loob ng 11 o 19 days?
9: At tungkol dun sa grave threat, Carol?
7: Ano po? Di ba sa grave threat, sabi nyo, walang kwenta naman yung mga ano nila, wala silang napatunayan. How about dito sa confidential fund, ito ang Article 1?
9: Wala rin doon. You know, alam mo ba kung bakit? Yung confidential fund, premature yung demanda nila. Kasi yung COA ruling na irregular, hindi pa final. Kumbaga, subject tayo sa pag-aapila. Ang Korte Suprema ang pwede magsabi na irregular ngayon. Kasi nga, i-appeal pa. May motion for reconsideration pa, may appeal pa. So, hindi pa nakikita ang totoong irregularidad ng paggasto. So, kung hindi pa final na irregular yung gastos mo, paggasto po ng pera, hindi sabihin, wala ka pang dasyang legal para i-demanda mo.
7: Yun.
9: Pangalawa, itong mga ito, yung 75 million, kung ikukumpara mo doon sa bilyong-bilyong ninakaw na mga sangayon sa mga testigo, ha, na yung mga nandyan sa Kongreso, nandyan sa Senado, ang kumuha ng pera, bilyon-bilyon yan, ha, yun eh, dapat yun ang tinutukan nila, hindi itong 75 million. Bilyon-bilyon pero pinababayaan na, pinagtataktan pa nga sila.
2: Attorney, madagdag ko lang po. Bilang isang spectator sa loob ng plenary hall, na nakikita mo ba na Senator Chis Escudero bilang isang patas na presiding officer o nararamdaman mo bang may pagkiling din ang pamunuan ng Senado?
9: Anong patas? Hindi patas yun. Napakampayar na nun eh. Hindi nga, lumalabas ang kulay niya. Kasi nga, bilang abogado pa naman na naturingan, hindi siya dapat pumapayag doon sa mga propaganda ng prosecution. Mm. Kailangan, magpresenta ka ng ebidensya sa pamamagitan ng testigo, hindi yung ikaw nag-deliver ka ng speech doon. Pangalawa, dapat, isa pa nga palang pagtuna ko. Hindi ko maintindihan sa impeachment court, bakit binibigyan nila ng provision o sagabal na yung mga judges magtanong, aba, di naman nililibig ko sa 2 minutes. Ano ba klaseng impeachment court to? Tandaan mo ha?
7: Mm-hmm.
9: Ang impeachment court ay isang collective na hukuman. Ibig sabihin, hindi lang isa ang hukum. Marami sila. Pareho rin ang Korte Suprema. Pareho rin ang Sandigan Bayan. Okay. Diba, napapanood naman natin ang ginagawang mga paglilitis sa Supreme Court sa Sandigan Bayan.
7: Apo.
9: Nakakita na ba kayo ng isang judge o justice na hanggang 2 minuto lang ang kanyang tanong? Hindi. Bakit? Kung gano'n mo kasi bilang judge, gusto mong malaman ng katotohanan kaya lahat ng tanong itatanong mo sa testigo ha, para malaman mo ang credibility niya, integrity niya, para sinungaling siya. Hindi, imekano mo ng 2 minuto, eh, ano nga kung mo? Kaya nagre-reklamo yung si Senator Pia. At ano nililimit ha? Kaya sabi ko kay, ang suggestion ko sa, ano, kay Senate President, Mr. Senate President, kasi nakawal ko kapon, eh, siya, yan ang rules niya, mali yan, maling-mali yan. Oo nga, agree naman siya. Ang palitan niya, hindi niya makikita katotohanan sa 2 minuto.
7: Tama po, tama po. Pero labas kay Jesus Escudero, attorney, kasi nandun na tayo sa pagiging bias. Pero tanong ko, attorney, ito sa iyong sariling pagtingin. May nakikita ka ba bang hudas ng mga senador na kilalang kaalyado ng mga Duterte noon, ngunit mukhang sumasakay ngayon sa propaganda ng administrasyon base sa kanilang mga komento sa loob ng korte?
9: Hindi. Bago ko sagutin niya.
7: Apa, sige.
9: Una-una, tanong dyan, bakit ang Malacanang ayaw nila pigat-salyan?
7: Ayun.
9: Kasi, sa ilalim ng sariling batas, maliwanag naman ang sinasabi. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. Wala naman nakalagay sa konstitusyon ng Senate President ang mag-preside sa mga impeachable offenses ng impeachable officers maliban sa presidente. Ano kalagay doon? Yung presidente, pag tinatrial mo, chief justice. Hindi naman daw sinabi doon na the rest ay yung Senate President. Kung hindi ko maintindihan kung paano nila binabasa ang saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, sino ba ang impeachment court? Ang Senado, di ba?
7: Okay.
9: Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado?
7: Ang Senate President.
9: Si isang Senado ang impeachment court, sino ang presiding officer ng impeachment court? Itapos ang presiding officer. Hindi ba? Madali sabi, ang saligang batas, ang nakalagay doon, ang general rule pag impeachable ang official na harap sa pagliligit, ang presiding officer ay ang Senate President.
7: Pero baka
9: maliba na lang, nagbigay siya ng exception.
7: So parang
9: para klarong-klaro na ang exception itong presidente, Chief Justice. Pangalawa, doon sa rules nila, sinunod nila ang konstitusyon. Yung naunang rules, ha?
7: Apo.
9: Sabi nila, the president is the presiding officer of all impeachment trials, except only if the president is on trial. Anong ginawa nila sa rules? Natatanda mo, nung nagkaroon ng balakangan, nung pinalitan nila si Cayetano, at ginawa nilang pro tempore si
7: Gatchalian,
9: okay, acting Senate President, binago nila ang rules. Alam ko, pwede nang magdalaan ng presiding officer. Unang-una, hindi dapat na nagkaroon ng pagbabago. Bakit ka? Eh, wala naman silang quorum eh. 12 lang sila. So, madali sabi, illegal yung pagpalit mo ng rules. Pangatlo, kahit na sumunod sila dun sa regla ng Senado na pwedeng palitan, yung rules cannot go over and beyond what the Constitution says. The Constitution is very clear na only when the President is on trial, ang Chief Justice ang magpipreside. The rest, eh siyempre, ang Senate President, kasi ang impeachment court ay ang Senate.
7: Kung
9: sino preside pang officer ng Senate, siya rin ang presiding officer sa impeachment court.
7: Baka ginawa nila.
9: Bakit pinalitan? Tandaan nyo, si Gatchalian was ready to preside at ina-announce it. Pati sa flag ceremony, ako ready na ako. Prepare na ako rito at lahat. Bakit pinalitan ang majority? Eh, paano? Yun ang kumpas ng Malacanang. Bakit ayaw nila si Gatchalian? Hindi nila kontrolado. May independent-minded. bakit pinalit si Escudero? Ay, nakikita natin kung bakit pinalit. Kasi madaling kontrolin.
7: Okay. So, yun ang pananaw ni Atty. Sal Panelo. So, nagiging kaya pala, biglang, kaya pala, Atty., biglang sumipot ito nung nag-change ng leadership, ganun pala.
4: Atay.
9: Oo, dahil hindi ba, niniklara niya na siya ang presiding officer, bakit biglang napalitan siya?
7: Yan nga. Pero Atty. Sal, napaka-date po ng ating oras, pero dito na lang po tayo sa isang tanong. Atty., sa tingin niyo ba, magiging kumbiktado ba ang ikalawang pangulo o magiging absuelto nitong ating impeachment trial?
9: Kung susundin nila yung regla na kung may ebidensya, overwhelming evidence, i-convict nila. Kung susundin nila yon, talagang zero. Zero ang conviction. Kasi wala nga ebidensya. Parang politika lang eh. Pero
7: kung politika,
9: it's a numbers game. Ang decision ng mga yan will depend kung anong makakabuti na kanila. Karamihan sa kanila,
7: tatakbo.
9: Sigurado bumoto ng absuelto. Yung mga iba, mga ayaw kay Duterte, talagang kahit na walang ebidensya, bumoto ng conviction niya. Pero sa aking pananaw, baka 4-6 lamang ang bumoto ng conviction. 16 ang kailangan
7: Patay. Hindi nila makukuha yung 16. Ayan, sige. So, wala talagang mangyayaring ano nito, conviction, kung gano'n, Atty.
2: Atty., napakagandang pag-uusap po ang binigay nyo sa amin at talagang napakalinaw ng pagpapaintindi nyo po sa amin ng proceedings po ng impeachment.
7: Maraming salamat po, Atty. Sal, at mabuhay po kayo. Magandang umaga po.
9: Salamat din. Thank you.
7: All right, thank you.
2: Wala ang ganahan ba ni Atty. Sal? Wala'y dagang atik ba diritso ang istorya. Medyo ano baka na maingon ko din mo na naagyod siya ay straight nga straightforward nga personality nga wala kailaing pamakuha kung unsa impormasyon gusto nimong pangutana.
7: Mao
2: gyud to. So wala ay dagang atik. Pakinga naman, mao man ang kinahanglan sa katawan, ang tinuod nga impormasyon oto. Usa ka panlantaw sa usa ka abogado di kampanilya, iladong abogado, kanhing siyempre nag-servisyo sa pamilyang Duterte, pero dili nimo ma-question ang iyang experience ba throughout the years.
7: Dapat ako ipangutana sa iyang last kung ano ba, kung formal siya nga hangyoon ni BP Sara o dating nga presidente nga Duterte nga musulod isip acting active defense panel, musulod ka siya, nakalimot ko. Gusto ko nang lulusod na kining withdrawal, Atty. Sal, pasailu, argue ko, Atty.
2: Anyway, bisag dili parte pa kung tanda, klaro man kasi mga statement. Ganong nakasabot naman ko siya sa unsay dagan ba? O nakita niya nga ginaduot ay kanuhang pangulo alang nga niya pasagdan na supporter man siya sa pamilyang Duterte.
7: Yeah.
2: Di yun niya kalimtan.
7: Okay, so nadung ka din niya mismo mga katropa ha? Drilama na sa XFM General Santos City. Ang pamahayag ni Atty. Sal Panelo.
2: Bullseye! Ako, nakatabang katropang Ruel ang akong pagsabot sa dagan karon sa impeachment trial.
7: Di basta-basta ng abogado itong gitawagan. Kuya, abogado. Bugkat yan eh.
2: Believe na yun ko si mong kontak. Saludo na yun ko.
7: Dagan pa, gusto pa rin mong judge sa itong tawagan? Oh, nautana ko kung active duty pa ba si Atty. Sapao. Sus na pa man daw siya, ingon nila. Sa panaplay na sana ito kay politika man eh.
2: Si Presida?
7: Presida.
2: Ruida. Acosta, Ruida Acosta.
7: Ruida Acosta.
2: Priscila, Ruida Acosta.
7: Pero,
2: pohon, pohon.
7: Pohon. Pag, ano sa, pag retire sa.
4: Atay.
7: Siyempre, given, if you're in the government, din ka,
2: bias magina sa
7: din ka pwede, pwede, administration. Basta mubuhi o istorya ni mo mga kaibigan.
2: Against the administration.
7: Morabag ka lang, umbaga, imong gikalaban ang
2: basic imuang, ethics man, basic ethics.
7: Umbaga, gikalaban ni mo ang imuang kaugalingong gobyerno nga imong giservisyuhan.
2: Correct. Dili pwede.
7: Dili pwede. So, ato na siyang pagarespetuhon.
2: The loyalty must be on the king if you are part of the government.
7: Hindi siguro. The loyalty is on the government. Ayun, ang king kay, ang king, bangag man.
2: Sabagay, the government ay mali itong
7: basta ang importante mga katropa, ang photocopy dili gyapon original ha. Kasi unya ipang photocopy ninyo yung mga kwarta mo, ipang bayad ninyo, tibaghak na.
2: Kanya, himoon ninyong jurisprudence ang statement ni sa abogado sa prosecution na magkabung problema ang nasun Pilipinas, di ba?
7: Mao. Ay, nako. Sige. Good morning, Edson Ripalda Balofinos.
2: Oy, good morning, kagawan Edson sa Barangay Fatima.
7: Jennifer Tinaco, Cindy Lido, may buntag, pasaylo alam. Karoon lang may kagrik, kaya medyo nabisig yung topic.
2: Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning.
7: Ayan. Huwag ka rin yung talan, mga katropa, ha?
2: Ay, kalimot kay Randy Archagas.
7: Ay, Randy Santiago, Archagas at Tisas, good morning.
2: Good morning, Randy.
7: Sige lang, kaya ito nang i-cut-cut to mga interview na ito kay Atty. Sal para mas masabtan niyo kay Usahay Tapulan, baya kaya mo review sa live.
8: Atay.
2: Taas-taas naman, God. Pero gusto nila katong putol-putol na daw.
7: Wala tayo oras, katropang Chris.
2: Salamat pa, katropa, sa pag-uban sa programang Bullseye. Kinibahin na itong garato sa Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, at Santone Gold Cop Mix. Sa ngalan, sa Dibok Persa, sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
7: Salamat po, mga katropa, sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay, nagyong kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Ruel, takes care of you, love you guys. Bye-bye.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
11: XFM.
12: Exciting!
13: Santol Plus Gold.
14: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santol Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santol Plus Gold.
15: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
19: Premium Dairy, ang bago.
20: Dami kong luya, muragway ko super niya akong lawas. Daliira mo po yung mga bukton. Kung pag dumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Dairy.
21: Mas ipagusog, mas ipebektibo. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Vision Next, daghan ang natabangan.
22: Ang kaning akong mga mata, sir, naiguni og silhit katong nadula ni gagmay pamisa akong manghod. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
21: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
11: XFM.
23: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
24: Send money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: XFM.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, 9:06 sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, maayong morning kaninyong tanan. Welcome na usab mga katropa sa laing edisyon ini atong pagpanaguban sa programang Sentro. Sentro's mga balita, Sentro. Ini mga kauban mga katropa, tama dalas just buntag katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: May buntag sa mga katropa nato, ilabi na sa mga naulanan. Mga katropa nato, Dres Jansan. Kamusta kamudya mga suki namong tigpaminaw? Labi na din sa mga

0: Bigo ni Epic. Ay, mga katropa diri sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Grabe po din taon mga igala diri sa bahin sa kuano sa may Sarangani. Labing pagbaha even diya sa may Palimbang Sultan Kudarat. Pinagkabagabahin sa Soxar Jan Region mga katropa. Diyan tinuod wala ni agi diri sa tuwa mga katropa ang mismong matas bagyo. Taon mga igala ang bagyong Inday Manggod mayon ni nagapakusog usab ining ginatawag habagat mga suking tigpaminaw. Programang Sentro atod ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Og Cess the Pain.
1: Sentro, Ivan Colonna.
0: At sa ngayon tibayan ito mga katropa niyang mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita. Ikon man sa mga katropa na tumablaan few fluffos digamo mayang aga sa mga katropa na itong mga Ilonggo. Ikon man sa mga katropa na itong mga taga-kaulo madiaw masalam. Idamanan mga katropa sa mga katropa na itong mga Ilocano na imbaga bigat ka na kayo amin. Huwag sa tanang maabtan mga katropa nini itong pagsibya. Via 95.9 MHz, dial sa inyong mga radio. XFM Jensen, kana mga katropa, live usab kita sa atong Facebook page, ang XFM 95.9, General Santa City, o sa atong YouTube channel, ang XFM Jensen TV. Sa pagtangan mga katropa, niya ng mga headlines sa mga balita karong buntaga.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita, mga katropa, Day 3 sa impeachment trial. Naglangkob mga igala sa mga pangitabo. Usama sa kinibang OVP Chief of Staff nga si Zulaika Lopez. Igipa sa pina matod pa sa Senado. Prosekusyon plano matod pang ipatawag mismo si VP Sara aron nga magtestigo samtang isyu sa hitman o oppression video. Ilalisan sa duha kahabig. Summarize na to na unya mga higala, mga pangitabo kagahapong adlaw, mga shocking tigpaminaw samtang sa lain pa mga balita.
1: Headlines.
0: Bagong warrant of arrest batok ang Senador Marcoleta og Mike Defensor giisyu sa Sandigan Bayan.
1: Headlines.
0: Samtang usa ka driver mga higala sa motorsiklo bam giguba ang iyang kaugalingong motorsiklo diha sa diyang nasakban kini mga igala sa mga sakop sa LTO dito sa may checkpoint sa may Banga, South Cotabato dito pag-its barangay ko. Nag-wild na siya, gipang gubaya iyang motor kay gin sita, gin dakop kay may mga violation. Oh, tanaw na ito, nag-reply na si RD Tumawis kung saan yung violation, aning tawaan na. Himo doon yung arugante, mga suking tigpaminaw. Oh, naka-blatter na po na SPNP ni mga katropa. Iniyang gihimo mga katropa nga pagiging arugante. Kaya po, kaya wala na nakit sa itong PNP na kay kung gitandog lang niya ang mga kapulisan, nabugto gyud siya. Nasuhan gyud siya. Samtang sa lain pa mga balita, Korte Suprema nag-issue og show cause order batok kang Representative Suntay og Attorney Topacio mga katropa. Gubikan lagi daw sa kinibang mga malaw-ay nga pamahayag o makainumdum mo mga igala katubitang pamahayag ni Representative Suntay. At doon gina-imagine niya si Ann Cortez. Niya kani pong si Topacio mga katropa sa iyang radio program. Iya pong gibanatan mga igala ang igsuon po ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis. So muna karon mga katropa, show cause order, but pasabot. Kana bang mag-explain sila? Mag-tubag sila mga katropa? Mo-tambong sila, I mean mo-presentar sila kung anong dili dapat sila i-disbar mga katropa. Ilang mga kuano, labi na si Attorney Topacio, taro sila kung anong dili dapat

0: sama-sama sa Arena, download Arena Plus now in App Store or visit arenaplus.ph. At naman news headlines mga katropa, garong buntaga. At usab ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa maburubog na nga panahon, ilabi na susama karong mga taknaa, kape ang imong gipangita, di ba? Pero katong kape mga katropa nga dili makanerbiyos na. Og syempre kape mga higala, bisan pa man malaw ay ang panahon. But ikaw guapa o guapo gyapon. Mag Sunthone Gold Coffee Mix ka mga katropa. Uning kape mga higala nga dili usab makadiabetes. Tumikan mga katropa, adunay malunggay. At the same time mga katropa, ang iyang pampatam is natural nga mao ang stevia. Kinabanan usab mga katropa sa mga antioxidants. Gikan sa Sunthones nga makita diha mga katropa. Siyempre sa mangosteen. Inabanan usab mga katropa ni ining epekto ni ini, ining benepisyo bitaw sa atong blood pressure. Kadili kita basta-basta nga magka-high blood. Kay duna ni garlic extract mga katropa. At siyempre, dunay collagen o glutathione nga makapanindot sa atong pamanit o sa paspas nga pag-ayo sa mga samadya sa atong panglawas mga katropa. Pag Sunthone Gold Coffee Mix na, mapalit sa mga butika. Available usab, ma-order sa Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Sa mga detalye sa mga balita, karong buntaga mga katropa.
1: Sentro.
0: Unahon na ito mga kaigalaan ng summary sa naitabong impeachment trial day 3 kagahapong andawa. Unahon man na mga katropa ang ikatulo nga adlaw. Isa ka simana mga katropa. Sulod sa kininga maong simana, naumana ning maong kumagahugna mga suking tigpaminaw. Onya ang naitabo kagahapon mas misamot pa ang kainit no mga kaigalaan, mas misamot pa kainit ang legal nga bakbakan og serye sa mga revelasyon mga igala sa pagsirado sa unang semana sa makasaysayanong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw Miyerkules sa Hulyo 8 mga katropa. Formal nang gipalig-on ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang pagpalusot og sabina batok kang Office of the Vice President Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez.
1: Sentro.
0: Aron nga pugson kini mga katropa nga moatubang isip saksi sa prosekusyon sa sunod nga Martes, Hulyo 14. Anya, gawas matod pa kang Lopez mga katropa, gipasabina usab sa korte silang NBI Cybercrime Division Lawyer Jeremy Lotok. Karon ka ng Hulyo 13 mga igala, og House Sergeant at Arms Official Captain Belinda Bellio. So maabot nga Hulyo 15, pag abot usab ka na sa Miyerkules mga katropa.
1: Sentro.
0: Dungan niini, nagsang at usab og motion ang prosekusyon alang sa usa ka sabina doses tekom. Kung ablihan ba mga katropa ang silyadong kahon gikan sa BIR nga naglangkob matud pa sa tax records ni VP Sara Duterte. Dungan matud pa sa hangyo mga igala nga makuha lagi ang bank records sa Vice Presidente og sa iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. O sa ka-issue nga kanabang gidibatihan karong umaabot o kung takdang dibatihan mga katropa karong umaabot nga Miyerkules.
1: Sentro.
0: O niya, usa-usab kadako nga pasabog mga igala kagahapong adlaw ang gipadayag ni Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Capunan. Man matod pa niini gukumpirma mga katropa ang plano sa House Prosecution Panel nga isabina kung ipasabina mismo ha si Vice President Sara Duterte aron nga kanabang obligahon kini nga motistigo mga katropa sulod sa 11 dias I mean 11 ka trial days nga nakareserba alang sa Article 4 o kung kining grave threats.
1: Sentro.
0: Ang formal nga hangyo mga katropa kon ang written motion kalabutan niini isubmiter sa maabot nga Martes dungan matud pa sa mga legal memoranda gikan sa duwa ka mga habig mga suking tigpaminaw. Nga matud pa ni Escudero, desisyonan matud pa

0: korte ang maong hangyo sa oras opisyal nga kiniba ang masangat na. No, kining maong written motion mga katropa. Ah? Samtang sumala usab sa prosecution legal spokesperson Oglano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang nahimo pamahayag ni ni VP Sara Duterte kabayan sa pagkuha og gitman mga katropa batok sa pangulo kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lagip na mga katropa ni First Lady Liza Araneta Marcos og kani House Speaker Martin Romualdez usa ka gitawag matud pa niya nga betrayal of public trust mga katropa. Gitataw usab ni Adyong nga isip taas nga opisyal mga higala angay nga ipatunay sa Vice Presidente ang balaod og dili matud pa mag-aghat mga katropa sa pagkuha sa ustisya sa kaugalingong mga kamot niini mga kaigalaan. Yang gidugang pa mga katropa sa usa ka tigpamaba nga si Attorney Benjamin Tolosa nga kung ugaling patawgon matud pa o kung ipatawag matud pa ang Vice Presidente ang iyang testimonya matud pa posibleng dili lang limitado sa grave threats kundi lakip na uban lakip na usab sa uban pang artikulo sa impeachment na mga suking tigpaminaw.
1: XFM Impeachment coverage.
0: Onya dugang paghahapong adlaw mga kaigalaan sa tunga-tunga matud pa sa hapit siyam ka oras nga cross examination ni defense counsel Carlo Joaquin Narvasa sa unang testigo mga katropa sa prosecution nga si NBI senior agent John Mark Kalilong. Gi-question mga katropa sa depensa kung ngano matud pa nga nag-imbestiga ang NBI nga walay formal nga reklamo gikan sa mga gi-considera nga mga biktima. Sa bato mga biktima gi-consider daw si si President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, mga katropa og si kaning representative House Speaker, kaning House Speaker pod. No nga si Romualdez. Motong na itabo kagapon sa iyang pag cross-examine mga katropa sa defense. Labi na ni Defense Counsel Carlo Joaquin Narvasa mga katropa dito sa taga NBI. Ipangutana ni niya mga katropa kung kanabang nagpasaka ba o reklamo mga higala ang formal nga reklamo, formal complaint mga katropa ang mga gipang baharan matud pa ni VP Sara Duterte, si PBBM, si Liza Marcos o si Romualdez. O depensa usab mga katropa, ang kuan manggod, question manggod sa depensa ni ini mga igala sa taga-NBI, nangutana ni siya kung ano daw ang ginaimbisigahan mga katropa sa NBI, kining grave threats. Ilabi na itong mga katropa via online. No? Nga namahayag si VP Sara Duterte dito na kung mamatay gani siya, mga suking tigpaminaw, naanadala siya gi-istorya nga hitman nga giingnan niya nga patyon po daw mga igala si PBBM, si Liza Marcos og si Martin Romualdez kung patyon siya mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Diba? Mamanggit tong unod, no? Mga katropa sa pamahayag ni VP Sara Duterte. Yatong tuig 2024 mga katropa.
1: Sentro.
0: Ya depensa sa taga NBI nga si Kalilong, mandato sa NBI ang muaksyon sa kaugalingong inisyatiba o kung ang gitawag nga moto propio. Amo ni ginatawag nga moto propio investigation. Kung ang bahad gani batok na matud pa sa nasudnong seguridad o sa mga labing taas nga opisyal sa estado mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Unya, din ni nagi presentas kampo ni Duterte ang usa ka emosyonal nga video ni Zulaika Lopez kaniadtong November 2024 samtang naghilak kini mga katropa o mi protesta sa planong ibalinsa sa Women's Correctional Facility o man lagi nga makontempt o ma-detain dito sa may kamara, gumikan lagi sa issue sa confidential funds, mga katropa. Sentro. Pinamatod pa ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, ang nahimong bahad ni VP Sara, bunga matod lamang sa dako nga emosyon, stress o kabalaka sa iyang mga staff, gumikan sa nasinati nga pagpanggipit o kon systematic oppression gikan sa mga kongresista, mga katropa. Sentro. O diabisan pa man ni Ana, giklaro matod pa sa depensa nga wala sila nag-ingon nga husto o kon madawat ang maong bahad. Kundili, gusto lang nila nga ipasabot ang sitwasyon nga gigikana ni ini, mga katropa. Sentro. Niya sa diyang gipangutana si ni Senator Judge Risa Honteberos kung gipasabot ba sa depensa nga pwede lamang i-justify ang pagbahad sa kinabuhi sa presidente o kung na-oppress ang kung na-oppress matod pa ang staff. Niya ni Kuandia ni Uwang ni Batin si Escudero, ang presiding officer, mga katropa, og gipaymangnuan ang mga magbabalaod, ilabi na, mga katropa, kining mga senator judges, nga likayan ang pagpangutana og mga butang nga mapugos sa mga mapugos sa mga abogado sa paghatag og konklusyon sa balaod, mga kahigalaan. Sentro.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Onya nagdala usab og gamayng kalibog, kalituhan, kumbaga. Dito sa naitamong sesyon kagahapon adlaw, mga higala, ang gihimong pagpangutana ni Senator Judge Robin Padilla kabahin sa kanabang ilhanan sa individual nga nag-record sa video ni VP Sara Duterte aron nga masusi ang kredibilidad ni ini. Nigawas sa katinawan, mga katropa, nga si Agent Kalilong ang mismong naghimo og screen record gamit ang usa ka application isip kabahin sa imbestigasyon, mga katropa, sa NBI. Apan ang aktwal nga gipangita o gipasabot ni Padilla mao ang orihinal nga may kuha matud pa o kung nag-film sa Vice Presidente. Sentro. O niya, nag-init usab ang salpukan sa Senado, mga katropa, kay kanamang physical man nga nag-absent, wala man mitambong si Vice President Sara Duterte kagahapong adlawas pagdungog. Ikumpirma sa iyang opisyal nga Facebook, sa iyang Facebook page, nga nilupad kini paingon sa hinatuan Surigao del Sur. Aron lagi nga mutambong, mga katropa, sa 65th Patronal Fiesta o 18th araw ng Barangay Bigaan. Dito nakighimamat no ang Vice Presidente ngadto na sa mga residente, mga katropa, og mi-appeal matud pa sa usa ka tree planting activity sulod sa Bigaan National High School uban sa mga kawani sa DepEd. Sentro. Sa speakers bahin, mga igala, nagpagawas usab og opisyal nga katinawan si Attorney Michael Pua, kalabutan sa urgent motion nga gisang at sa grupo sa mga pro-Duterte lawyers ubos sa pamunuan ni Attorney Israeli Tutorion dito sa may Korte Suprema nga naghangyo lagi og temporary restraining order kon TRO aron nga ipahunong ang trial gumikan kay illegal matud pa ang paglingkod ni Escudero isip presiding officer imbes nga ang maglingkod Senate President. Sentro. Iklaro kada ni Pua, mga katropa, nga walay kalabutan, walay paunang nasayran o walay marching order. Gikan kang VP Sara Duterte, ang opisyal nga defense panel, kalabutan matod pa sa maong lakang sa Supreme Court. Sentro. Matod niya, nakatutok lang ang ilang legal team sa merito sa kaso sulod sa Senado o ilang giila ang otoridad sa kasamtangang impeachment court, mga katropa. Sentro. Kaya sa wala pa nag-adjourn, mga katropa, ang korte paingon sa Lunes na Hulyo 13, 2026, nihangyo si Senator Judge Bam Aquino sa duwa kahabig nga kumbaga i-streamline o kung pasimplihon mang ipasimplihon lang, mga katropa, ang dagan sa pagtaral o man lagi nga nihurot og siyam ka oras ang gigahin para sa unang testigo pa lamang sa prosekusyon, mga suking tigpaminaw.
1: VP Sara, absuelto o konviktado. The impeachment coverage. Sentro.
0: Mga na mga katropa, ang nahimong mga pagitabo, mga kaganapan kumbaga. Kahapong adlaw sa ikatulong adlaw mga kaiglaan sa impeachment trial. Bato kang VP Sara Duterte o kagania sa programang Bullseye mga katropa, live usab nato nga nakainabi. No? Pinagi sa ato ang mga anchorman. Ha? Si Attorney Salvador Panelo. Makita ninyo diya sa live nila kagahapong adlaw. Naagyo diya sa likod mga katropa sa rostrum. Ha? Likod mga katropa sa kanabang witness. Gikan sa NBI mga katropa si Attorney Salvador Panelo. Ito na witness mga igala unsay mga nagakaitabo kagahapong adlaw dito. Patangatangin ninyo mga katropa mga posting nato diya sa atong social media page sa atong XFM 95.9 General San Jose City Facebook page. Okay, ato nang himay-himayon mga katropa, mga pamahayag ni Attorney Salvador Panelo may kalabutan sa kinibang nagpadayon mga katropa ng impeachment trial. Bato kang VP Sara Duterte. Oras mga katropa, 9:29 na sa buntag. Kining maubay na mga katropa atong ganato sa Sunthun Plus Coffee Mix. Kining kape mga katropa, idol yung gayo nila ko ni.
2: Atay.
0: Okay nga naman. Diri naghumok ang akong pagbawas.
2: Atay.
0: Lami kay ibawas mga katropa. Unya baka maka-feel jud ka mga katropa nga mugaan ang imong paminaw. Umikan lagi kay adunay kanabang pag-detoxify nga maitabo sa imong lawas. Kasi syempre mapunan mga katropa katubang mga nutrients na kinahanglan sa atong lawas mga katropa. Ido naman ni siya'y mangustin. Napagyoy ni kamunggay. Napagyoy kanabang soya powder mga katropa. Kaya tulok ka mga powerful natural ingredients mga kaigalaan. Nindot kayo ni sa atong lawas mga katropa. Samtang gakapi ka, murabitaw ginatambalan ka na in advance mga katropa. Mag-Sunthun Plus Coffee Mix na! Labi na, mabugna-bugna ang panahon. Diri sa Jensan, Sarangani, ug dira sa may Pulo-Mulo.
1: Sentro.
0: Papalik na sa mga butika. Ingon man sa Shopee ug Lazada. At ang pagbalik mga katropa, dawat ang mga report gikan sa tumaw kubanan. Gikan sa patrol, baliog, standby.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adla? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kung tiyan, Lula.
4: Nganong man?

0: Mapalit sa tanang butika nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Tungaon na lang ito itong mga anak?
7: O sige! Ano kayo ni gusto niyo?
6: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
7: Hehehe! Bagaan ni Mugnaong Uy, piliyon pa yun ang dili imuha.

0: Para sa mga katropa, 9:37 na sa buntag. Balik na sa programa ang sentro. Pabadya ang katropa ang Ivan Polonan. Kining maubahin na mga katropa. Atod ka na to sa Premium D3 Coffee Mix. Nasa linya mga igala atong student correspondent. Kaya sumapa mga katropa, pipila ka mga lugar sa Sarangani o South Cotabato. Apektados baha mga katropa. Katropang John Bravo. Atong XFM student correspondent, imuna.
1: Live report. Live report.
0: Katropang John. Alright.
2: Katropang Ivan.
0: Alright, go ahead.
2: Karong adlaw, baguhay lang nagpakita ang haring adlaw dinisa dakbayan sa General Santos City nga kaganina nga kadagong-dagong pang panahuna. Sumala sa weather forecast, karong hapon daw kay magpabilin nga dag-om o mapanganuron ang kalangitan gikan sa udto hangtod sa alas 5 sa hapon. Dili pa gilauman ang ulan karong hapon apan posible nga magsugod ang ulan pag-abot sa gabi. Samtang ang barangay New La Union sa may maitong Sarangani,
0: yeah,
2: diin nahimutang ang sikat nga Eco Development of Whitewater Tubing Site sa Pangi River na kasinatiyo grabe nga pagsaka sa tubig baha. Tungod sa pag-awa sa tuba, dako ang danyo sa mga pananom, sa mga lokal nga turismo o mga estruktura sa palibot.
0: Uh-huh.
2: Samtang sa may barangay Tikulab, Maitong, Sarangani po, naguba ang tulay nga nagkonekta sa Tikulab Cafe Road tungod sa kusog nga pagbulog sa bahagikan sa tapa. Sa pagkakaroon, katropa Ivan, hingpit kinindili maagian sa mga salakyan o mga residente. Hinungdan nga naputol ang transportasyon sa maong dapit. Samtang sa may barangay Malalag, na partikular na lugar sa may Purokbogo, Maitong Sarangani, naka-eksperimento o pag-abot sa tuhod nga baha tungod sa kakuwang sa maayong drainage system, tungod sa kausog sa ulan. Nakasinatiusab ang lugar o mga natumba nga kahoy, katapang Ivan nga mibara sa kalsada.
0: Yeah, yeah.
2: Malawak ang pagpapalong sa kuryente, o blackout o temporaryong pagkaguba sa signal sa mga telekomunikasyon o internet. Samtang sa may Sarangani, sa may Kiamba Sarangani, padayon na ginamonitor sa mga otoridad. Ilabi na ang dapit sa Tuwal River na daling mo overflow. Naka-alerto na ang lungsod tungod sa kausog sa dagan sa tubig o giandam na ang posibleng evacuation sa mga pamilya nga namuyo sa daplin na suba. O katapang Ivan, samtang saglan o malapatan. Aduna o sa mga ginabahaan na mga lugar. Samtang sa may Palimbang Sultan Kudarat. Ubos gihapon sa hugot nga pag-monitor tungod kay ang mga hilit o dapa-dapa nga komunidad dini namiliglo sa pagdahili sa yuta. Bunikan sa humok nga yuta tungod sa walay hulong nga pag-ulan. Dungan o sabsarisgo sa mga flash floods gikan sa mga bukid. Og ang kadaghanan sa mga lugar sa South Cotabato nagdeklara og class suspension tungod sa makusog nga pag-ulan nga miresulta sa pagbaha. Katropang Ivan, sa pagkakaroon wala pa'y kumpletong nga datos ang PDRMO og Office of Civil Defense sa mga apektado nga lugar. Katropang Ivan.
0: Alright, sige, salamat katropang John Bravo sa report.
2: Mausan na ang report gikan sa patrol og aron mapabiling healthy, tumarna og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kininyong student correspondent, John Bravo, XFM News.
0: Yun.
1: Live report.
0: Okay kayo. Grabing support si mong mga kubanan diri. Kina video gyud ang imong live report. Okay kayo. At least natin mga updates gikan diya sa mga naapektuhang lugar mga katropa. Labi na din sa Sarangani o South Cotabato. Ito na yung mga suspension mga katropa. Pipila ka mga munisipyo. Labi na sa klase o sa mga trabaho mga katropa. Pampubliko mga mga establishments. Mga offices mga katropa. Salamat. Oras mga katropa, 9:41 na sa buntag. Sabit akong tingog.
1: Sentro.
0: Kadugang pa nato mga balita karong buntaga mga katropa.
1: Sentro.
0: Digital speakers bahin kay nagpagawas og hold departure order o lying warrant of arrest. Kining Sandigan Bayan 4th Division batok ang Senador Rodante Marculeta og kani anak kalusugan na party list representative Michael Defensor. Gumikan lagi sa kalapasan matod pa sa Presidential Decree No. 46 sa ukon ang pagdawat o paghatag o illegal nga donasyon sa kampanya. Minsan ang 30,000 pesos ang piyansa ni ining kaso. Magpabilin silang nagtanggong o natanggong tungod sa mas dako o dili mapiyansan nga kasong plunder sa laing dibisyon sa korte. Si Defensor ang nakakaroon mga katropa sa New Quezon City Jail. Samtang si Marcoleta nagpabilin sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Uman makasinati ang mga katropa og taas ng presyon og pagpanakit sa dugan. Sukad sa iyang pag-surrender, kaniadtong adlaw Lunes.
1: Ivan Polona, Centro. Centro.
0: Alas 9.43. Ario kay grabe, grabe nag-rumintado man tanan na yung lucky driver ka motor.
3: Okay.
0: Pero wala man siya nanakit sang uban nga tao mga katropa. Dito pagil siya may barangay na mons bangao. Kaliman ka, kaugalingon niyang motorsiklo mga katropa. Giguba ni ining maong lalaki. Human matod pang gidakop mga katropa sa Land Transportation Office kon LTO. Dito napit sa usa ka checkpoint mga katropa, diya sa may Banga, South Cotabato, particularmente diya sa may Barangay San Vicente. Kanang kwan, kung di ko masayop mga katropa, inang checkpoint nga na, diya na napit sa may Biotech Farms. Anabitang babuyan diya mga katropa sa may Banga. Wow! Kanya, naliman ka, tambutso, tangki niya, luuyas tangki siyang motor mga katropa. Ah, giguba sa usa ka driver ang iyang kaugaling ng motorsiklo. Uman kini nga ganabang naparahan, nasitahan mga katropa sa gipahigayang checkpoint operation sa mga kawani sa LTO Region 12. Ito sa may Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato. Kagahapon ka na buntag mga kaigalaan.
1: Centro.
0: Kita ninyo sa video diya mga katropa sa live. Tanaw, good mo sa live na ito mga katropa kay anabang makaingon yun ka nga asa ba yun ang mas mahal katropa nga Ivan? Ang iyang violation o kung ang iyang motor?
3: Okay.
0: Ha? Kaya murag mas kipili man niya mga katropa nga gubon ang iyang motor kaysa mubayad siyang violation. Makita ng grabing kalagot sa driver nga may resulta sa pagpangguba sa iyang motorsiklo sa mismong atubangan sa mga opisyal. Naapay mga pulis pero makita ninyo mga katropa, grabe ang gipakita nga tolerance sa atong mga kapulisan o sa atong mga LTO enforcers, mga suking tigpaminaw. Hangtod nga, kanabang masatisfy siguro siya sa iyang kalagot ba?
3: Okay.
0: Ano ba?
1: Centro.
0: Wala ginakol, isip-isip bago lagot-lagot ha?
3: Okay.
0: Okay, dili ba yan ang mga yanong tao ang imong ginaatubang diya? Niangtod karon mga katropa sa kwanday sa mensahe nga gipadala ni Regional Director sa LTO mga katropa nga si RD Milhari King Tumawis. Ingon niya mga katropa, kumpirmado, diyas may banga ginatabo ni katropa nga Ivan. Nadakpan daw sa LTO law enforcer niya, ang mga kwan daw, mga major violations like no driver's license and expired registration sa iyang motor. Niya, nakablatter na usab matod pa sa PNP, gumikan sa iyang nahimong arrogant behavior mga katrupa.
1: Centro.
0: Ana, deng stilo day. Kumadakpan ka, kay kulurum ka, kay wa kay lisensya, wala kay registration. Mga katropa, expire imong registro, mga suking tigpaminaw, magmaoy-maoy dahi, gubon dahi imong motor.
3: Okay.
1: Centro, centro.
0: Uy, ayaw ninyo na sunduga mga higala. Nya, ingon pa ni RD, kasuhan doon na sa PNP, mga suking tigpaminaw na. Imbis nga katong violation lang nimo sa LTO, mga katropa, ang imong bayaran, mao na ni Ron. Dugang sakit sa ulo, mga suking tigpaminaw.
1: Centro.
0: Kasuan ka din na madala sa kuan ka na bang pag wild-wild na nimo diya?
3: Okay.
1: Centro.
0: Baga, nagkuan manggod ka, nagtuga, nagmugna mga igala o ka na bang skandalo ba? Bisan tuod, wala kay gihilabtan dira sa ilahang nga mga tao, mga katropa, pero nagmugna ka o alarm and scandal. So possibly siguro, No, mauning ipasaka nga kaso mga igala, laliman ka ana. Ano bang magpakita kag pagka-arrogante mga suking tigpaminaw? Ilabi na, tubangan sa mga tigpatuman sa balaod mga katropa. Mayo lang ganit, kaya wala kagiyon sa. Grabe yung tolerance sa atong mga kapulisan o sa atong mga LTO officers diya mga suking tigpaminaw. In fairness ha, in fairness mga katropa, sa atong mga tigpatuman sa balaod diya sa may banga sa South Cotabato. Sentro. Wala pa na na-impass motor ko. Takpon nyo ko. Hindi man abi na amo na ang nakabutang sa layi abi sir. Ang nakabutang sa layi sir ya, basta nga magsupa kaya wala ka sang lisensya ga motor ka kag expire ang imo yang registration, may ara ka gid nga violation nga ginatawag. Siling yung wala pa ma-impass ang motor mo, hindi ka magkuha ka lisensya, hindi ka magpa-renew ka ka-registro mo. lesson learned, mga katropa sa mga motorista karong mga panahon ha. Hindi ka magpaka-arrogante. Kung dakpan gani ka, usahay mga igala, napoy ginatawag na human consideration ng ato mga law enforcers. Makitaan kanila diya nga kanabang magpakumbaba ka lang ba? Ano, maghangyo lang, good ka good. No, kung ikaw man good, magpaka-arrogante ka niya, magpaisog-isog ka niya mga katropa, nga bisan pa man, kakabalo ka nga, doon na kay mga violations, no, paisog-isog ka niya, diya, good ka ma-daot mga katropa. Pating motor ni mo, daot po. Iguba man po ni mo. Lesson learned ha, huwag magpaka-arrogante mga katropa. Paghangyo ka, usahay na anay ginatawag na human consideration ng ato mga otoridad. E mga tao raman po na sila magkatropa, makabati po na sila kaluoy. Diba? Kanangit. O stop ka dito stumoy mga katropa before ka magkuan, before ka mag-proceed mga igala, mag-agi sa checkpoint. Sir, pwede ko kahangyo. Sir, ano na bitaw? Magpakumbaba ba? Diba? Kung importante yun ang imong atuan, kinahanglan yun. Diba? Hindi nga ka nang lampus-lampusan, hindi mo nang imong tangke diya. Noon siya. 9:49 in the morning, mga katropa, panahin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Siyempre, kining orasyo mga katropa, ito usab gyapon ka na to sa Sunzone Plus Gold Herbal Capsule. Ulan-ulan, labi na tagahapon mga katropa. Uyang ang immune system, dali ka matakdan sa mga balatian. Explanation ni ana mga katropa, once nga gaulan daw, abinaw nila kanang tulo sa ulan, mauna makapasakit dili. Kung huyang daw ang imong immune system, unya mo ulan mga katropa, paborito manggod sa mga virus o bakterya, mga mikrobyo ang bugnaw. Kabot pa sabot mga katropa, diya na sila ng gawas, manggawas. Kung bugnaw ang panahon, mga suking tigpaminaw. Kaya kung huyang ang imong immune system, diya ka magkasakit. Ha? Kaya mukusog man ang mga bakterya, mukusog man ang mga viruses kung bugnaw. Paborito din na nilang bugnaw mga katropa. Wala kung mugawas ka, inigulan, diya man na sila nagagawas po. Diba? So muna mga katropa, malanghap ni mo ang mga viruses, mga mikrobyo, mga bakterya. Diya ka magkasakit kung puyang ang imong immune system. Pero kung nakasanton plus gold ka matag-adlaw, imposible na mga katropa. Nga ka na bang gamay lang ulan mga katropa, makuha na dayon ka, magkasakit na dayon ka. Diya na mga katropa, sa disiplina po sa kaugalingo na to, dapat kabalot ang mga igala. Daga na kayo mga pamaagi karon para mag-research kung sa'y makaayo sa atong panglawas mga suking tigpaminaw. Sa pagkaon, disiplina. Kung mahimo lang mga katropa, likay na sa mga mamantikaon. Kung sa mga katropang Ivan, kay mahilig mangyod ko sa kuan, kanabang sunny side up nga itlog. Ang imuoni mo, kung maglungag ka sa rice cooker, buslutan na nimo ang kuan, tagaig space mga katropa, kanabitong hapit na maluto ang kanon. Ibutang diya ang mga katropang itlog, butang irag asin gamay. Walay mantika. Oil-less. Kumbaga, diba? Tama ba? Oil-less. Diba? Healthy, mga katropa. Makakuha pag protein, mga suking tigpaminaw. Og, sabay ka na, mga katropa, syempre, exercise. Mga ginaginanglan sa itong lawas, mga igala, para nindot ang blood flow. Og, circulation sa itong dugo, mga katropa. Og, syempre, tumar, matag-adlaw. Og, Sunzone Plus Gold. Dili lang lagnat, dili lang sipon, dili lang ubong malikayan. Labi na mga katropa, mga dagkong mga sakit sa maaning kidney disease, cancer, high blood, og siyempre mga katropa, ang gikahadlukang diabetes. Pag-Santhon Plus Gold na matag-adlaw mga katropa, mapalit sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: 9:52. Sa dugang pa mga balita mga katropa, nagpagawas og show cause order ang Korte Suprema. Batok ang Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ug Attorney Ferdinand Topacio gumikan sa giingong mga malaw-ay og bastos nga pamahayag sa duha ka mga individual. Batok sa managsuong artista nga silang Ann Curtis Smith ug Jasmine Curtis Smith. Imanduan mga katropa sa Supreme Court ang duha nga mupasabot. O ni siyang purpose sa kuana sa kanabang show cause order mga katropa nga mupasabot sulod sa napulo kaadlaw kung ano nga dili sila ang ayang pamtangan og disbarment or disbarment o kun pagkatangtang sa listahan sa mga abogado mga katropa. Anong duman nga nahimong kontrobersyal ang manifestation ni Suntay ni atong bulans Barso mga igala sa pagtungog sa impeachment batok kang VP Sara Duterte samtang gibatikos usab ang mga birada ni Topacio sa iyang programa sa Radyo Diin. Iyang gi-question mga katropa si Jasmine Curtis kung ano matod pa nga nag-post kini og mga bikini pictures sa social media. Ilan taw po niya siguro po. Sa pagkakaroon, wala po ay giluwatan nga tubag ang duha ka kampo. Kalabutan sa maong kamanduan sa korte mga katropa. Wala gina. I-separate lagi ang inyong personal nga mga desire no, sa inyong mga karir, sa inyong propesyon. Para nga dili mabahiran mga katropa ang inyong propesyon diya. Dagan ba yan nagabilib sa inyong mga tawhana mo pero kuan, ibutang sa lugar ng inyong, kuan, inyong mga personal nga mga desire. Ana na siya. 9:54 sa dugang pa mga balita mga katropa, dunay 2 anyos nga bata nga babae itawon mga katropa makaluluoy patay uman nga malumos og maanod sa irrigation canal sa Tampakan South Cotabato. Dead on arrival sa Tampakan General Hospital ang usa ka 2 anyos nga batang babae uban kini aksidente nga nahulog og naanod sa irrigation canal. Pasado alas 4:30 sa hapon ni atong Miyerkules, Hulyo 8. Dito sa may Purok Irrigation, Barangay Liberty, sa Maong Lungsod. Gila sa MDRRMO, Tampakan ang biktima nga si Febby Jane Abueza Sabanal, presidente sa Mong Dapit. Base sa investigasyon, mga katropa, gibilin sa inahan ang bata. Ganto na sa iyang lola nga si Laura. Apan nalingat kinikadyot ka o wala matikdan ang paggawa sa iyang apo. Pasado alas 5:54 na sa hapon sa diyang napalgan o na kanabang na ahon oh, ang lawas mga katropas bata dito sa may bahin sa Purok Green, Barangay Kapoblasyon, Tampakan apan gideklara kining patay sa doktor.
1: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Ay kayo kumpiyan siya mga katropa, ilabi na yung unani nga panahon. At nakabalong manggod mga igala, abi na to, kalmado lang ang mga irrigation, mga sapa. Pero dito di bukid mga katropa, stang kusuga na sa bunok sa ulan. Kanya kanabay ang ginatawag ng flash floods mga katropa, ang ginabantayan, ginamaayo mga katropa. Kay delikado kayo na, ha? Pinakalit ang pagbulog anang tubig mga katropa. 9:55 na sa buntag. Wala tayong oras sa ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro mga katropa. Sa mga wala pa nakapamahaw, pamahaw na intawon mo. Okay, adlaw na mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, may buntag. Kalinaw Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: 95.9 XFM Jensen. XFM.
1: I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo body nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
0: XFM. Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Salton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Salton Plus Coffee Mix ka mo.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Send money abroad quickly and easily with Emblue Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emblue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblue Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emblue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, ganiya ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
3: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masikita na imong panty.
4: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
5: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: Exciting!

0: Lama po sila.
1: Na si nagtabang
2: din sila. No, sa ato mga ka-partner ng mga kasundaluhan
0: diha. Sa 60IB no, spearheaded by Lieutenant Colonel Jesus Rosite Bok, mayong buntag sa imuhang tropa sa 60IB.

0: FM 95.9
1: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Kami kong luya. Moragway ko supir niya akong lawas. Naliira mo po ang mga bukton. Pag dumar na akong Premium D3, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium D3.
3: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: XFM.
7: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 X6.

0: sabi ni Muraga, sagat-sat lagi kayo. Hello, check, mic, 1, 2. Sabi ni
1: Mari, unang nga, napunang ang kuha din ni Mari.
0: Anak,
2: mga tirada, oy.
0: Hello? Hello?
1: Anak, anak, may baga-baga ang kanang linya.
0: Hello, check, check.
1: Anak, yes.
0: Anak. Anak.
1: Oh, nabasag man.
0: Ang kanang di ay, oh.
1: Nabasag lagi.
2: Wala, yun na ako po. Hindi
1: ko ito kanina.
0: Ano sabi ni Chok? Sabi ito, anak, hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello, Mike Tess.
2: Kinsan ni?
0: Kana?
1: Si Kuan de Aine, si Wing. Nangatagatuburan.
2: Welcome mga igalan doya sa toang panaguban ang programa Gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao kinya.
0: Kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikan diriya sa studio. Ako ni si Maring Inday Erika Deliga pa dali mister sa pandi makopian sa antungan kay Mangunay og silingan.
0: Aga siyempre ko ba ako ano ang isa sa mga nilalang no? Kadailang ha.
1: Saman niwa mo kung matungo ka ni Oy?
0: Kana, kuana.
1: Kinilang yapo na yung iyan. Sa karunin pa na bang? Ginisitiya, Daria.
0: Alright, okay, syempre. Ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod siya na mag-duster na jutsok. Master Iday Tanini. Da, wait lang me.
2: Ang tata alas 12 sa Udto, mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala, ha? Nga pet sa 9 de karun holyo,

0: Kuya, saan ka na yan?
1: Sir Black, pwede na kating isa ba?
2: Asaan na?
3: Si Sir Angel.
2: Asaan na?
1: Da, mga pulis, oy.
2: Si Sir Gap?
1: Ano ba?
2: Si Sir Gap. Ay nako mga maring ha, si Kuan, si Provincial Director sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Christines.
1: Aba, sige, sige.
2: Ma'am Huwit Saba, yung morning ka, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, kaka-history na maganina.
1: Ay, sa Kuan si Ma'am. Si
2: pang- Sir Huwit.
1: Nasa sa Kuan, na Santo Tomas.
2: Ah, sa Isto Tomas.
1: Sir, salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
1: Dahil lagi mo, sir. Ay.
2: And speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Santo Tomas sa Manila Police Station. Nalalain si Eduardo Corpo.
1: Aba.
3: Naman si Kuan, si Mama ni Kuan, di ba? Nag...
2: Oo, siya ang spokes.
3: Spokes, o, di ba?
1: Spokeswoman. Ganina, ganina.
3: Kasi nga, kaya tayo mong ka-story.
1: Ah, okay. Si ma'am. Siya pa nga to, si ma'am.
3: Si ma'am, ma'am.
1: Ma'am, huwit, ha? Siya pa nga to, Maring?
3: Halala ka, kalimot lang yung Maring.
1: Si ma'am, ha?
2: Si ma'am, huwit.
1: Huwit, o. Huwit. Huwit, sang na punta sa kwadri. Klaro na to na.
2: Huwit. Okay, good morning po di ay mga Maring. Kadri as a tuang officer in charge sa Tagum City Police Station. Wala lang si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
1: Haluas, haluas, haluas, haluas.
2: Mga Maring, lahat na karabati ka rin di as XFM Jensan.
1: Yes, mayong morning ninyo talaga niya. Okay, siyempre di asa may kita-tao Bukid noon.
2: Sa XFM Bukid noon, lahat
1: na yes,
3: karabati. Yes. Sa Malaybalay City.
2: Mm-hmm. Og live sa Takmadungo ka rin di mga Maring, ilahan ni Sir Reed.
1: Ani... Ayun ako, wala ka rin ako kakadugog rin bayuta ka.
3: Wala naman po niya ako, oy.
1: Hindi ba yun, hindi naman niya ako, ay mag-away kita niya. Ay, hindi ko palabot, ani.
3: Ano ba ito, ginagdang
1: ka nga? Dako kay Gagdunlo, bahong pag yun.
3: Paano ko na siya? Nihili. Ayun ko.
2: Maninoon dyan.
3: Tayo naging siya, ay.
2: Maninoon.
3: Salamat ka, nawala itong murag huli. Ako, ipaw mo.
1: Ana, ana.
3: Ipaw mo din ako si mong kamot ako.
1: Ana, lahat lagi rin mong kamot ni mo, ay. Mura lagi nagsiyag ko sa mga natani. Kwa na siya, acute arthritis na siya.
3: Gouting.
2: Marasa ni Kuan.
3: Mukha na yung sakit ni Willie.
1: Anak ka na mag-anang kamot.
2: Marin, hindi naman ko pensaan. Ay, gina, ibutang-butang sa ref. Kaya basi maad-ad.
3: Lahat naging kamaring.
1: Malano, malano kung saan.
2: Loy, ah.

0: Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Lois.
1: Outgoing.
0: Outgoing naman.
2: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Lois.
0: Sa naman, Ryan at Ayd. Kung naroon, nag-farm naroon, nagdaro-daro naroon siya dito.
1: Aso, nag-farming.
0: Nag-farming naroon. Sira itong daro.
2: Sira itong duwag-duwag car lang.
0: Ay, si Lothar dahil nanawag sa kagabi eh. Ang maminaw na siya sa to. Ah,
1: si Lothar.
0: Ako ging nanonang.
1: Ay, naging si Lothar ay.
0: Ako ging nanonang sa mga.
1: Kabalo ka ni Lothar? Dakang kag-account?
0: Ay, ako siyang ginang gabi eh. Ikotar sa mantar ka lang permint ka lang luag hugot na yung imong apapangig pero luag siya ni undang nako.
1: Ayaw yun, ayaw. Wag mong subukan.
0: Masisira, Cutter. Okay.
2: Og live sa tababati mga maring diriya sa XFM Pagadian City.
0: Aba, dami na lang itong amigo nga si...
2: Stanley Duenas.
0: Si Stanley Duenas. Za!
2: Ato atang mga kagupa.
0: Ato mga kagupa.
2: Ato mga kaobanan din ang si Stanley man ako ni Bawaan sa...
0: Ay, tanang mga katropa na doon sa Pagadian, XFM Pagadian. Aga, ato mga constituents nga naminaw din ato mga katropa.
2: Asa pa na, Pete? Pambati ta.
1: Apila siguro ilang SM diyan nga si Kenneth Bustamante?
0: Ay, ang ilang SM diyan nga si SM Kenneth Bustamante. Aga, minaw na sa tanan niya, no? Aga, di na to na sa pasagdan ko. Ito gano'n lang ati Manon na.
1: Oy, nga na color niya? Taga Tubod.
0: Ah, si,
1: Tubod ba to?
0: Tubod, si...
2: Tubod, Iligan.
1: Sa Iligan Tubod.
2: Iligan Tubod.
1: Oh. Diba, layo na kayo lang naabtan.
2: Aga, live sa Takarababati, mga marin. Dari sa duha na lang sila kabuo. Sa XFM Mati.
0: Aba, sa XFM Mati. Si, kwan na si...
1: Si Day Tato.
0: Si Day Tato. Ah, si, kwan si...

0: Bipo.
1: Wala sa kanang manon-onwan na lang
0: sila. Manon-onwan na lang sila.
2: Dili na din mo matrisam diya.
0: Kay nagpa-rehabilitation, nagpa-overhaul pa itong ayang kauban.
2: Pa-change oil.
1: Gitayaan ang chassis. Ay, nako. Okay, asab na lang ko sa 23 ka mga barangay diya sa Dakbayan sa Tagom. Og lang ko sab sa 8 ka mga munisipyo diya sa Davao del Norte. Og 3 ka mga syudad na naglakip sa Tagom City, Island Garden City of Zamal, og Panabo City. Nga dito kagigan naghahapon. May kawa ka masumbag.
0: Dali dito. Dali na kayo.
2: Abot pa ka.
0: Dali na kayo.
2: Maabdan pa kami.
0: SM. May problema kayo dito. Pabor bastos SM.
2: Iwala yung siguro yung sarili. Ano yung cover ka?
0: Sa wala, hindi kayo sakit.
2: Tore siya.
0: SM, kaya atbang kami. Atbang kami.
2: Pabor.
0: Pabor sa SM.
2: Nakaloy na SM. Mag-subak.
0: Pabor sa SM nito. Alaraman na.
1: Mabati sa Takarondri ang mga maring sa Davao de Oro. Halos lungsod sa Davao de Oro. Mabati ta mga higala.
0: Oo, diyan sa Crossing Gabi.
1: Sa Compostela?
0: Oo, Compostela. Naminaw sa sila diyan. Og ang kining diyan sa may Baklog, no?
1: Baklog?
0: Oo, Baklog. Naminaw. Galanog-lanog. Dito ang XFM Tagom. Yun, grabe. Kaya ngunod sila nga. Lahirag yung kayo sa ubang istasyon, ang ato ang istasyon, kaya gilaliman ka na ako kuno tayo produkto nga mga gikan sa Yes to Health.
1: Mao ba?
0: Maingon sa mga senior citizen dito.
1: Napoy na yan. Ako na nung ganyan. Ingon sa nga, kuya na inyong kuano, kay mo na ka ng tigama sa produkto nga gigama sa Y to Eat.
0: Y to Eat na siya. Y to Eat na siya, Maring, ha? Dili na Y to Eat.
1: Dili na Y to Eat.
0: Ikaw, Maring, sumisulti ni mo.
2: Dili naman
0: titi. Para magdidumo ko ko.
2: Dili naman magmino ang marin kay basic ba madidu it ani.
0: Madidu it.
2: Madidu it.
1: Gani na marin naka biyahe mi ni Tia Daria. Nami na bantayan diya sa highway ba nga ko. Nanang pagiguba diri sa taga DPWIT.
0: Na adi ay.
3: Ayo di ba.
2: Nakalimot ta picture marin.
1: Oo, pero anyway, okay ka idea kay muluag na ginato ang dalan.
2: Muluag na nga marin, kaya wala may tao diha ang atbang.
1: Wala na di, ay?
2: Mino nam na kayo ng yang mall na nga isa, uwi. Tauan naman siguro na.
1: Sa Atchichi Mall?
2: Oh, Atchichi Mall.
0: Sa Atchichi?
2: Wala na tao.
1: Sa atbang?
0: Wala na di, ay?
2: Wala na mga jatot na lang siguro na mall.
0: Kakuya, wala na. Kakuya, di mudagan ang eskalator niya, bisag wala yung eskalator.
1: Kanamay na po'y ano na sa kabog.
2: Kabog.
1: Kabog sa luban, malayo na diha.
2: Pero ang asakanan sa kabog na maling gikan sa luban, nadas portas likod.
0: Ala, oy.
2: Nadas ko kayo, itong nga stripe.
1: Wala diha ron ang land owner.
0: Hoy, manganta na siguro to, oy. Kay 1043 na, oy, naunsa ko dahi mo. Be, baka tahan mi, be.
1: Sige.
2: Asakan land owner diha, maring.
1: Takuan, nag-meeting. Wala diha ang land owner, so makapakabanti taron diha.
2: Mahal na rin bulawan nun, Marie.
1: So, takay si Master, diha biyaw ka ng kuhaan ka dahil.
2: Ito saan na siya, tibayaon niya. Daghan naman kayo din nagtapok din yung mga ito. Nilipinan din kang Josepina tinambunan. Ano siya, maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, bahan na rin ba ang kanang bukid doon karon, Maring? Amping niya, Ate Josepina.
1: Uy, ampo na ito. Uy,
2: amping niya, oy. Grabe ko sa kayo, ilang baha dito. Kinabot ko sa krosada. Napag-ilang slide.
1: Ano ba di? Ay, labi ka.
2: Ano po si Wing Mawakin? OMG!
1: Ay!
2: Ang sabi niya na Jean eh.
1: Jean nga good o Jean nga...
0: Jean na Jibra.
2: Ay, Jean na Jibra.
1: OMJ.
2: OMD. Ano po si Nining Garcia? Good morning mga maring. Request ko og song after all.
0: Noted. Baby, ka lang mga... Kantahan lang mga after all, labi. Kasi nagkanta na. Bye.
2: Murag si Peter nagkantaan eh.
0: Bebe. Ikaw kantaan na, Marika. Ikaw magay. Dako magkatingog. Sige, nabagay mo na rin mo.
1: Kisa nga Peter.
0: Siya sa Peter Pangan?
1: O si Peter Paklipan?
0: Peter.
2: Pero siya pala na jampong.
1: Sige, nakataan namin kay...
0: Sige.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ani anang?
1: From Bisayan Village.
0: Champion ni siya. Ni champion
2: ni. Ano reklamo? Dili lagi mo madung iyong radio. Dili sa limbo mo ako.
0: Sasayin ako na tagdaoy da. Di alam ka pangawan. Di alam pang paminaw ha?
2: Wala okay. Kong madungog lagi.
1: So kining kantahan mga igalato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C. Para malami ang isi mag Santon Vitamin C.
2: kasi mo ha, nininig ha.
1: Backward, backward.
2: Sorry, sorry po.
1: Sorry, Sir Gab.
2: Sorry.

0: Kaya pa rin.
1: Oy, salamat, salamat.
0: Murag ang giotong, di paubos, oy. Di ba kaya?
1: Grabe naman na, oy.
0: Grabe man si Nining Garcia mo.
2: Ang inyong mga hikot, wala maluang.
1: Nangatanggal, oy.
0: Nangatanggal.
2: Ay, mga higala.
0: Ano pa si Ivan, o? Sa ingon, Ivan. Request ko, Chip. Bibot Pascual of All By Myself.
1: Oh. Aba, ay, patya na lang, gumawa ng kanta, ha?
0: Grabe. Pagsulo na ka, Permin.
1: Grabe naman na, oy.
2: Nag-request ato si?
0: Si katropa nga Ivan.
2: Ah, si Ivan.
0: Pero ang nag-request daw kasi Chip Bibot Pascual.
1: At si Bibot, pag YouTube lang na Chip Bibot. O, pag ana.
2: Good morning, man. Nagliliran si SM Ray Saravasque.
1: Ama! Si Sir Ray.
0: Basi ka na, si Sir Ray mo kanta po.
2: Pero ang kapag yun, sige nga abangas si Ivan Pulunan ba? Sa man ang katahana.
0: Daghan ba yung gwapo niya sa limbo, DJ?
1: Ay, larawang kupas ko nung katahon na nabi ka Irene Pudyong.
0: Ano siya, morning mga maring, pwede request, o. Larawang kupas, o siya.
1: Sige, sige.
0: Nari kayo mga larawan din niya, ha?
1: Bebe. Sabi mo kantaan, eh.
2: Noted, ha? Noted.
0: Ah, birahin na lang. Ano nga mga simuhang uluhan?
2: Birahin na lang. Kay nakita naman yung mukha.
1: Nakita na. Sige, be.
0: Pero di plaster naman ka din. Lagi na mailo.
1: Nihunat na ang sock.
2: So, ladies and gentlemen, master, gikan sa ilang? Asa ako, ano? Sa sock daw?
0: Sa barpa?
2: Sa barfa?
0: Yeah.
1: Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mga palakpak, mga binairan.
0: Mga palakpak eh.

0: Istriya, eh.
1: Kamari.
2: Kami doon. At ano, isa ka sa akong premium, no? Nga, isa ka sa akong putyokan.
1: Katong kantaha, mga igala, hatutok ko na ito sa Santon Vitamin C. Ang alakain niya, Vitamin C. Para mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C. Ay, kamang haba, mabalik niya malang aling pahinom doon.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Punta kenta ani ata karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sindaong taon.
6: XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sundown Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
10: Mm-hmm.
9: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
11: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting! X!

0: FM.
1: Exciting!
2: Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes for Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sino?
5: Turbo

0: Butika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: Okay, we're back, we're back.
1: Yes, yes. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
0: Welcome, welcome, welcome.
1: Kamusta, mas? Ginamos? My people, my friends.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Karon ato na sugdan atong drama, be.
1: Yes.
0: Ay, ato nga makanta sa leta, be. Makanta, makanta.
1: Napay duha ka kanta na nag-request.
0: Yes, kasama na.
1: Ang isa kay...
2: Kunya na, Marie. Kunya na. Ay, kunya na. Pansin pa ito, basig mamimuhan ta mo indoor sa ta.
1: Ay, indoor sa leta.
0: Kabaloma mo.
1: Kini nga kanta, ato kayo nungod di.
2: Kang?
1: Tayo mo nang kang tao mo na.
2: Need, ay.
1: Ay, ni.
2: Dili, ipahinungod ko na ito. Gi ka ni.
1: Ni Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Mm. Para lami imong isi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Correct.
2: Matod in.
0: Matod in na.
1: Inahinay lang kayo kasi mulagpot ang postizone.
0: Na.
2: Apan sa di ato sa
1: isi.
2: Una tayo mga gabi joke kay Maria. Ito sa di acknowledge nga makita ang takaroon live sa Facebook sa XFM Matir.
1: Yes.
2: O makita sa ta live sa Facebook sa XFM General Santos City.
1: Yes.
2: Oo, sa to ang mga sister station o ban sa radyo lang sila madungog mga mariwa pa sa Facebook live.
1: Natingan mo na mas maring mga nung sister man. Hindi po di brother? Brother station?
2: Anong brother? Kasi man ang managhan.
1: Sa to pa sister. Mother station.
2: Mother ka naman ang pinakapunuan.
1: Ay, tama. Bright today ka, no?
0: Ano?
2: Nalibo ko kita'y pinaka-punuan na rin, pero delete na mother lagi.
1: Saan ka tawag sa to, adi?
2: We're both sister.
1: Ay, sister lang yan.
2: Sister ka.
1: Ana pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
2: Ay, pamatod
1: eh. I love you.
0: Pamatod
1: I love you, Marine. I love you.
0: Pamatod
1: eh. Sige, kung tinood na, i-share ang live.
2: Pamatod eh, para dili ka ma?
0: Para dili ka masuko.
2: So, request ato kang
1: Ang ana man si Ate si Pinaw, ana siya nga. Paliyo ka pakanta ni Inday Erika ni Bigay, bagay siya ang dadalhin. Dadalhin by Regine.
2: So, doon na pala ito isang kanta.
1: Kasi nga Regine man eh. Regine Torrentino.
2: Isang kanta? Doon na pati isa kanta ni ay nga...
1: Na nag-request. Ngagigil pa sa taga General Santos City.
2: Ay, so...
1: All by myself nga. Gusto daw niya mukanta si Master.
0: So, bakit niya lang kayo ko naman. Mantay una si... Kwa lang sa ito pagkantahan si Marek Erika.
2: Onya na kayo. Mabalik ko sa tataon-taon na rin.
1: Ano siya, Dre? Pwede po pagkantahon ang operator.
0: What?
1: Oy, kasi mo na operator, ane?
2: Wala naman lagi ni Yuri, ane.
1: Ano siya?
2: Wala naman nililin ang mga local.
1: Request dahong laya. Oy, nangalaya na GDI.
2: So, ay ka maghawa, mga marin. Kaya mabalik me. Kaya doon na pala isa ka mga sponsor dari ang
1: ay, kulangan pa dari na. Tanong nga dari, marin. Mga tangtang na gita dari, marin.
2: So, atong oras, alas 11.04 na.
3: Ayo. Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
3: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: cuman udah pergi.
1: Kaya salamat sa kanta ni Dan Hill.
2: Yes.
1: Kapalo baka pa rin tinin siya ni Cherry Hill.
2: Ang tingot sa pa ni Mark Hill.
1: Igagawasab na sila.
2: Katong,
1: Onya,
2: katong pugi nga ka ng bataan. Tingot siya
1: si...
2: Si katong...
1: Si Enrique.
2: Enrique.
1: Ay, yan po ni Bagumangko ni... Ayoan yan eh.
2: Ay, ang uyo.
1: O, kapalo baka kisa ilahang lolo?
2: Kisa man.
1: Si Chocolate Hill.
2: Ay, si Chocolate... Nila po na paborito nga pagkaon.
1: Paborito din. But anyway, katong katahatod ko ka na ito mga maring sa DM's Rent a Car.
3: Yes. Diyaway, Ana.
2: Ay, naaday ka. Aday ka, master.
3: On siguro ng mic, Diyaway.
2: Dahil na itong ating holder ay...
3: Hoy, ang DM's kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo ko, akong gigamit nga sa kanan, diya sa DM's Rent a Car. So, nindot ka ayaw o ganing... kuan ang brand new ang mga sakyanan diya sa mga katropa na to sa Tagum City nga gusto maga kanang magbanding-banding ka ba yung pamilya ana diya sa pag gusto niyo sakyanan ng mga rentahan nga barato ra kayo ana diya sa DM's Rent a Car diya sa may sa Lasia kanang
2: Pioneer
3: Street
2: Avenue
3: diya sorry okay sige
1: okay so data yung mga video kaysa mga maring una mga drama ha kaya to sa tagaag higayon ito ang mga
2: okay,
1: viewers
2: basi masuko si ate si Pina ni mo siya pinakauna.
1: Yeah, request si
2: First camera ni si Rapper Mindy o si ate.
1: Ang awit na kanayon nga dadalhin. So, sa Bisaya pa,
2: dal ako.
3: Dal ako. Dal ako. Asam siya daton.
1: Asam ko na pita sa...
2: Palasyo.
1: Sa Palasyo sa Malacanang.
2: Oo, okay. Nakamalito ang mga malita-malita.
1: Wala ko eh.
2: Pero hindi makataga ang malita-maring.
1: Asa ihatag shoulder bag.
2: Shoulder bag.
1: Gamay Rexon.
2: Pureklamo ba diyon ka?
3: Ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y masuko.
1: Halo?
3: Reklamo. Sige, tira!
1: So, makapigil yan. Pusog na kayo na iko. Baro na i-rally. Baro. Kana. Hinaay yung gamay. Okay ra? Okay na. So, kininkanta ito ni Painamon sa mga taga Bukid noon. Labi pa karoon sa mga namati karoon riyan sa mga senior citizens sa... Nuevo Ilocos sa Mawa Davao de Oro. Tangi mi karong Holyo by Tisais. O niya, kinin si Master ka. Mura'y puspus, ani? Malapos manila ni Ma'am Bibing Mira Puentes. Kaya managa na po mi sa Pispan niya. Dahan kayo mga tilafia. Ay, sirihin. Magkanta niya.

0: kurang nabay pulos mari.
1: Salamat mari.
0: Mari.
1: Salamat sa mga nag-request ang katong kataha mga igala. Tutok na ito sa premium D3 capsule. Doon ay isang cup nga virgin coconut oil o malunggay oil or, man vitamin D3.
2: Sa, ayun na microphone na kami ito, Maring. Kaya mura, mura, ka na, mura ka na sa kasilyas.
1: Mura na sa peryahan ba?
2: Wala ka na sa jumping horse.
1: So, isa pa siguro kakanta. Kaya mo kanta, pero si Tia Dian yung mong sakwa.
2: Okay, basi, masuko na si Ivan Pulunan.
1: All by myself.
0: Sige.
1: All by myself.
0: Yes.
1: Operator, please. All by myself. Napakoy tres di ha.
0: Ano nga ka, kung ako'y dos, tre, cambio. Sige, para 5.
2: Sige. Okay, 2-5 man daw to. Mauna itong isa lang ang nahulugan.
1: Ay, mau ba? So, brato rin na itong hulug-hulug din. Ano na?
2: 2-5, brato kaayo.
1: Brato rin, di para dito sa pantukan.
0: Mahal kayo sa pantukan, oy.
1: Mama ni Ganggang.

0: Selamat kaya.
1: Sorry ha, nak kebak yang morning.
0: Pasal lo Ami.
1: Sorry po.
0: Saan man yung among plaka diri nga mulokso-lokso naman ang dagom.
1: Kato katahama nga igala, tutok ka na sa turbo. Ayaw yung lucky ka, kung imo, di na mo gahi. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang gisi, mag-turbo si pare.
0: Si pare na di ang mag-gisi.
1: Okay, bumagrahan ni Mari.
0: Naka-turbo di ay. Ana pa si Dwayne GC on siya nga, Dauminsu.
1: Anya da kay?
0: Oo.
1: Ay, bullpen di rin. Kita si Master.
0: Ana po si Mitch Juro ko. Ayun, mga bayot, maring, tanini. Oo. Dili ko mabasa, ana, kay makasukan ko.
1: Kisa man.
0: Naunsam
1: na. Ayun ba si, si Ri Alinto. Alam siya nga, naunsam na si Tia Daria. Mura magwakwak. Nawa ka uli sa iyang kuan, tugkaran, aba.
0: Lain lagi kaya na si Maring Ray.
1: Lain lagi na si Maring Ray. Mura ka na, happy naman si Maring Ray run. Uy.
0: Ano man, Maring?
1: Oo, naka...
0: Nakay na halata.
1: Kanang kuan na kaysa nanansay mga ka na mga pakataw-katawa.
0: I'm so happy siya. Yeah. Okay, tolo makabuki ang katawa diri.
1: Managing nga, everybody deserve happy. Napa diri si Wakman na gitaron sa kanta ni Erika. Uy,
0: tanawa lagi.
1: Pasang nila nga, di ba?
0: Okay, ikaw may nagtiwas.
1: Mugan eh. But anyway, sorry po, Wilma Joaquin. Sorry po. Ano na sa mga kamot, mga maring, ang atuang suatampo, nga atuang tagapagtagad garon. So, standby mo diyan, mga igala, ha? Ayaw lang na pakusin yung radyo, kaya di mami makuha, kaya burnout pa ang mga tower. So, ang inyo mga Facebook Live, nga naka-tune in, nakatanaw ka rin sa ito ang live, ibuta na sa speaker sa inyong mga radio, sa inyong mga sets, o niya, volume eh. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha, mga higala. Alas 11:18 na ang itong oras.

kalibutan. Tuguti ako nga maka makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring. Labidag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong hang nindot kayo nga tulumanon nga gigubtas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, dini kayo ingon nga bag-o sa inyong pangdungog. Gani, dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o ga mga tinuod nga mga panghitabo. Kaya kini ako tinuod, may ganyan, wala ating atik ako mga maring. By the way, ako na si Ashley, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na ko'y amiga nga best friend, kaya na ko si Monet. Kaya si Monet ka nang kwanig yung kayo, may ani ka nang sanggang dikit na yung kayo, may ani niya. Gikan pa sa kining Project Hope, nang elementary, ato dag high school, ato dag college me. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani may ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuod sa amuang kapagkasuod,

0: Dai.
1: Hello, Dai.
0: Hello, Dai.
1: Kumusta mo?
0: Okay, na, Dai. Uy, kumusta ikaw? Kumusta naman ka?
1: Okay lang po ko, Dai.
0: Gabi, no? Bisa gabi, no? Ni laag yung karila. Agad yung kayang bigatlaa ka ba?
1: Ay, muna lang kaka-importante sa ko, ah, Dai.
0: Ma, Dai, ako, Dai, nagkuhan, magkukuri, nag-scroll, magkukus ako ang cellphone ba niya?
1: Kwapo lang kayo mong cellphone, Dai.
0: Okay, iPhone 29 is yan, niya.
1: Advance, yan.
0: Advance, 1,500 megapixel ang kamera niya.
1: Ano, grabe, pinaka-zoom na.
0: Ha?
1: Pila ang zoom?
0: Depende kung plan ba ka, pero zombie, depende siya. Ay, kwan ba? Ang ako nakuha yung story ni mo ba?
1: Ano sabi na?
0: Kwan na, magkukuha na basahan nga quote dito ba nga, best friend forever, best friend forever, best enemy. Daddy, kita, dito mag-inana dahi, ha?
1: Ayoko, anak dahi, uy.
0: Daddy, kita mag-inana dahi.
1: Best friend, biyata, dugay na biyata, kita pagsaka ng elementary, hantod college.
0: Daddy, kita manunod ko itong kaila dahi nga, migo kay sila dahi, niya pagman, gikuan na dahi, na-friendship over na dahi sila, wala na.
1: Kapalo biya ka nga, gikan elementary, ato ang baon, isa na ba ito ang baonan?
0: Magani, Dai.
1: Usahay ka ng dahon sa saging lang, diyan na makita manggaon.
0: Magani, Dai. Basta, Dai, ha? Ako lang gusto ka, panihilang ka na ako, Dari, sa quarter to 12 na gabi, eh. Gusto na lang ako ipabaloni mo, Dai, nga. Di kita magbuwag, Dai, sa ito pagkasuod ng higala, Dai, ha?
1: Ayaw, good, Dai. Ayaw, hindi pagawas po din mo ang pagkamalip. Kamalo man, Diyo, kamalita ka, pero amigo, may gagayo
0: taon. Ako, malumanay, biyak ikaw may istorya, Dai.
1: Kamalo man, go, good. Anak, kakabutan.
0: Kamalo, biyak ka, Dai, sa unay. Karami kayo, best friend. Karami kayo, amiga na kung guys ko kaya kung mga classmates ano nabigyan mo doon school kaya maldita kayo kong dagway
1: matingala ganyan kung ako rin nagdugay so kauyon dyan ka sa kuapo
0: mogali salamat kayo dahi ha kaya sa'y moody ko sa hain nagyapong ka ano
1: what friends are for
0: remember ko doon ako mga amiga na ko sila si Broy sila si Kwan
1: ang hangin ito
0: o di kaya na sila maging kuwa sa kuwa kay Kwan ka na maldita lagi daw kayo kong dagway pero ikaw dahi ba salamat kayo dahi ha
1: tingala kayo ni Kwan ako nung

Mga maring, grabe kayo ang amo ang pagkasuod nga higala ani ni Monet. Kani si Monet kung unsay problema niya, ako gyud siya nga kuana nang comfort gyud ako siya. Kuna pa koy problema kay iya comfort pa gyud niya mga maring. Kaya ako magud mga maring sa una high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sila kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maring nga mura gal palaway kaayo ko nga ngamugtok lang ko permanente pero sa kabalo nga buutan man ko mga maring. Muna si Monet, tragid mo ni kuan sa kuwa maring, ni lahutay sa kuwa. Milabay ang mga bulan, nilamba na biyologi sa kabulan, nilamba na pagpila kabulan, nahimong tuig. Huwag inaanay mga panghitabo.

0: Hello.
1: May kay nakalaan ko dari ano.
2: Ay, gani.
1: Kisa may pangal. Gimingan mo kunin mo, babe.
2: Babe.
0: Sana all.
1: Ay, how ka bibi? How ka bibi?
0: Ayaw sige mo pagkuan dari. Uy, makasilos man.
1: Muni mo higala?
2: Yes. Si Monet, daya. Monet, ako best friend. Si Gardo, Gardo.
0: Hello, Gardo.
1: Gardo, day. Mukag kamot.
0: Ay, wala mo kukoy trabaho.
1: Anyway.
0: Kapalonre lang ko.
1: Sakto rin ko ni kung uyab day nga si babe nga gapam po day
0: ka. Ay, salamat kayo, Gardo.
1: Single ka ron, single ka.
0: Yes. Dahil na kini ako mingga ka na kung naunang gani, di magsaba-saba.
1: Pwede rin madungan nun to mo.
2: Istorya ni mo diya guards, ha?
1: Ah, nag-tiaw rin ko kami dyan.
0: Jamming mo kayo imong uyab di mo diya asli, oy.
1: Tara, asli kay.
3: XFM
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. O, tagpiso niya.
6: Mm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Exciting!
9: X FM.
10: Eh, pag-order ko pa mga panglabad, dahi. Sa piliw,
11: kapiliw ka ng SD.
7: Sa SD?
11: Soft drink.
7: Sige, sige.
10: Wala ko kayo katulog. Sige lang kong paminaw sa inyo ang mga agu.
11: Magkamusulo, daron nga. Sigun daw ang tatag.
10: Ano musulo? Lain na kong kagardo. Ay, sige, joke-joke ba? Lain na kong kagardo, ay.
11: Wala may mong gala, dari ba? Ako, dugay rin ko nag-utong ni mo ba?
10: Ano
11: mo? Nagkaisa, naramguhan ta ka.
10: Asa ako, asure, oy.
11: Naramguhan ta ka?
10: Pag-sure ba?
11: Wala ba ka, nag-brabing ang tasam rin mo.
10: Ako? Tinaga, kagardo?
11: Tinaga mo lagi akong damgo, pero... gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
10: Ang grabe. Ayun nga na, Gardoy, gusto ka mabinuang ba?
11: Snotong kini
10: mong hawak. Madungan ka sa kong bisper na mag-away good mo.
11: Ay, gusto nito kayo mong hawak ba?
10: Ayun nga po. Makita sa kong bisper?
11: Hawak pa man siya.
10: Malita ba yato si Ashley? Ay.
11: Kabalo ba ka?
10: Ay, lagi.
11: Okay na siya, ma. Uyabon ta ka.
10: Uyab ako?
11: Ay, napagsaba siya mga gana, good.
10: Ano man?
11: Kabalo ka, ando na
10: kong gusto mo. Ano, lain ka gado ba? Bisprin ba yan ako na imuang uyab?
11: Anday ka.
10: Ako matungan?
11: Dali, dali.
10: Ang nga na po ni...
11: Liliyo na kong bitana, be. Wala pa lagi. Okay. Dito mo siya nagpalit sa layo. Dito sa kining niyang... sa...
10: Yan, maabdan sa gado ba? Madumo ka yung gado. Lain lagi ka kayo, ay. Kabalo ka nga, uyab na mo. Ako ang bisprin.
11: Munde.
10: Kabalo biya ka nga. Sumpay biya may tinaay hapit, Ana.
11: O niya, hindi ka gusto nga kita magsumpay.
10: Lain na yung gardo, kanasa ka man.
12: Ayaw naman.
10: Musta ka tayo magsumpay.
11: Pero, tiki di peligro ang oras, pero suwayan na to karong orasa.
10: Sir,
11: kakay.
10: Tinawad ka gano'n si Magina.
11: Dito sa operador.
10: Ay, nalaya ka na ipat akong kabuhat.
11: Nalaya ko, naglumot-lumot. Kanay mong kahambon, ha? Karong makatsira ko sa kong gabangis. Diri. Balbalisin na, balbalisin ka.

0: nga maring grabe kay lalipay jugo pag-abot ni pag-abot nako kay close na kayo sila sa kuha nga amiga. Muto inani mga panghitabo.
1: Dugay magkakabalik.
2: Nga maring.
0: Oy,
2: ay, imuhang kuan ba kay Joker kaayo? Sige na, kung katawa diri.
1: Okay. Gaon man ganyan ka.
0: Pangawa na mo. Sige na, naisod drinks diri.
2: Hindi maruya. Naipinay pa.
1: So, napitin. Tapos kanto sa kuan?
0: Hindi, kanto. Talawa na pinay pa yan. Maraw pa rin sa inyong mga til. Maraw mo mga pinay pa rin yung mati.
2: At ito niya kananay. Katong kay kuan na ay mansanita.
0: Hindi ha.
1: Ay. Sakto siya kayo kay kanyang isde ba? Lami kayo. Orin, nagpalit ni mo.
2: Or kulangang is radio kulangang
0: is. Sige na kayo bagi kapoy mangko oi.
2: Kadaol ato. Asli oi grabe pud kapoy kadaol naman ato.
0: Lalipay close lagi kay mundo man. Mana ko ganahan ba. Ako lalipay ko nga close mo kay. Siyempre best friend yata.
2: Oi ya kay mo ko ya kay gaon mo gayo oi ni grabe ya ko sigo katawa.
1: Karon man gyud mo kon gani. Sa mong gawi.
2: Ay grabe. Ay di mo gardo.
1: Ito kong gingon ha.
0: Sa ring ang gingon di gardo.
1: Ingon ko siya baga ampingan bentayan gani ha basig kong kaglain ba.
0: Gani ha. Salamat kayo.
2: Salamat kay Gardo.
1: Wala, okay raw eh. Basta e-text lang ko niyong duha.
2: Kadali lang ha. Muhalay sa ako. Para pa ko pang was-was.
0: Salamat sige ko ninyo, guards, nga nagkakuanan mo. Na-close naman ako nga barkada nga si Monette.
1: Sabi di mo, Ashley, lipay po kayo ko kay gipailailan ni mo sa ko ay mong higala. Kay kaanak ko nga, at least man lang, makaila ko sa imong mga amiga.
0: Ay, suod
1: kayo. Makatukan sa kuha kung doon na kayo binuhatan di mayo ba?
0: Hindi, kala si Ashley, sa tiyan taka, tapad ba dyan may nagalingkuranan sa unang guys ko yung lamig. Mapansin, maguna-naguna, kay Lyman na musuhat ko, kay murag halap ba, iduot yun din yung naong siyang papil niya. Kanang, iduot yun kayo ng mga daga, kayo nang pulpo ng mga munggol, kayo nang, grabe kayo muduot, kayo musuhat. So, at karon kami best friend yun kayo na ako. Now, ayun ko lang yung mga amiga dirig yun.
1: Oba, sige, muli na ako. Kayo, biin naman dahil.
0: Sige.
1: Ba? Ya, matugo sa kulit tumayo.
0: Sige, guards. Oye, balikin ko dirig ha. Kaya tatapo na nasunod adlaw.
1: Why problema?
0: Sige, guard. Bye-bye.
1: Balikan, taga. Ligo dan.

0: Ludai.
1: Ludai, oh, kada.
0: Lu yang mana lagi kau?
1: Kada abri na lagi nato deh, kada pertahan.
0: Bundok na kaya lah yung pertahan na lang, dai.
1: Daot mo bisa grana dai, gilisan nga lang ko na ganang, ano yung manok.
0: Gihigtan pag yung nagmanok imong pertahan.
1: Ay, nako, dai, nao sa mga disuri na kita, dai.
0: Kita ka, kaya smile ko, happy kayo ko, dapat sila.
1: Kasi before.
0: Sangit lang ko, dai.
1: Ah, okay.
0: Sa sabto na lang ko na, go.
1: Karo ko, kadong ko smile before you off.
0: Ang all, but anyway. Naman siya. Abita, dai, nalipay ko, dai, ay.
1: Kaya man.
0: Nakauyam na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Ama, yun ay kinakauyab ka?
0: Tinood na.
1: Oo ba? Ya,
0: buutan ka ayun, dai. Kanang Joker ka ayos ya.
1: Joker? Parang si Gardo?
0: Oh, yan na yun, dai.
1: Lo, Joker. Wanya, wanya. Alam, parang kitag mga type.
0: Oh, siyempre. Alangan, bispan yun ta. Lain mo kayong mamili kung dilipad pareha sa imo ang pinilian.
1: Mugani, wow. No. Bispan yun ito, dai. Parang kitag type mga lalaki, dai.
0: Kapalo ka na lambing kayo si Gardo.
1: Oh, inaanapod.
0: Ngano nga pareha mo yun, no?
1: Ada, basta kay ako ada, dai. Lalipay ka, malipay na po ko, dai.
0: Ade, ay. Ano mo po ko si imo, ha? Ilipay mo gani kung nakauyab mo ni Gardo?
1: De, Gardo, dali Gardo.
0: Gardo gani?
1: Oo, oh, gani. Sige, dai, gala nga. Asa naman ka?
0: Mato na ko karon.
1: Maroon na ganin mo, dali?
0: Oo. Ako naging paibalo lang, tika.
1: Sige, dai.
0: Sige, bye-bye.
1: Congrats.
0: Salamat.
1: Uyap na kayo si Monette. Bisa di kayo siya guwapa. Ay. May nalang kay pares kid big type. Suot siya ko sa kwarto. Ay, mangmilos ako dito.

master. O ka mga master pa mga maring. Di ay, kay grabe kayo mga maring. Nalipay kong maayo kay siyempre, nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Buto, nibisita ko silang balay kay nagdala ko kay mag-celebrate me. Usa di hangin ani mga panghitabo.

0: Kita cukup kek. Nana kau sabar lain 5 menit. Aku tuk-tukun ang ilang yun apa merang.
1: Kinsa nga?
0: Oi, abri, oi. Tolak na kong portal.
2: Nang lagi ka diri?
1: Asli?
0: Card. Cardo?
1: Bispray!
0: Nakon sa bang ka diri sa balay ni
2: Manit? Ay, na ako diri kay kabaw ko manhi ka na paabot ko ni mo.
0: Pasabta ko na kuha ni Manit. Pasabta ko na kuha ni Manit.
1: Asli wala. Nag-fix o nakadaanot sa kamuad to para makaandam ko.
0: Mauni mong uyab?
1: Oo siya! Ako ang uyab!
0: Uyab ni mo akong uyab nga si Cardo?
2: Asli, let me explain.
3: Ayaw na ma.
2: Okay, ini ni mang good kanang
0: Cardo.
2: Sakpa naman dai ko.
0: Sama ni dai. Bibi sorry ang nai ko tabi.
1: Asli pa sa ilo ako.
0: Cardo dia saka kay sorry ani be.
1: Sorry kayo asli.
2: Asli di hala ka gining ni ang
0: be. Dia kana.
1: Asli.
0: Bahala mo dia.
1: Sorry asli.
2: Asli mo ikaw dai mula kau.
3: Ayaw naman.
2: Asli, isuri ako nito, di ba? Ayoko, biyay!
0: Bahala mo niya!
2: Asli!
1: Uy! Tanto mo ka, Tumagyo!
2: Kukuro na ko siya! Asli!
0: Punto mga maring nakugang ko. Makapunto ko sa balay, perting hilak na ko kay di ko katuos ako nakita nga silang duha ni Gardo o ni Monet. Mo'y nag-ismiring cookies pag-abot na ako, imbis maging celebrate ko nga. Siyempre nakauyab na siya, pero ang ako na yung uyab nga si Cardo ang iyang giuyab. Mantura kayo naingon siya nga parehas mig type. Mantura kayo siya nga joker. Mantura kayo naingon siya nga grabe mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko ang magpapildi kay ako'y nakauna ni Cardo. Puto na kisuriyan na yung duha o ginanimang

0: Well, well.
1: Dai. Kung kamalo ka lang, Dai. Nahigugma kay ko kang Gardo.
0: Nako, dilirin ko yung tahon, Dai. Ha?
2: Gardo.
0: Si Gardo.
1: Si Gardo kasi.
0: Ha? Ako man lang ngayon si Gardo, yung mama nagikuha. Pwes ako, Dai. Mama ko, problema na. Sige.
1: Wala na ko nagikuha si Gardo.
0: Kasi wala nagikuha.
1: Siya ang kusa ang aminuot sa kuha.
0: Tungo kayo na pakita kang motivo, pero di na nato lalison. Di na nato lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyon ni Gardo.
0: Nanon kayo magana?
1: Ay ipaglaban gina ko na siya. Oh! Ay nahulog na po ako ang loob kanina.
0: Pwes.
1: Kaya nahigog man ako kang Gardo karon.
2: Gardo.
1: Listen mo na ito, Sonoy.
0: Ha? Ay akong kwan na. Bahala ka, basta kaya ako.
1: Asli, ipaglaban gina ko na si Gardo.
0: Ako ipaglaban ako si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka. Kaya ako, bubuhaton ako ang tanan.
1: Ako po. Bubuhaton po na ako ang tanan.
0: Pwes, diya ka na.
1: Mamiya man na ikahoy. Hoy, hoy!

0: ano pagkaon na regards o
1: nagoy dala si mga kuan
0: ang ba
1: nagoy dala si mga pag pagka pagkaon diri
0: salamat kay hangay mo diri ko gian hindi I love you so much gid kay nako
2: wala gi sweet kayo ano ka
3: dili pa ko makalimot ni mo
2: ako ang kumpuntahan sa
3: isa pa kayo ba kalimti to
2: man kalimti Usaman! Patahan lang gihapon!
3: Asli.
2: Gaido! Usaman, giya ka sa iha o sa kuha ka?
3: Nang naman ni siya, diri.
0: Nasa magalabot mga diri.
2: Nadungog na ko, nakita ako. Nga ikaw, Gaido. Ganun sweet makain mong doha.
0: Gaido, usaman gini, Gaido. Usaman gini, usaman tabo ni mo, Gaido.
2: Gaido, usaman, sa iha ka sa kuha ka.
4: Ano kapili mo, magunyay, isarap ako kasing-kasing.
2: Ano sweet makain mo? Ipakita lang gini mo gabi. Magsilos ko sa iyo, ha? Sa iha, nga...
4: Kabulo mo mong nalibog na kuha
2: ni! Kuyawan ko nalibog kayo!
0: Ah, kuyawan mo nalibog nun, di ba kaya gwapo, maglibog po dyan ka?
4: Kabulo ba mong kabunduha, mahal na ko?
0: Ha? Unsa?
4: Parehas, kagta mong gigugma!
0: Talagdol niya niya! Ay, asortya taga gado! Ah, nga nung doon makasiyanga, kita may nag-uban.
2: Gando talit, gali gando, sa kuha ka. Ay, pag-sutsuit niya siya.
0: Isa, gali! Isa. Pero hong tala istoryahan eh. Ikaw munit. Usa may mong gusto ni mamunit.
2: Ako ipaglaban si Gardo sa kuha.
0: Ipaglaban mo pag-iuman ni Gardo. Oy,
3: Munir.
0: Kalimtan na lang ito pag-amigo ay pili ka!
3: Ashley.
0: Ayaw ko. Kung inaalam lang ang gusto niyo mamita mo sa mga kinabuhi.
3: Munit.
2: Nga naman eh. Ang abot naman ito sa iyo nani.
3: Ashley.
0: Ikaw may nismiring kukik sa kuha ng uyab.
2: Wala ko. Si Gardo ang nangkuhan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ko na ko. Liwat ka. Parehas ka ni kuhan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yan na ka.
3: Ayaw naman.
0: Basta nga kuha.
3: Munit.
0: Ha?
3: Munit.
2: Pero ako munit, ipaglaban yun ako si Gardo.
0: Amin mo diwa.
3: Sakto munit.
0: Iko ipaglaban mo na si Gardo, ipaglaban po na ako si Gardo. Pili ka.
3: Ashley.
0: Dito ka ni kang Gardo o mabunga na ito pag-ami ko ay diyan ka na. Bye!
2: Sa?
4: Dili ba na pwede nga trisam? Oy, balik mo diri. Mga pinangga.
3: Ayaw naman.
0: Maring mo na ko problema karon. Nakaay ko ninyo yung tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong gibati karong mga panahon na. Kaya sa pagkatinood lang mga maring, di ko gusto nga magubaang mo pagkamiguhay ni Munet. Tungkol lang sa kalalaki. Ang panusaw na lang akong gibati nga, ako medyo yung una nga nauyab ni Gardo. Igura man niya gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, isakripisyo ba na mo ang paghahigugmaay ni Gardo, ang mong pagkauyap? O ang mong isakripisyo na ako ang mong paghinilalaay ni Munet? Tabagay ko ninyo maluoy mo, kaya ka mamagay nagpalig-alig din ang radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Asli.

0: po karo nga buntaga, no? Grabe naman ako. Eh, mga maring, laliman ka na nga gisakripisyo ang iyahang mura gisakripisyo. Oh, di po tawag ba na gisakripisyo? Mura ba ka na gihuong siya? Gihuong siya sa iyang amiga, pero di niya kaya nga putlo ng ilang paginigugmaay sa iyang uyab. Di po niya kaya nga ilang ibaliwalaon ang iyang pagkaamigahay sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano, malipog na lang kayo mga inana, no?
2: Grabe, kunin kayo, no?
0: Tigrapihan ko na yan yung mga igala, oh, eh.
2: Gani.
0: So, mga orasa mga maring, kay lisod kayo. Nga, ang uyab ni mo, giyab niya, si mga amiga pag yun. Mura'y sakit.
2: Dapat sa sunod, siguro dili na lang ipailaila.
1: Aba.
2: Kaya mura'y delikado o kapraya kang gardo ang iyapon ang batasan.
0: Oo. Na may mga inana nga mga instances, no? Nga, kanang dili ba ni mo makuan ba? Dili ni mo po mo ma-anticipate. Kaya bisag ba yung ka nga dili, managintayin ko nga, dili ko mo yung inana yun, pero di ka ka-story ang patapos. Kaya pag once ka mga bation kang inana, di na ni mo mapungan.
1: Alo, eh?
0: Depende po siguro. Kung mapungan na, naarago na nila kung mapungan na nilang dili, oy da.
2: Basit na yun lang po si Gardo.
0: Oo, oh, ana.
1: Ana,
0: yun na. Ilapod na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
1: Ito. Manyak ka pa rin, Gab, kaya wala ko matuhog.
2: So, guys, 11:50.
1: Ay! So, tambag dito, gamaybi, kay ito na lang.
2: Si Master ay bahala na, kasi yan ang palig-alig na po na po.
0: Sige, may problema na. Kalaraban na, sayo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Asli. Always remember, kanina, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na, kaya sunsi si Quinta na. Okay, so, nakikisalamat mga katropa sa pagpadangat na sa papaminaw ng ato ang tulumanong
2: kung ako ikaw.
1: Ilapod na.
2: Ilapod na.
0: Ilapod na.
1: Hindi kita magkao.

0: K2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ex-Telbay, 33 anyos, taga-Mako di. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal ng Bukol Cyst Capsule. Karabutika. Ito'y gawa ng North 7.
6: Send money abroad to Union. Your funds go ready when you are. Send today by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Sige, kamat yan si Mukuna ni Mubana.
9: Ah!

0: Balang hoy.
1: Ah! Ang ikaduhan ni mo ba na usig kamatian?
0: Huwag yapon. Nahilog yapon sa balang hoy.
1: Katuwi katulo ni mo nga ba na? Usa bagi kamatian ato?
0: Mahumaopod. Nahilupod siya sa balanghoy.
1: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamatyan ato niya?
0: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
1: Di ay?
0: Gahay, mangkay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Philippines and home of the Jets. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Jensen.
1: X
0: Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bayo Veras at Brian. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
3: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
2: Canlaon Volcano nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo bumalot po sa Canlaon City.
3: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
2: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
3: Mayor Baste Duterte, iginit na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siyang tumakbo sa 2028 presidential election.
2: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.

0: balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ang baha ang snake farm sa China.
1: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
0: Balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalin na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin katropa ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang paglalandfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
0: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nasa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na inilikha sa mga residente sa isang evacuation.

0: po 3 pumping station sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Bilang paghanda pa rin katropa sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para may iwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
2: Nationwide. Samantala, nakapagtala ang Feebox ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulkang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng Feebox ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng Feebox ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
1: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ang pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng 3 araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanaga na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisas Escudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaari nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: Nationwide.
1: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng subpoena para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ang impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umaasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
0: XFM News Nationwide.
1: Binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, si kabataan part

0: 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Patay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga probisyon ng revised penal code na tumutukoy sa kasong Libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng Bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Marico Dino na XFM Bukidnon.
2: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pagguho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan ng kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isa ang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagak na sa Polinaria. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya, samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Villeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
3: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Suspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ng mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, iniulat. Katropa natin sa

0: XFM Tacloban.
1: Rumisponde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe. Agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
2: Isa-isa anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
3: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Parokuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may katamtaman na pangangatawan at maputi ang kutis. Hapon ng kapareho ding araw ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagaw, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umanay nasa influensya ng nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi ang mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa illegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan sa pinagsanib na puwersa ng Gabay-Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas na aktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian na kumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Eda Garab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
0: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tanghayin ang baha ng isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinayuhan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na
5: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Report! Balitang Sports!
0: Report sa Sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay po ang sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Matapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Yan po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag si na Lori Bernardo ng 13 points. At Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita

0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM na tropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
2: Exciting!

0: at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation sa ating pinag-uusapan kahapon hinggil po sa ating kidney. Ngayong araw ay atin pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan ha. Yung mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasailan na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha. Mamaya ay atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin pong FM stations nationwide. Ganda rin sa ating pong mga solid FM. At sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. Ano? Ay napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like nyo ang ating pong mga FB page. Ha? Search lang, Yes to Health Inc. Yan po ang ating official FB page na pwede nyong mapanoodan ng ating pong mga programa at makita niyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan. I-share ang atin pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na produkto ng Yes to Health, ay i-comment po ninyo dyan sa atin pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Bags. So, malay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-inais mong subukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa atin po mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, ganoon na rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Pakabangan nyo po yan mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa ating official FB Shopee page. Ano? Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang mga Yes to Health products hindi lamang po mga bibili sa mga pharmacy at mga supermarkets, available din po yan mga ka-wellness sa atin pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness sa mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities, lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy. Meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung functions ng mga organs ng ating katawan, mugok, buyang, Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

0: Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3, ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-usapan natin, ito ang second part, Doc Ron, ano, ng ating pong talakayan patungkol sa pag-iingat ng ating pong kidneys. Ayan, kahapon ay napag-usapan natin kung yung kung anong mga statistics ano, ang tumatama na karamdaman sa ating pong bato, sa ating kidneys, ano, na sadly humahantong sa kidney failure, o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang ating pong mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Filipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
1: Wow. Dami yan.
0: Yung rate na yan, eh, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10 to 15% taon-taon.
1: Wow.
0: Annually. Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita, ano? Dun sa mga tao na merong ESRD or tinatawag po na end-stage renal disease. Eh, ang kadalasan na nagiging dahilan, etong hypertension talaga, ano, na up to 81% ng nagkakaroon ng ESRD o yung end-stage renal disease, eh, matagal na nagtitiis sa mataas na presyo ng dugo or hindi na susolusyonan yung mataas na presyo ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes, na up to 58% ng merong ganung problema na napapatagal, especially, lalo na iba, wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus, ano, dun prevention. Sa pag-iingat. Yan, yes. Prevention. At if ever meron kayo nag-uumpisa na kidney problem, ay kung paano natin bibigyan ng solusyon yung ganung problema para hindi na po tayo mapasama dun sa 15 to

0: ba ang mga dapat nating tandaan? At isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidney.
1: So hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc Ella. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan yan, at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag saka na-action, kapag kinamahan. Ano. So number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuhod. Tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyayari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo? Anong nilagay? Eh, merong tuyo. Merong, yung tinatawag natin na chicharon. Nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Napagbibintangan lagi yung munggo.
1: Napagbibintangan ang munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang problema is maling conception po yun. Kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa, dyan sa Baguio, but mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa sa Kalinga na yung kadyos pigeon pea na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni nakasama natin Brother Samuel Andres, nilalagyan nagpapakulo, nilalagyan ng bagay yung kaldero para kulo ng kulo lang yun. Pag naubos na yung sabaw, naubos na yung dahon at kaunti na lang yung kadyos, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Kaya titingnan natin kung minsan nakaka-trigger yung yung mga beans. Pero hindi po yun yung tinatawag natin main reason kung bakit meron po kayong tinatawag na mataas na uric acid. And then later on, kapag mataas ang uric acid, nauuwi din sa tinatawag natin na chronic kidney disease. Sapagkat marami po sa mga may mga problema sa kidney na nag-transition sila mula doon sa tinatawag natin ultra-processed na mga pagkain, especially yung mga processed meats and also mahilig sa karne.
0: Tama.
1: Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga towards yung tinatawag natin na plant-forward diet is nagkaroon ng improvement. At meron ngang iba na may mga medical doctor na na naging naturopath na ang pamamaraan po niya is into raw na vegetable ang pagkain. At marami siyang natulungan na may kidney disease. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yeah. Yung DASH diet ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi, as you mentioned, na yung mga may mga chronic kidney disease ay meron silang matagal na hypertension na problema. So DASH diet is a very good approach para mapangalagaan ang kidney. Meron din namang vegetarian diet. So more on vegetables, hindi sila kumakain ng meat and also meron ding iba na yung tinatawag natin vegan. Yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products.
0: Any animal products.
1: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Merong 10% na tinatawag na kumakain din sila ng meat. Pero most likely is yung fish ang kinakain nila. So that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So, liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption na tinatawag natin na asin o di kaya sodium intake natin. Ang kalimitan pa naman na nagiging source ng mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods. Mga chicheria. Liban dyan, yung mga noodles. Yung mga instant noodles. Kaya mapapansin mo, ano bang makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos or 10 pesos yung noodles. Ang packaging, Oh, at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman, ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L, pero kung minsan nakakain din kapag wala
0: ng emergency.
1: Pagka-emergency, madalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa niyo. Yes. So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh or low process na mga pagkain. So, kayo mismo ang nagluto. Mm-hmm. Hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa. That is yung tinatawag natin na ultra-processed foods. Mm-hmm. Number three na dapat din i-considera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. Mm-hmm. So, it was the beverage that was given by our creator. No? Yun ay para kasi, pag, say for example, pang maglaba kayo, maligo kayo, hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero magbabanlaw pa din ng tubig. So, with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water consumption. So, intake, 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters, that is equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenished sa atin po, tinatawag na sa ating katawan. Para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin na kidney stones. Mm-hmm. Kidney stones could create scar or damages doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation.
0: Yeah,
1: kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung ano yung pag-inom ng tubig. Kasi nahihirapan yung puso, namamanas yung katawan. But then merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Hindi lang yung functioning ng ating kidney, also yung ating yung tinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami kung hindi paano mo kinukonsume yung tubig. Kaya ang advice niya is kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan natin.
0: Kumbaga zip-zip na lang.
1: Yeah, zip. Paunti-unti. Sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo pero paunti-unti lang. Subukan ninyo kasi ito napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end-stage renal disease.
0: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na atin pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o yung manusog na timbang at itong regular na exercise. Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kaso kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba na ang regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos yun, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-e-exercise. So kabilang na dun, yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity.
1: Yes.
0: Alam nyo ba mga ka-wellness na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok doon sa ating pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
1: Ito din, Doc L, based on my experience, so pagka-early morning, kapag wala akong exercise, meron cravings ng kain. Gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that, napapakita na yung mga energy energy, yung mga sugar sa ating katawan, is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag na sensation ng pagkain. Oo. So, ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng ng glucose sa katawan.
0: Kasi pagka nag-cravings ka eh, kahit, di ba, pansinin nyo mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
1: masarap kumain.
0: Madalas yung naiisip
1: pagkain
0: eh.
1: Lalo-lalo na pag nanonood ng mukbang.
0: Nako, talaga maglalaway ka, no? So, yun ang nangyayari mga ka-wellness, ano? Pero kung tayo ay aktibo sa physical na mga gawain, hindi naman yung sobra, ano? So nakakatulong yun para i-regulate yan, yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at alam nyo ba na nakakatulong din, ha, sa overall cardiovascular health natin,
1: yes,
0: yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys, kasi nga, di ba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension, at itong high blood sugar. So nakakatulong yun sila. At maliban doon, Doc Ron, ito pong pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, ano? Yung experience nung isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang, ha, ang tulog.
1: Wow.
0: Sa isang araw. Sa 24 hours, 2 hours. Oo, may konting pahinga siguro.
1: Grabing sipag.
0: Kaya lang ang problema, buwan lang, ha, ang itinagal, ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan, ano? So matulog tayo ng sapat, dahil ang chronic stress sa atin pong pangangatawa, baliktara naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage na nangyayari sa atin pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin if nagiging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano, eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Doc Ron.
1: Yes. Liban dun sa ano, no, sa food intake, more pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time. Also, you need to consider bakit in source, in comparison, no, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Kung hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin, ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang ano, may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng ano, beef is only 1%. So with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, eh pareho lang naman yan, nag-protein. Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na nagpapatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabilis bigat na ng kidney, din ay deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant.

0: plant-based sources of protein. Mm-hmm. Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries duhat.
1: Yeah.
0: Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alugbati.
1: Mm-hmm.
0: So, yung bunga ng alugbati, piniga niya, ginawa niyang juice.
1: Mm-hmm.
0: Well, kung titukuha yung marka.
1: Oh, yung bunga niya?
0: Yung bunga ng...
1: Nagmamarka talaga.
0: Nagmamarka.
1: Yun,
0: no? So, that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alugbati. So, masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin, yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery.
1: Yeah.
0: Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung manas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney. And also, meron pong antioxidant that lowers oxidative stress and also nagpre-prevent ng proteinuria doon sa ating kidney.
1: Mm-hmm.
0: Also, this flush out excess toxins and excess uric acid sa ating katawan. Yan po ang naitutulong ng celery sa ating katawan. And also, the primary kidney beneficial nutrient also in garlic is itong tinatawag natin na allicin.
1: Mm-hmm.
0: Yung allicin, kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng garlic at may kidney problem kayo and if you want to protect your kidney, kumain kayo na mas maraming garlic. Kung ayaw nyo naman yung amoy is Santon Plus Gold.
1: Yeah.
0: Para iwas sa amoy and of course, mas madaling ma-absorb sa katawan. So ang garlic is meron siyang sulfur-containing compound known as potent antioxidant and anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: It protects renal structures, lalong-lalo niya ng mga nephrons at glomeruli sa ating kidney, lowers blood pressure and support healthy cholesterol levels, and garlic also is an excellent substitute doon sa salt, lalong-lalo na doon sa mga mahihilig sa maaalat kasi mayroon siyang natural salt doon sa garlic.
1: Mm-hmm. Yeah. Yan. At ayon pa sa isa isinagawa po mga ka-wellness na isang komprehensibo na systematic review na nag-analyze ng 151 research studies nasumpungan nila mga ka-wellness na ang moringa yung isa sa pinaka-common itong edible herb sa ating pong bansa ay nakitaan ng nephroprotective effect na tinatarget niyan yung four main pathways ng kidney damage nag-involve sa kidney damage yan yung inflammation oxidative stress apoptosis at saka yung tinatawag po na fibrosis at ang moringa nakita nila dun sa moringa yung very potent na na nutrients yung flavonoids at saka itong isothiocyanates.
0: Mm-hmm.
1: Kabilang na dyan yung quercetin at saka yung moringin na nandun mayaman sa moringa mga ka-wellness. Yung mga compounds na yan, binabawasan yan yung oxidative stress na nangyayari sa ating kidneys at pinapababa niya yung inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman yung talagang very damaging sa kidney natin. Yung inflammation as well as yung oxidative stress o yung oxidation na nangyari sa ating pong kidneys. Hence, pagka nababawasan yung dokron, mas na iingatan natin o napaprevent natin yung mabilis na pagkasira ng ating pong kidney area.
0: Mm-hmm. Hindi lamang yan, yung tinatawag din natin na ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Yung ampalaya is meron po yung tinatawag natin na charantin.
1: Mm-hmm.
0: Ang charantin is very good in regulation ng tinatawag natin na blood sugar level. Liban sa charantin, meron ding compound na tinatawag po natin na polypeptide P. Yung polypeptide P yung trabaho niya is halos identical doon sa tinatawag natin na insulin. So, yan ay nagtitrigger ng insulin sensitivity sa ating katawan at hindi tataas ang insulin level, in which is nakikita natin that would regulate yung blood sugar level natin na isa sa dahilan kung bakit meron o marami ang nagkakaroon ng end-stage renal disease.
1: Mm-hmm.
0: So, kung titingnan natin, ano ba ito? Lahat na ito, malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Garlic, ang Ampalaya is primary compound or primary

0: ingredients ng ating Santon Everyday would greatly help doon sa may mga problema na tinatawag po natin na kidney problems. Oh. And also, this would also prevent kidney problems doon sa nagtitake nito kahit wala pa kayo, gusto ninyong ma-prevent yung tinatawag natin na kidney disease, mga ka-wellness.
1: Ayan ha. Kaya mga ka-wellness, napakahalaga po ng tamang nutrition sa prevention ng kidney disease. Ano? At mamaya pag-uusapan naman natin, Doc Ron, yung limitasyon sa iba pang mga pagkain. Kasi kinakailangan yun, ano? Especially kung meron ka ng kidney problem.
0: Yes.
1: There is a limit. Even though itong mga pagkain na to ay makakatulong sa pangangatawan mo, pero kinakailangan mo na limitahan. Lalo na, yung mga pagkain na nakakasira sa katawan natin,
0: yes,
1: most likely dapat discard na natin yun, ano? So mamaya ay atin pong isa-isahin yan, mga ka-wellness, ha? Kaya tutok lang po kayo dito sa atin pong programa dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Pero ang epekto, dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Magbibili sa pinatablapit puting sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa may mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, ang tanong, ano ang dapat gawin? Or ano yung dapat na reconsider ng atin pong mga ka-wellness if meron nang nangyayari na problema sa atin pong kidney area?
0: Kalimitan kasi, ito ay tinitingnan natin na yung sabaw ng buko is napakaganda naman talaga siya para sa kidney. Let's say, for example, may urinary tract infection. Pero renal disease na or ESRD ay kailangan ng limitahan ang consumption ng buko. Bakit? Hindi na kayang i-dispose yung excess potassium sa ating katawan that becomes toxic water. Kailangan muna ninyong magpakonsulta doon sa ano ninyo, sa health provider po ninyo. Sa mga merong mild kidney problems, let's say merong kidney stones, pwede nilang ma-enjoy ang pag-inom ng buko. Kaya mas maganda kapag kapag may kidney problems sa'yo, huwag agad na iinom ng let's say for example, magpa-check up muna kayo bago kayo mag-inom ng mag-home remedies, especially sa pag-inom ng buko na healthy ang buko, pero kapag nasa nandun na sa end-stage renal disease,
1: yan ay yung
0: disease,
1: sa malala na.
0: Ngayon tinatawag natin na CKD. Malala ng CKD is kailangan na limitahan ang consumption ng tinatawag natin na buko. And also, ito din ang kailangan i-consider ninyo is walking. Katulad ng nabanggit ninyo, is walking is napakaganda para po sa tinatawag natin healthy weight. Maintain ang healthy weight, control ang blood pressure. Kaya ang pagtitake po ng maintenance medicine ninyo kapag mataas ang pressure ng dugo ninyo is really vital. Pero isa din na napakaganda na isama ninyo while taking yung tinatawag natin na mga yung inyong maintenance medicine is complementary itong pag-inom po ng Santon Gold, ating premium D3 at saka vitamin Santon vitamin C, yung ultimate trio natin para mas mabilis na ma-lower yung blood pressure ninyo. At hayaan natin ang doktor mismo ninyo ang magsabi na hindi nyo na kailangan na mag-maintenance medicine. Kasi of course, we all know na taking for a very long time ng mga maintenance medicine does toll on our body, sa ating kidneys and sa ating liver. Kaya taking your maintenance medicine kasama ng ultimate trio natin, Santon Gold, Santon Vitamin C, and Premium DT would greatly help sa pag-lower ng inyong blood pressure. And also, yung blood sugar level natin. So, kailangan i-regulate. Also, as we mentioned, Santon Gold natin is napakaganda para sa blood blood sugar regulation. Huwag lang ninyong sabayin doon sa maintenance.
1: Yes,
0: at tandaan niyo mga ka-wellness, tandaan niyo ang pagtitik po ng supplementation natin, ultimate trio natin, it's either 1 hour before or 1 hour after doon sa pagtik niyo ng ng maintenance medicine niyo. Para hindi niya man neutralize yung benefits

0: na makukuha ninyo sa atin pong mga food supplement. And also, taking medications as exactly prescribed ninyo. Maintenance sa diabetes at maintenance doon sa hypertension ninyo. And also, kailangan mag-follow up, check-up talaga para matingnan kung ano yung progress or merong tinatawag na advancement doon sa problema ninyo. And you can be able to address it as soon as possible pag nakita na ninyo yung mga medical exams na gustong ipatest ng doktor sa inyo.
1: Ayan ha. Maraming salamat po, mga ka-wellness, at maraming salamat, Doc Ron, sa information na bahagi natin sa atin pong mga kababayan patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kidney area. Ha? At mamaya naman sa pag-abalik natin, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga kababayan patungkol sa ating tema na pinag-uusapan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero, ha? Ating pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung di po ganyan ka masaya na yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po, mga kawel, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Pangalan ko po Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakan ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Gestalt. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntaan ko na kagad kasi familiar naman sa atin ang Luzon City. Pinuntaan ko na kagad. Tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita. Ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang sentrum ko. Matanggal rin po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung sentrum ko at sentrum vitamin C. Tapos ininoman ko po ng sentrum coffee mix. Babalik ko ako dito sa Gestalt para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Ang masasabi ko lang po sa kanila, basta kung meron po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Gestalt, bumili

0: para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santong Pasgold, sa lahat ng produkto nila na magaling. Salamat po.
1: The secret of health. The secret of health. Pagkape, dapat Zaltong Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zaltong Plus Coffee Mix.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty

0: sula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan.

0: Vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
3: In beauty,

0: sa fiber at malakas sa puting kanin. Monsanto Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Gold Coffee Mix.

0: Balik po tayo mga kawel na sa atin pong programa. Sa mga nais mong magtanong ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, makilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan lugar po kayo located.
1: Well, ang The Secret of Health, mga ka-wellness, ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ito po ay katuwang natin para maging malusog at malakas ang ating katawan at maiwasan ang anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama po ng mga powerful herbs. Gaya po ng moringa, mangosteen, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Lahat yan natural, Doc Ron. Kaya wala pong side effects,
1: side effects
0: sa ating pong sa katawatin, especially sa kidney natin. O yung mga nangangamba, nag-aalangan, na uminom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Lalo na yung may mga kidney problem. Pwedeng-pwede kayong sumubok at mag-try ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search yun lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya, Doc, sa atin pong mga Yes to Health Wellness.

0: pag-inom ng Vision X Plus para ma-prevent yung damage na dulot ng blue lights and UVB or ultraviolet rays na nakukuha natin sa ano sa araw, ay mag-inom po ng one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal ng Vision X. Doon naman sa mayroong katarata, glaucoma, astigmatism, diabetic retinopathy, mm-hmm. at gusto ninyong mabilis ang pagbalik ng liwanag na inyong paningin, sabayan po ng pag-inom ng premium D3 ang pag-inom po ng Vision X. Tig-isang soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal, sa loob ng isang buwan. Yan po ay subok na natin at inyo pong subukan. Baka kayo din ay muling lumiwanag ang inyong paningin sa pag-inom ng premium D3 at Vision X Plus, tatlong beses sa isang araw, 30 minutos bago po tayo kumain, mga ka-wellness.
1: Ayan ha. Sa mga gustong maingatan yung eyesight nila, dahil ika nga, ang ating pong mata is the window of our body.
0: Yes.
1: The window of our soul. Na napakahalaga yan na ano natin, kumbaga nandun lagi siya sa ano eh, optimum health. Ano yung ating pong eyesight.
0: Gamit na gamit.
1: Kasi hassle, Doc Ron, pagka ano, nagka-problema yung mata natin.
0: Yes.
1: Kahit sa simpleng mga task natin sa tahanan. Lalo na kung ano, public servant ka pa, tapos yung work mo, eh napaka-critical na kailangan talaga yung eyesight mo maayos.
0: Yes.
1: So, kailangan natin ng katuwang sa pagpapalusog ng atin pong eyesight. Ha?
0: Okay. At saka ako minsan napapansin pagka malabo ang ang mata, binati na, hindi nakaano, hindi nakabati uli. Sabi, suplado naman neto. Hindi alam, malabo pala ang paningin. No? Kaya napakaganda talaga pag inom ng Vision X Plus and also ng Premium D3 para lumiwalag uli ang iyong paningin. Oh. Also, dun din sa may mga astigmatism. Astigmatism yung nearsightedness or farsightedness. Maganda po Vision X Plus and Premium D3.
1: Ayan, ha? Lahat ng mga ka-wellness natin dyan, pati bata ngayon, Doc, nagka-suffer na rin sa mga eye problem.
0: Yeah.
1: Actually, napakarami ng mga bata nga ngayon, even mga adolescents, ano? Nag-umpisa sa ano? Itong as low as 10 years old pa ba?
0: Ay paano, baby pa lang, ang pinapaharap palagi, iPad at saka cellphone.
1: Yun yung ginagawa ng yaya at yayo, eh, no? Yung mga gadgets. Okay. Well, na minsan hindi natin masisisi yung mga magulang na busy. So, maganda pa rin na mabigyan ng sapat na panglaban sa mga problema o kaya ay pagsasaayos ng atin pong mga eye cells o yung mga ibang parte ng atin pong mata, eh kailangan talaga nutrisyon dyan.
0: So as early as 7 years old, pwede naman nakakainom ng ano, ng soft gel o kaya tabletas yung anak ninyo, pwede na po ninyong painumin ng Vision X Plus, mga ka-wellness.
1: At yan po yung mabili na rin ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming at syempre sa lahat ng mga listeners natin sa atin pong mga radio stations. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga ka-wellness natin dyan na nagkakaroon po mga skin irritations, skin allergies, or iba't ibang mga skin infections, dulo po ng bacteria, fungi, at iba pa na mga mikrobyo. Meron tayo Santone Plus Herbal Soap. Nakakatulong po ito, ha. At ang Santone Plus Herbal Soap natin, since herbal soap siya, wala siyang mga matatapang ng mga chemical, and sa mga sensitive skin ay pwede rin siya, ano. So nakakatulong siya para linisin yung mga dumi na yan, mga mikrobyo sa atin pong mga balat, na kadalasan nagdudulot, ano, ng problema sa atin pong skin area. So pwede kayong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Para naman sa matinding pangangati, Doc Ron, meron tayo Santone Plus Herbal Oil. O para mabawasan yung pangangati.
0: O mga bites, mga insect bites. And also kapag ayaw ninyo sa lamok, Santone herbal oil po tayo.
1: Parang ang nakaano yung mosquito repellent.
0: Yes. Na walang side effect doon sa skin natin and harmful chemicals.
1: Sa mga ano, yung mga sakit-sakit sa pangangatawan natin, very beneficial din yung Santone Plus herbal oil natin.
0: Lalo pa si, pag si Macy, sabi kaya si Mr. ang nakasahe.
1: Healing touch, sabi pa nga, loving touch. Yan. Mas effective yun, mga ka-wellness. Sa mga paranakit ng mga joint area, o pagka na sprain, so pwede rin i-apply yung atin pong

0: mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspareunia, mm-hmm. nagkakaroon ng cramping sa, mm-hmm. sa kanilang abdomen area, mm-hmm. pwede yung i-apply ang ating pong Santone Plus Herbal Oil. Mm-hmm. Yung ano, may matinding ano, dandruff, kaspa. Mm-hmm.
1: Kaspa.
0: Pwede nyo i-apply din yung Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Pwede din sa mga may kutoy, balot ninyo ng plastic yung ulo ninyo, tapos lagyan ninyo ng oil, balot ng plastic ang ulo, tigas yung ano, tigas yung kuto.
0: Ano dyan, no? So, yan ang multi-purpose ng natin, Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Yes.
0: Magsong subukbubuk, maibili po yan sa mga pharmacies also, dyan sa inyong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatakias to Health sa mga produkto na inyo pong susubukan at gagamitin, ha, para makasigurado na ang inyo pong magagamit ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo, mm-hmm. dito sa atin pong mga programa.
1: Hindi peke, ano?
0: Mag-ingat sa mga counterfeit, mm-hmm. o yung mga fake na products na mahirap na pagka mapeke po tayo.
1: Sayang yung pera natin, ninyo.
0: Hindi natin alam kung paano hinandel yun siya, pre-repair yung mga produkto na yun. Especially kung hindi sila FDA approved, mm-hmm. ay napakahirap po, mga katropa, okay. mga ka-wellness. Okay. Sa mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Tumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ayan. At Doc, mayroong nag-text dito, Doc Ron, ano?
1: So baka magtampo tong mga ano natin, yung mga viewers natin.
0: Oh, sige, sige. Batingin mo muna, Doc Ron.
1: Bago po tayo mag-live advice, ano, from good afternoon po kay Ma'am Josephine Ambrobar, mm-hmm. yeah. Estrella. Gandang hapon po. Kape po tayo ng Santone Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Umaga, tanghali at hapon. Oh, pwedeng-pwede. Santone Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Also, avid viewer natin, Sir Ding Estrella. Yeah. And also sa mga nanonood sa atin. Also, sa atin pong producer, Sir Jules Marvin Cordero. Thank you for watching.
0: Mm-hmm. Eh, Doc, mayroon nagtanong dito. Mm-hmm. Tanong ko lang po, Doc, kung pwede pong uminom ng Santone Vitamin C ang 16 years old. Paano po ang taong pag-inom? Mailin po ito ng Candelaria, Quezon.
1: Pwede. As early as 7 years old, pwede na lang uminom. Doon sa mga bata, kung gusto ninyong hindi sipunin, hindi sakitin yung mga anak ninyo, ang Santone Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal.
0: Mm-hmm.
1: 30 minutes after meal. Kapag sinisipon naman, merong ubo yung anak ninyo, mm-hmm. gawin, pwede po ninyong i-double dose yun. 2 capsules, 3 times a day, 30 minutes after meal ang pag-inom. 16 years old, pwede mm-hmm. talaga yan.
0: Sabay nyo yung Santone Vitamin C natin. Mm-hmm. Well, ang Santone Vitamin C natin, isa sa napakagandang vitamin C, mm-hmm. since alkaline base na siya. So, Doc Ron, ano ba ang pagkakaiba ng ano, alkaline base sa acidic base na vitamin C?
1: Ang problema kasi pagka acidic base, ang mangyayari is nagkakaroon ng reaction sa tiyan. Kasi for example, meron na kayong problema sa tinatawag natin na reflux disorder, mm-hmm. mas lalong magkakaroon ng reflux yung tiyan ninyo. Kaya nga, itong Santone Vitamin C natin, kahit ka i-take ninyo ng wala pang laman ang tiyan, is pwedeng-pwede. Pero mas recommended namin para kasi merong iba na sensitive yung mm-hmm. ano, yung kanilang tiyan. So, on the safer side, after meal ang pag-inom ng mm-hmm. Santone Vitamin C po natin.
0: So, acidic vitamin C and alkaline vitamin C, same lang yan sila na vitamin C. Uh-huh. Ang problema lang, pagka-acidic ka na, nagkakaroon ng reaction. Mm-hmm. Ano? So, karamihan ngayon, Doc, ng mga tao, hindi natin may kakaila. Acidic talaga. Ang nature ng kanilang digestive system.
1: Paano kasi pagka, ano, lalong-lalo na yung mm-hmm. mga gahol palagi sa trabaho. Kaunti lang kakainin sa umaga, mm-hmm. tapos magme-merienda ng alas 9, kakain mm-hmm. ng tanghali, magme-merienda ng alas 3. Pag-uwi sa bahay, kasi nagmamadali ng kain, walang maayos sa kain mm-hmm. during sa work, kumain ng sobrang daming pagkain. Kaya nangyayari, lumuluwang yung sphincter, mm-hmm. kaya nagkakaroon ng acid reflux.
0: Yeah.
1: Kaya mas maganda talaga na yung vitamin C para mas matulungan din yung may mga tinatawag na may mga acid reflux.
0: Mm-hmm. Kaya yan, ha? Ma'am Maylin, para sa inyo anak, para din po sa inyo, mm-hmm. pwede nyo subukan. Santone Vitamin C natin, sabayin mo na Santone Gold Herbal mm-hmm. Capsule,
1: yes.
0: at iba pang produkto ng Yes to Health. Mm-hmm. Pwede nyo ma-enjoy.
1: Ultimate 3 yun natin, premium mm-hmm. D3, pwede yan.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, bakit po kaya namamanhid ang kamay at braso ko? Ano po kaya ang dahilan nito?
1: Possible yan. Maraming kaso ng pamamanhid. It's either yung ano, kulang ng flow ng dugo, o di kaya kulang ng electrolyte sa katawan. Either case, ay kailangan po ninyong ipakonsulta para mas malaman kung ano yung problema. Kapag kulang ng ano, electrolytes ng katawan, kung hindi kayo umiinom masyado ng tubig, tapos mahilig kayo sa mga matatamis na pagkain, mangingimi talaga yung kamay. Posible din na mayroong mataas na blood sugar level, parang tusok-tusok tapos nangingimi yung kamay. Pwede din yung tinatawag natin na ano, na dehydration sa katawan. So kaya nagkakaroon ng problema ng ganun.
0: Mas maganda ito mapa-check,
1: ano? Pakonsulta talaga.
0: Para makita yung pinaka-ugat ng problema po ninyo. Kasi yung simptomas na ganito, marami nga siyang ano, maraming factor kung bakit nararanasan niyo yung ganung problema. Ano? So, mas maganda kung ma-check ka at mapipinpoint kung ano yung dahilan, mas magiging maganda yung gamutan para po doon.
1: Yes.
0: Matutumbok, ano?
1: Sa Yes to Health Clinics natin, libre konsultasyon.
0: Yes. Ano? So, kung yan, kung kayo po ay makapagpakonsulta, mas maganda. Pero kung hindi pa naman, subukan nyo yung mga produkto natin.
1: Yes.
0: Yan, Santon Gold, unang-una. Kasi meron yan siyang mga, ano, meron siyang mga health benefits para doon sa other factors na nagugulot ng mga pamamanhid at pangangalay sa inyo pong mga extremities, ano? Let's say, for example, hindi maganda yung blood flow sa inyong pangangatawan or di kaya naman ay tumataas yung blood sugar level nyo. Kaya yun kaya gandahan sa ano natin, Doc Ron, eh. Sa Santon Gold,
1: yes,
0: natin. Karamihan ng mga problema
1: na ang talaga
0: dahilan ay yun nga, kakulangan ng nutrisyon, at the same time, iba pa mga abnormalities or imbalances sa ating pangangatawan ay nabibinipisyuhan ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ano?
1: So, lalo na pagkaisabay niya din yung premium D3
0: yan,
1: natin.
0: Oo. So, pwede mong subukan yan, ma'am or sir, ano? Yung produkto ng Yes to Health para po makatulong at maibsan yung karamdaman. Ano? Ito kasi ang problema, Doc Ron, eh. Pagka merong ano, yung ngalay na manhid na ngimay, hindi mo maintindihan kung paano mo ipapwesto yung hindi mo alam kung anong gagawin mo sa katawan mo, ano?
1: Pagka sa left side banda, yan ay mas lalong alarming pagka sa left side ng ano, ng arm ninyo ang ano, lalo-lalo na kapag umaabot sa likod sa dibdib, posible na ano, problema sa puso. Kaya mas maganda yung address, hindi naman natin sasabihin na may sakit kayo sa puso.
0: Yes, yes,
1: kaya mas maganda na ano, makonsulta para malaman. Kaya kasi kung totoo man yung sinabi namin, mas ma-address ninyo, mas maaga.
0: Yun yung problem ano natin, eh. Isa sa kalaban natin sa karamdaman, yung time, ano. Mas maaga nating makikita kung ano yung pinakaugat niyan, mas mabilis natin masusunod.
1: Yes.
0: Kaya nga, may kasabihan dyan, eh. Daig ng maagap ang masikap maggamot. Kasi pag maagap ka, maagapan mo yung problema mo. Napakaganda nun. Ano,
1: yes.
0: Na ma-prevent mo na yung paglala nito, mga ka-wellness. Okay? Ano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa tayo mga taga-pakinig.
1: Maraming salamat muli sa pagsubaybay at pagsama po dito po sa ating programang The Secrets of Health. And I hope na kami po ay nakapag-iwan muli ano, ng panibagong information, lalong-lalo na kung paano alagaan po ang inyong kidney. And of course, huwag pong kalimutan, uminom palagi araw-araw ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Gold Capsule, ang Santon Plus Gold Capsule, Santon Vitamin C and ating Premium D3 para makaiwas po sa mga karamdaman at mapanatiling malusog palagi ang ating pangangatawan.
0: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, and wala uling nakakuha ng ating mechanics. So, better luck next time sa mga viewers natin, ha? Sundin yung mechanics natin para maging valid yung entry po ninyo. Okay? Sa lahat ng mga listeners natin, sa ating pong mga himpilan, and maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Ganoon na rin, Doc Ron, sa lahat ng mga tumatangkilik na mga dekalidad na produkto ng Astro Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ngayon pong dalangin na patuloy na ang paggaling, pag-recover ng ating mga karamdaman ay maging mas mabilis pa. At ipadalangin natin yan sa ating pong poong may kapal. Okay? Sa kanon po natin butihin na CEO, Doc Remilito, o ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaro

sa may pamatasan, way labot ang mga way batasan, hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilang sa dapit din sa Cebu, o sa mga kasikpit ng mga lungsod o syudad. Apil na sab, at na dapit sama sa Mindanao, o Luzon. Kundiin maabot ng pagsibya ni ining programang, diin ang ginahatag kapag tulunan, lingaw, kasakit, o kalami. Ang ato pag Tagalog, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. O sa kababae nga, tagal Leyte. Nga itong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, ninyo, o kadunay mga anak. Iyan problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman. Nga temptasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang nga temptasyon. O nakamugna o problema. Pero mas maayo gano'n yung paminawon o hatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Oh.
0: Ganin na lang? Sa atong sex? Kung ang kayo mong gana, ano ka?
1: Oh. Woman. Walang kay kondisyon karon.

0: Happy anniversary, babes.
1: Happy anniversary to babes.
0: Mabalakig. No, kamalipay nga anniversary na turon.
1: Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gugmani mo. Huwag malipay yun kay ko, babes. Kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: sa kung saon na ko para isa kong bana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugag yun kasi yan ako.
1: Ay da! Kung ang nagparaig ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Eh, na, ambot lang yun. Nisambot na nun kalayo ang akong feelings niya.
1: Lani!

0: Siapa mentong ka maminyo, oy, ina?
1: Papa good, nadagma na ako, oy.
0: Oy, remember, ha? 24 na ba edad ni mo?
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang. Basta makakita na gani kog pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan gidayon na ako.
0: Da, magmahay ka, uy. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Kiburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende ra siguro na, uy. Sa pagsulti, lagi na sa imong bana. Sugihan ganin mo. Nga ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: Tay, maasahin ko og baligtulo ka buwan dito sa Cebu. Sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahoan.
1: Unsa?
0: Pero tuloran noon kasi mana. Igor man ko triningon dito. Kunya, balik raw niya ko din, he.
1: Jerome?
0: Pero ayaw ko balakagot kay kada weekend, paningwaon ako na makauli ko din, he.
1: Jerome?

0: Ikaw na lagi ang imong paghilak ba? Ano siya ka, boy?
1: Boy, ganag, ana. Mahilak niyo ko kayo. Mabuhag ko kunin mo.
0: Pero alang, Renato, ni akong gibuhat.
1: Oh, nangigayon nga may buhag ka na mo.
0: Ilagay ka pala ka. Doon kayo magulian, ralagi ko din eh. Ikaw na. Murabi ako mularga ni Kawas Nasun nga. Muna na, imong ipakita na ako eh. Ayaw lang ko nung hilak ba. Kayo mag-uulsa ko nga, mag-iya din eh.
1: Zero.

0: sabta lang gud ang sitwasyon. Para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Huwag dili masabladayon ang pagkawa si mong bana. Tungod kay trabaho man ay hinungdan sa iyang pagkawa. Mubalik raman na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?

Kamatos na ako ang gamingaw, nagibati na ako sa kumbana DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon na ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini ang nahitabo.

0: Landy?
1: Uy! Gino? Eh, nasa day ka din eh sa mall? Nagusta ka din eh.
2: Kuhaan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabti gipalit.
2: Mo ba? Kuhaan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: Ito ang maasahin sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
2: Mo ba? Ani-ani. Araw magka-istorya ta og tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha? Ayaw lang po eh.
2: Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo bayan? Ako man. Tada!

0: Lani, muhangi lang ko ni Mubi.
1: Unsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man ko ni mo nga kada weekend muhangi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman.
0: Day, mura magkapuyan ko nga. Musigig uli din hi. Lisod sa akong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anak lang sa Domingo sa buntag. Unya, kadiyotra kaya nga akong pagbisita ninyo dayon. Anong pagka hapon, balik na sa Cebu. Buna nga, hasol kayo sa akong bahin ba? Mamamuhang niyo ko ba? Iwaso na lang yun din ako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay, Rakana, day.

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglaga kong amiga ay? Nga nung kanunay naman lang ni magpa-sexy o kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka lang business ay? War ba Diyos ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sa sunod na lang, pahibaw unti ka.

0: ka magmahay nga nagkarelasyon ta.
1: Gino, abi nimo. Sulod sa tulo pa lang kasi mana na itong panag-uyam. Pero, ambot ba? Malipayon magkaikot.

0: sorry ha. Kaibaw ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay kapala ka. Babes, duha na lang kasimana ang kuwang may balik na kong trabaho din sa ato. Huwag magkauban at akanunay. Babes, maulang ganyang timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw o ang atong anak. Huwag nga nung ako maligibuhan, kaya tungod lang ganyan niyo. Upselo ako. Yan itong may aking mga buwan niya medyo wakay ko ganahin niyo. Minus kaya nga akong gana tungod kay daghan lang yung kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tugod ay mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day.
1: Jerome.

0: Hoy, babay. Nakabandage ko ni mo, ha? Kanunay, kalangkan mag-ulanon. Kanunay magkilak. O sabagay mo problema, ha?
1: Ina, sabay akin ako buhaton, ade.
0: Kayon sa malagi ang imong problema?
1: Ay, paminaw, ingon aning na ito po.
0: Ginoo ko?
1: Ay, sabay ako buhaton, gilipog ko.
0: Oh, kun, papiliyon ti kasado harun. Kinsa magiging piliyon? Ang imong bana o ang imong kabit?
1: Abot lang.
0: Oh, Lani?
1: Galibog ko tay. Galibog kay ko.
2: Mao ni akong dagong problema. Sang akong buhaton sa tinudanay lang na igugugid ko ni Gino.
3: Gino Gabriel?
2: Og nga ako mga pangutana, maokini. Kinsa man giring akong piliyon ang akong bana? Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siya ang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. Unadto na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. Og magbuwag na lang kitmi. Dadoon na lang na ako ang bata. O di ba kaibili na lang na ako nila mama? Maayo ba kininasa kung huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay Real Talk. Way daghang atik. Salamat sa dlan eh. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang, DJ RC, andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kanaakaroon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob, ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

Grabe naman sad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalya. Hindi mo lang man naisip na may masasaktan. Huwag kang ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalya, taga Orillion. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos.

0: Kogon. Oo, taga Kogon Ramos daw, SK. Dili, kuan admin. Ganong ipasakita naman yung si Riniel. Nga nahigugma raman na siya. Ano? Kung lahat. Ang mga sinari mo. Ayan na. Di ko kandung ni Moriniel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong corner sa PKS Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yes, hello. Isang magandang Chaneta.
0: Ayan, Chaneta. Ayan, magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Anong masasabi mo? Sige pa na yun. Naputol-putol man ka pare. Sige daw, balik daw. Saan naman tayo eh?
1: Kasi ang isa naman yung
0: si Lani.
1: Mga nino, hindi ba mo kaya isip ko na kailangan, di ba? Ano ba ba ako kailangan mo? Pero ang kaya, ako lagi ang kumbina, hindi po ba siya? Kung ako'y papunin mo, saan na siya ba? Kay kung ba, hindi mo nalungan ko tayo, hindi ko na silang paraman. Ay, maglibo siya. Tugod na yung mga siya ang bumo, hindi na po ang Facebook. Pero, listen to guys, problema ko yan. Pagbubuha mo siya ito. Ikaw ha, tutugot baka na, Facebook baka na rin na, at baka na biyaan ng mga anak, kambir ang mga buhay niyo. Pagin mong bana, kambir ang mga anak sa ngayon. Tungon lang anak. Kung wala lang kanya, hindi na isang panang hindi, hindi na tayo na.
0: Ayan. Alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na.
2: Ayan!
0: Wabi ko yung softball mo rin. Putol-putol, makapalanggin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain na ba ko? Na. Makahawak yung kong taga-Dabaw, ani. Warabadyo ko, itong nakong Dabaw, warabadyo ko ni Tilog taga-Dabaw. Taga-tagong noon.
1: Makatilaw mo kong taga-Padada.
0: Padada, di taga-Padada, wala ka na. Katilaw naman kong taga-Sugbo. Anyway, Alvin, Marvin.
1: Yes.
0: So wara tay punto ato kanang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra ba si bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
1: Oo, ang
0: de ba?
1: Ang apo ba si di jersey. Ini mo na lang ni. Isa. Ini on ni yang kabit ka magyap na taon pag yung pagkasuhan kasi mong bana wala na sa tanong si Japon na. Utan mo. Utan mo kayo mong bana. Ani ka mo pa si boy niya. Imo ang biyan mo bana. Lagi kayo di mong nagpuyot mo bana. Patilaw mo po din na ganahan.
0: Sige. Ana na. Ay nakasapit ay nakay. Dingon ra ba sa diri nga kusog do ko mga sama. Namudungag pag ingko. Ana ra ba siya sa suwat o nga kabaw man mi di, kabalo ko DJ nga ikaw ang DJ nga kusog mga sama on air. Grabe. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out kinsa?
1: Shout out ko sa mga babae na kwan muna o glinting
0: agoy muna
1: atin ko bukas ka na
0: oh dapat isa lang ka team yap.
1: Team Yami.
0: Team Yami. Ayan. Alright, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayan! Actually, different siyang signal. It's either ang diferensyado o mismong nanawag na indiferent siya ganito. Nasaan niya akong ka-video call? Nasa'y sakit. Anyway, mga katropa, abri lang gyapon nato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid na yun din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-2855-0872-79. O, sa mga nagawas dun ha? Ashno Abok. Oo. Aan aw ana aya unsa to na koy ka video call unsa to Riniel
1: asana sa
0: use ash in a sentence ingon pa sa Y101 ang ato ang sister station ara pa siya use ash in a sentence so shout out sa one sa ko anato ang igsuon na natong istasyon katropa ra gyapon Red Hot Radio Y101. Use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha. Nasha. Hashtag. I miss him. Aan. Wa. Aw. Ana ra. Tawag mo ha, 09-28-55-08-727. Right, ito nang basahin na ito ang mga comment din hinga na sa ito ang Facebook Live. Ay, tungodog alang sa mga, ayun na pagbabay, layas na, ana. Pagbabay pag yun. Atong basahin din nga ito ang kuan be. Ayay kalani, nanganong tuyuon, mangyo na problema. Ayaw na paglibog-libog ya. Ilian ay mong kabit. Mauwaw pagyud ka. Tinuon si Charlie, nagkatun pa siya kauwaw nga. Ayaw na guwaw-uwaw, mauwaw pagyud, maikog pagyud ka na mo, nga kita ramay nakadugan. Ilian na lang na. Mauna na na, adtuan na lang na. Uslan mang padugdungog din kang wala na kay gugma. Wala na kay gugma ka na na may lain. More ba gini? Gining mga... Muna yung mga yosa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wala na kapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kog baka kon. May hapon, Charlene. Shoutout ko sa ZG Motorbike. May hapon, DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benji, ni Simor, Nesto, Shana, Juvi, o nga ng laban. O sa akong igagaw, diha, si Brian Pepito. DJ Brian. Brian. Sabi, asa kag DJ nga with sound effects. Kamora ginasya, Jai. Oo, at isang hatagag panahon ng uban. Hello, may hapon. Kinsa ni, o gusto may maingon ni mo. Ha?
3: Si Borge.
0: Borge. Nag-aasa si Borge.
1: Tagom.
0: Tagom, ayan. Taga-tagom si Borge. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
1: Ayun,
0: sino ang iibigin ko? Oh, may pag diretso na lang siya no, mga tik-atik pagid siya ngano.
1: Tik-atik gani mo di
0: sa. Tik-atik para ibigin. Oh, sige dai, hatag imong advice, tagaantay ka 3 minutes. Tagaantay ka 3 minutes, go.
1: Lani kay sakto ka na pag mo tabalan niya. Maka gabar ba yun ay? Ito ka gaba. Bide?
0: Ito, uy, gabaan gay ko. Ito. Ay,
1: yun na, basta masunod ang relasyon.
0: Yan, yan, sige.
1: Daon ka madyo nag-bide.

0: yun. Pero swerte lang sa kabataan, hindi mo ang mahal sila.
1: Mao.
0: No? Kung gana lang yun, ma'am, lanig eh. Kung di ka mo kung gana, kapag mag-iapin ka.
1: Oraya pong istorya. Tao.
0: Puya, oy. Hindi na may anak.
1: Puya, oy. Puya.
2: Puya. Okay. Sige, shout out niya, go.
0: Shout out ko sa kong ate sa Putuan. Si Pedro, Dr. Terry, Balina, sa Putuan na sila karat. Ito, dito.
1: Mm-hmm.
0: Sa mama dali sa tago, Helen Daigo.
1: Ayan.
0: Salamat kayo.
1: May yes, hapon, Borge. Yeah? May hapon sa dia sa Tagum, all the way from Tagum City, Borge. Katropa mo,
0: Exciting!
1: Ayaw! Muna yung ganahan sa akong mga caller kaya di na kinala mo ina mo. Ago, nag-iya, ha?
2: Ayaw!
1: Ba? Muna yung gusto na ako.

0: ayala ni sakit trapo kay ni.
1: Sakit sa permonya ang ano. Ngala mo patik ate ko mabug ka oy, murad ka og wa ganahi. Grabe man gani mong ago, karo palibog-libog ka. Ay, nag-message mo ra ka ila sa letter sender. Ina na lang ko, ina ko.

Atik-atik pag it's your way. Sige na lang, uy, dito na, go na. Huwag na lang pal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Last 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo, sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para gininimo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Aminawa niya, Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: diritso man diwata ano na to oy. Ako Mads diwata adlib diri bed oy. Shout out kay Mads na ko.
1: Hello mga hapon.
0: Yes, may hapon. Madungog ako ni mo. Oh, putol-putol man! Patig na i-chance sa diyang adi ka putol-putol! Ano man eh?
2: Isang pang ni DJ.
0: Ha?
2: Sangay.
0: Si Sangay? Di makaya man. Ay, ni Shagit na po ko, Doc JJ, di gin makaya. Ang tawad man, yung tawad ko, bro. Yung siya, di na ko madungog siya. Oo, anak, yun, adun na dyan mga... Sige lang. Sige lang. Paningkamot rin yung magtawag. Magsinabta na yung rata. Kaya yung mamag-igang man rin eh.

Pati sa color, Doc. Wala na, alright. Alas 2.39 na sa kahapon. Diba? Ana lang. Origin na siya, yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

sa imo alani, babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan. Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi, magkalahi ta. Dili ko gusto nga... Dili ko gusto nga mahimong... may mo kung mag-invalid ni mo. Apan! Nga naman ka, Lani? Ano ka, oy? Ano ang nangyayari? Makaingon kag ash no. Bisan pa unsa imong irasong sa ako. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mo barog mo tindog aron mo labyog? Pasabot nako. Kaya ba niyo mo barog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apan lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa usara na ka feelings nga posibleng mawala mapapas mo hanap. Og mafeel ni mo nga di na wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, ut pasabot bisan pa mo hanap mo halang mo tamis mo parat mo aslo mo tabang. Pero kay aduna kay commitment, pasabot, pilion ni mo ang tao sa mataghigayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod, aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhan na deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful katropa, dali ra ta maingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, mag-ibo ka bagong sirispeto. Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bag unsay respeto. Pag mayong tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo, eh, pasi magkutikot mo, pero pagdali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga na higugmata. Pero, lisod, panindigan kung ano na ba kay respeto niya. O, respeto, isip usa ka tao. Apan, ano na ba kay respeto niya? O, isip usa ka partner. Diha masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Wa ko nang asaba. Wala po din idungag din rin. Nang asaba, wala po din niya. Ako, ano ba? Istorya na gud niya ako. Istorya na gud niya ako. Istorya na gud niya ako. Ako,

0: Ano ni kanta ni siya? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka siya. Kaday na ni, dili na sa kalibugan ang imong desisyon. Dali ra kay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics, ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But de kun ito ka Ginoo day, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isang yung kang pagkababayi, okay. Watching from Purok Siete Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jello Dramises, and Hector Ramises. Alas 2:44. Mga na to kung masulti ni mo, Jay. Wala ko yung laing masulti sa imo, ha? Hindi na ako taso, no? Kaya mo na pong iingon yung sigo pa nga sa kung mangutan na kadirig, unsa may buhaton nimo? Imo bang prangkahan ang imong bana or imong pilion ang imong kabit? Sa tinuod lang, wala ko'y tubagon, ana. Kay kana manggod, it's a decision making. Ang ako rang maingon sa imo, ha? Kaya kung mo decide, wah, ibiya imong bana, di ko magbuot nimo. Imo man ang kinabuhi. Pagsugod pa lang aning problema, ha? Decision man nimo ni. O, dili ko mag-apil-apil sa decision. Ang ako alang iingon sa imo, ha, day? Look at me. Sa radyo ron, ay sa TV. Ay, asa ba? Ay, asa di ko?
1: XFM.
0: Asa XFM? Ano ba nga? Ang ako nang ingon sa imo ha, kanina kong isumpay sa kong istorya ron, kaya ko radyo ko sa imo ha nga, buhat ang tama. Buhat akong say tama. Ayaw pagbuhat sa mga butang nga, dapat, o di dapat, kaya posibleng imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Ikat na lang yun. Mora gid akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Nga. Nga nung niinter? Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Sana ko daan di kung natay mga comment din nga pa na ko nabasahan. Marisi mo rin mang loko. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga yung ganit siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiha palang daan ka zero na anak niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Bibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og gugma. Ingna na lang yun lang eh. Naana kay lain tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa mo na ako magka-message uwi. Ang naragin na sa doon, day, ayaw, wala ko iingon niyo prang kahon, mapukin nga piliin niyo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko niyong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Talawan. Normal lang ba tingin sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. Lain na po ni DJ. Ay, sakita po na yung story. Normal maging malista ng tao. Lisod man yun, malista maging tao. Ano ba di problema nga di lisod? Paagisag ko problema, uy. Wala ka ba akong lisod? Pagaling, whether we like it or not, kinahala na doon solbaron. Magtayong padulungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, rama na, simple. Okay na ang istorya. Kung di ka gusto mo minaw, oh, huwag ang gaba. Hindi naman lang istorya niya. Na, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sala maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo-out na ko dahil kay alas 2:48 naman. Ay! Ano lang, aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Monang. Monang, ayaw ko sa puta. Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Munang atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor. Katropang Eric Seras Manait. Musunod ang mga programa taod-taod po. Ang sunset sa katropa, kauban sila katropang DJ Butch, ang ato ang sunset sa katropa, sunset spinner. O ang ato ang programang headshot kauban si katropang Greggy, or maybe kauban na niya taod-taod si katropang attorney Paul. O ang ato ang pinakalasang programa, Putahe sa Gabi Confession, kauban si Cinderella. Wala nang nagkapaprogramang atangan sa itong istasyon. Ay, lisan yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Salamat pa, salamatan akong partner sa Picas Loka Tropang Doc JJ. O nga ito ang mga kaubanan. O nga ito ang station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyot, pag napunturan ka po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video ka di ko matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Kreatin lami, natulog na kayo po. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang tulay na ang loob ko sa Yesu. Reactivo kayo, natabang natin yung panglawas.
2: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og ginom sa tong kape, gatakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatakarap akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga yesterday.
4: 95.9
11: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
0: Get ready, Cebu.
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
14: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge.
14: 6K,
0: 12K,
14: or 16K.
0: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
14: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
0: four iPad A16 tablets,
14: four Sony wireless headsets,
0: four
14: Huawei Watch Fit,
0: four smartwatches,
14: four JBL Go 4 speakers,
0: four Huawei FreeBuds,
14: and many more exciting prizes.
0: Register now.
14: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration,
14: message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
14: Windsor Color Run 2026.
0: Run, celebrate, win.
15: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
16: XFM.
15: Exciting.
17: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
19: X!

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: X FM.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayro.

0: sa kuryente? Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong

0: kabeses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: X.

0: XFM.
1: Santo Blasco.
2: Ako dahil si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
0: X.

0: FM.
1: Exciting!
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
4: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
5: Extel by 23 anyos taga Marco diay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: ay mga bana? Nga bisag bag-ora lang anak ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting call? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: XFM.

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santa Un Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
3: Santa Un Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santa Un Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santa Un Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo.

0: Pantai Kutu.
1: Pergi kan makan Jepun?
2: Oh. Dua ikut set Jepun. Dengan kong ngayab nga Haponisa. Wapa buku sawo ng panahon?
1: Sige, unsa tawag sa kanon sa Jepun?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
2: Kagura.
1: Kanang cute.
2: Oh, akura.
3: Exciting! X FM.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahang ng mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: X FM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, potenase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Clarex!
2: Exciting!
6: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.

Okay, so maing gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ingon na usab sa mga katropa, no, sa nagkanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, o sa Bayugan, San Frans, o sa XFM Mati. So, usbon ko, mayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga lagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa kanang mga butang ah, nato pagahisgutan ato nga usa nga pasalamatan ang Dios no, labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa. Ang atong CEO ni ining ekstisyon, Doc Remilito Oy, ingon mo usab sa iyang Vice President, Ma'am Olibayan Oy, ingon mo usab sa atong General Manager ni ining ekstisyon, Sir Edwin Garing. Ingon usab sa Station Manager, Sir Arnel Cortez. O ingon mo usab sa atong Mabdikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. So mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa, no, ang tingog sa reformasyon. O alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suki na ito ang ating paminaw, nga diin adunay mga clarification o pangutana, contact lang mo sa number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, niya itong gusto nga mo mangutana o no, mo adunay clarification no, sa ato nga pag-isgutan, labaw na niini nga kagabion. Ang atong number 0965-160-3092. So makana no ang pwede ninyo makontak nga number aron sa inyo ang mga pagpaabot usab sa inyo ang mga clarification. O gato usab nga timbayaon no ang atong mga kaigsoonan labaw na dinhi sa Tagum. Itong mga kaigsoonan nga din nagpadayon usab sa pagsubaybay sa atong nga programa. Si Sister Wilma, no, na din ha karon sa Bisayan. So, padayon gina siya, no, nga nagpaminaw sa ato nga programa. Ang inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City. Ako magpanghinaot nga anaa kamo sa maayong nga kaimtang o kamo sa gihapon nag-subaybay usab sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Inusab sa uban nga mga dapit mga kaigsoonan nga doon na tayo mga kaiglesyahan no, sama sa Mawab o ganyan mo usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Inusab nga doon na tayo kaigsoonan din sa Lupon. Oh. O aduna po tayo iglesia din sa Matyaw, no? Pantukan. So, mayong gabi sa inyong tanan diha mga kaigsoonan. O aduna po tayo kaigsoonan din nakapuyo sa Binaba. Oh. So, mayong gabi kaninyo. O ginusab sa din sa Abiyud. So, mayong gabi kaninyo mga kaigsoonan, yung sab sa Mabuhay Laak,
Huwag mo sab sa mga nagkalain-laing lugar o dapit mga kaigsunan na diin nag-subaybay usab sa itong programa, no, itong mga kaigsunan. O labaw usab, no, sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw, no, nining istasyon sa itong programa. So may gabi eh kaninyong tanan. Ako nagpanghinaot nga sa gihapon ana mo sa maayong kaintang. O kamo karo nag pahimutang na, no, sa inyong matag-usa ka panimalay nga diin magpaminaw, no, magapatalinghog o magasubaybay sa ato nga programa karon. O ginosab sa ato sab nga mga kaigsuunan nga diin nag paminaw sa atong Bible study, no, dinhi sa Public Works, no, dinha sa Price Gas diya sa Three Kids Vulcanizing Shop. Si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, o ginosab si Brother Jid Ryan Ku, ginosab si John Ortiliano. So mayong gabi eh, no, sa inyong tanan diha mga kaigsunan, mga kaigalaan. So ako nagtuo nga kamusab karon nagapadayon sa pagsubaybay, no, nagapatalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsuonan nga kaigalaan mahitungod sa pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo adunay saad, no, nga siya mobalik, umo kini atong isgutan kun unsay angay, no, nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag, sa atong Ginoo, no, sa iyang pagbalik. Apan sa dili pa, no, kining tanan atong hisgutan, maminaw sa taog pinasahi nga awit,

0: XFM. XFM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully. Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Maayong adlaw, Socoteco 2 Member Consumer Owners. Boot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
9: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge.
9: 6K,
8: 12K,
9: or 16K.
8: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
9: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
8: four iPad A16 tablets,
9: four Sony wireless headsets,
8: four Huawei Watch Fit,
9: four smartwatches,
8: four JBL Go 4 speakers,
9: four Huawei FreeBuds,
8: and many more exciting prizes.
9: Register now.
8: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
8: Run, celebrate, win.
10: Miss,
11: papalita ko cooks.
10: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na po yan.
11: Papalita ko, Anabi.
10: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
11: Wala na. Di na sa kong palit, miss. Sunod na lang, ha?
12: Exciting!
2: X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM. Santon.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Uy. Wake up!
8: Hala, tapa dito ang kwarto?
7: Gani, no.
8: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
7: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot. Baya og itlog.

ready. Hello, baby. Sorry na, baby. Ay, mga ikong pasaylo sa inyo, ha? Ingaan niya itong entrada karong gabi una. Pero welcome sa itong programang pag-ausa. Welcome sa itong programang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makaubang karong gabi una ang inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella po ang tadalas onse karong gabi una. Og syempre, wala dyan ko mag-inusaran. I'm really glad that he made it. No, kaya I really need help for tonight. Yung saon taman na inyo, nani magrito ang tingog. Bi, pasudlo na nato, bi. Ang ato ang Disney Prince karong

0: Pero wait lang ah, sorry, oh yan.
1: Bumblebee.
0: Ah, Bumblebee.
2: Bakit kaya pe?
0: Double B. Sorry kay, salamat kayo for making it tonight kay grabe gyud. Kabantay ka sa kong tingo, ganong ikulan ni.
1: Basin na kinaum-um gabi eh.
0: Kailangan sila Double B, if you love your job, it your voice will not stop you from you know, saying your words.
1: Yes, tinood yun na. No, tinood yun na.
0: Mabitag ingon diha Double B nga kanagong maski unsa pa daw ka dako or unsa ba kagamay ang imuhang sweldo, kapag ka nag-aadto ka sa work because of your passion, wala gid ka mag-mind ana.
1: Correct.
0: No.
1: Bisag unsa nimo ka para sa uban nga nagtan-aw, hago kay ka. Pero para sa imo, tungod kay ikaw ang nagtrabaho,
0: oh, yes.
1: Okay ra ka kay love ni mo.
0: Yes ko.
1: Siya ang trabaho.
0: Ha? Unsa daw? Murgahin na gito kung nadunggan Double B.
1: Yeah.
0: Anyway, B, may gabi once again ha, and mangayo ko pasensya sa ako ang tingog garong gabi una. I've tried my, really, gitry gina ko ang best, hindi ko mapago, pero ang saan taman buntag hangtod gabi na, mga badlungon. Hindi ka maiwasan Double B.
1: Pero, sa imo pagaw na na, no?
0: Pagaw
1: pero,
0: na ni.
1: Masisamot o kanindot imong tingog ba nga napagaw ka?
0: Pero bitaw, o karong gabi una biha, magkuyog-kuyog mini Double B. Sa to? Sige to siya, dami nang mag-video on. Sumugan. O sige na nga sarida. Ha? Ha?
1: Lord of the
0: Rings. Lord of the Rings. Saan sige ito ginaingon niya? Huh? Ay. Ay, naku. Marugmaugid na. Bagay yun. Pero bitaw, karong gabi una kuyo, gawin ninyo sa tuang panag-uban. Unya, taod-taod at agin ninyo ato ang live putahi confession live. Good ni kinaman si Double B. Susabot na to.
1: Yes.
0: Kapag kana si Double B, live ni siya. So unya, taod-taod atong isgutan ng atuang letter sender unya. Pagsulod po sa putahi confession. And of course, unya, taod-taod lang atuang eggs, crumpled egg.
1: Yes!
0: Gimino si Double B ani.
1: Oy!
0: No?
1: Sa tanan nga makatubag, isirado na nato ni 150 BB.
0: Oh my God!
1: Isirado na nato ni 150! Yo!
0: Yeah! Huh? Yawa,
1: ang 50 hatod ka nato sa Ililion Shell Mobility Station.
0: Oy guys, 150 pesos na po ang itong jackpot prize for tonight. Inyo lang yung buhaton, simple ragid kayo B. Tanaw mo sa itong Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ikaw.
3: Jesus!
0: Oh, dapat maugin na yung buhaton.
1: Yes,
0: o,
1: dapat.
0: Kay ikaw ang, kung ikaw ang makatag na, kung unsa nga mga letters ang naadi-add to, unsa to siya nga mga words, ikaw mismo ang makadaog sa 150 pesos. Brought to you by El Ilion Shabu
1: Pilipus. Yes!
0: Ninot naman lagi na bibidyan mo rin. Ni-improve po tagang may ba?
1: Oh, of course.
0: No? Murutag na siya diskuhan, Double B.
1: Oh. Ano, gina, kay basta happy lang.
0: Ah, yes.
1: Walang ending.
0: Double B, speaking of, ang atong Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, pihatid ka nato sa Yes to Health. And of course, ang mga produkto sa Yes to Health, ayaw kalimti kapag kapampaligun po sa tuwang immune system, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station, Double B. I think naatay bagong promo karon.
1: Yes! No? Unsa man, pwede na ako iladlad, di pa?
0: Oh yes, iladlad na yan.
1: Okay. No, alang sa tanan ng mga suki nato sa El Ilion Shell Mobility Station o sa tanan ng mga suki sa Shell, no?
0: Mm-hmm.
1: Aduna tay big discount, no? Nang sugod karon, no? Kada tubil ninyo 1,500 sa atuang mga gasolina, sa atuang V-Power gasoline, every 1,500 maka-discount mo og 5 pesos per liter. Maximum of 300 pesos. No?
0: Alo! Tanan na ba na siya sa, diesel na na siya o gasolina pa ba?
1: Gasolina lang, no, gasolina bibi? Gasolina lang. No? So, tanan nga mga magamit sa itong gasolina, nga V-Power, kada tubil ninyo 1,500, ano na mo discount nga 5 pesos. O sa itong fuel save gasoline, no? Ayaw kalimot nga kada tubil ninyo og 1,500 na mo'y 2 pesos per liter nga discount. Maximum of 60 liters and 120 pesos.
0: B, bisitahan na ninyo ang pinakadoon na El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Tua sa Bukidnon, na kitay branches sa Maramag, sa Valencia, yes. And diri sa Malaybalay, o ipalihog ko, yag-yag kung asa dapat
1: okay,
0: nisa
1: ako. Sa El Ilion Shell Mobility Station diri sa Malaybalay, no, at manglamang sa New City Hall,
0: mm-hmm.
1: O diha po sa Terminal, no? Doon mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Yan.
1: Ayaw kalimot nga kini nga promo. Hangtod lamang kani karong July 14.
0: Yes. July 14. Mansa rin ni mo unta?
1: Unta. Kumpaga kita.
0: Ay, bihayo kalimot. Kapag ka po ikaw na i-transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app para makaipon ka og mga points magamit nimo for your future transactions. Pwede nimo ipagasolina, pwede nimo ipa-change oil, or yes, groceries sa Shell Select.
1: Bisa nasa nga sila, pwede magamit. Matukag Cagayan, Davao, Manila, Cebu,
0: mm-hmm,
1: pwede ninyo na magamit.
0: Makita po din nyo sa ito ang mga official Facebook Live. Karong gabi una, ang atong limited time discount na 5 pesos off per liter on selected Shell fuels.
1: Bisa ng mga motor, baby, katong single motor, no? Mm-hmm. Itong mga single motor na ito diyan, naagyapon mo yung mga discount.
0: Yan.
1: So, kung may nyong gihulat, ato na sa kasaligan nga brand ang Shell. O bisita na sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Ang atong sir, baby, question ko rin yung double B, what if daw di ta mag-work? Ay! What if di ta mag-work?
1: Unsa nang di ta mag-work?
0: Daghan ni siyang ibig sabihin, double B.
1: Oh, what if dili ta mo trabaho? Or natay relasyon, dili mag-work? Ganun?
0: Mga ganern. May mga ganern ka na. Nanak yung mga asa ka nakakatunan ng mga ganern?
1: Of course, naka-experience mataan lang wala nag-work.
0: Ah, you might wanna share your experience. What if what ta nag-work?
1: Yes.
0: Pero ako ang akong kaagi ang double B, akong isa-isa sa inyo o niya taod sa ud. Knock-knock! Pasudlan ni siya double B.
1: Ay, alit, dali, sulod. Kinsa man eh.

0: Iron, wangi ako palug ko i-follow, i-like, o i-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment.
1: Yes, pakilala, pakilike, and share po naman.
0: And of course, XFM Davao Katropa Digital. Live usap kita madungog o makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Nabi na kini-double B.I. Okay na, masabta na ba akong tingog?
1: Yes! Laban clear na clear!
0: Clear na clear, kahit pagaw-pagaw talaga.
1: Yes! Mora ning pagaw nga, kuan. Kanang, daghan niya itong manginaw ba?
0: Ay, may gabi po kay Mami Josefina Tinambunan sa Tinambunan.
1: Gabi!
0: O, ana si Jenny May Quiñones, at least, we've tried.
1: Wow!
0: Iyahang tubag sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Sakto, bitaw, no? Oh,
0: at least we've tried. Uy, naapoy isa si Sarge. Si Sarge Echo Lima na siya. Kung dili mag-work, mga play ug usab. Salain.
1: Tinuod.
0: Shout out, dili sa ako ang nahimutangan o sa ako ang love o kay Bron Bron. Huh? Kailan ka ni Bron Bron?
1: Wala.
0: Si Bron Bron ang baby boy sa gawas.
1: Wow.
0: Unya ang iyang love kay katong ni Solo din niya nakaitong.
1: Uy!
0: Iba talaga pag may mga ganyan-ganyan.
1: Sana all!
0: Gabi naman talaga. Si Martin Navarez Mangiran.
2: Thank you!
0: Mayang gabi, baby. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Mayang gabi, me.
1: Mayang gabi.
0: Always gina siya naka-tune in sa toang programa. 24/7 gina siya. Me, thank you. Gina kayo. Sa mga OFW, WB, pasingan na ka nga i-gray.
1: Yes, ako mga kagupa din na sa OFW, sa may Singapore, sa may Africa, o sa may Saudi.
0: Ano number one mang gina i-greet ang Singapore, WB?
1: Oh. Abi pa lang. Abi pa lang dili na tumadumduman.
0: Work na ako ina.
1: Sa tanang mga naa sa Singapore.
0: Mhm.
1: O ginsa ka man mayong gabi.
0: Oh. Kinikilig ako. Ay, naman niya no. Nakisa ka na siya no. Hola.
1: Bibijaw, tama na, please.
0: Tama na, please, bibijaw, kay Muraga. Nasasaktan na po kami dito. May gabi kang Archie Sinolitsak ng San Rafael, Baliti, Davao City.
2: Thank you!
0: May gabi din ha, bito, oy. Ato na din siya ng isugutan niya taod-taod, double B, ha? Kaya,
1: yes, sige.
0: Kung dili mag-work,
1: mag-resign.
0: Kung dili mag-work, mangitaglain.
1: Ay, pwede pa man. Basta hindi yun, huwag yun kay dili yun, tanan yun relasyon, dili ni mo work. Ay, na lang, pangitaglain. Ay, pagpuyo na lang.
0: True. Pero sometimes, double B, kapag ka dili mag-work ang sa relationship or anything else, basin kulang lang mo o communication sa imong partner.
1: Pwede po.
0: Basin po, huwag dili mag-work, tungod kay, wala na kay panahon sa iyaha. Sa panahon sa iyahang,
1: yes.
0: Sa iyahang ka ng panginahanglan mo sa iyo,
1: yes.
0: Dili na ka makaprovide.
1: Basin huwag ka na. One po, ka na, tungod kay, mga ma-pride ba? Kalamitang pride?
0: Bula.
1: Muna siya.
0: Or basin double B, kulang o kusog ang tuhod.
1: Ay!
0: Uy!
1: Kung mo na hinunggan ka din mo work, nadali ang pampawork!
0: O, ipakita sa
1: lang. Naraw. Pampawork.
0: Pampawork sa tuhod. Ay, nako. Naaranga to ang
1: baby,
0: turbo man enhancer.
1: Nabayay, usahay baby no na, para sa isa niya ka, sa iyang partner, dili mo work, pero para sa isa kanya ka partner, gusto pa niyang mo work, so mora niyang hinungdan.
0: Oh, si Turbo Man Enhancer Double B, kung imo na siyang paliton sa pharmacy, that's only 85 pesos.
1: Barato ra.
0: Barato ra gid kaayo. Kung ikaw nga lalaki ang mugamit ana, dugay ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo.
1: Pila maximum ani?
0: 3 days.
1: Maximum? Pila pod ka kuan pod pila ka gamitan?
0: Depende kun sa one gingon na ang pahuway daw is kuan lang daw.
1: Wala lang mang luwa. Sorry guys.
0: Sorry. Si double B.
1: Ay,
0: si double B.
1: Ah, Samanta karon kay gapagpag sa ngagi.
0: Yes, labi na kung taga Malaybalay Bukid nun ka.
1: Yes.
0: Ay, naku. Diba? Deserve na deserve po ni mo ang ato ang Turbo Man Enhancer tungkol sa katugnaw sa panahon.
1: Yes.
0: Ang atong Turbo Man Enhancer

0: Legit na naon ninyo sa live na ginugunita ni Double B.
1: Yes, tara. Oh,
0: mauna ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer. Yes. Kanang naay logo sa Yes to Health. Ayaw mo pa ilad anong mga fake din ha, ang mga gipamaligya ha?
1: Yes, of
0: kaya
1: course.
0: Kaya basig imbis nga mo barug na pawong.
1: Ayaw yun.
0: Ha?
1: Siguro agin ninyo nga... Ga pags des gawas man pero dito sulod gaaso-aso
0: sa pagmahal. Mo lang bi ka ikaw din ha ang ikaw nga asawa ikaw nga bana common sense gid na sa imuha kapag ka po pampaligon sa relasyon ayaw kalimot sa
2: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user atong paminawa.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan ka, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakaseries pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din mo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Topeka Nationwide.
1: So, pagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Balik kita sa tang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Okay ra ni akong kauban diri ron. Bobby, mic test. 1 2 3. Tingog down.
1: La. Ay, bumabalik na po kami.
0: Yes, nagkabalikan na po sila.
1: Ay, sorry guys, hindi ay,
0: mali, pa. Mali pa. Ay, bakit, paano kayo magkakabalikan na wala mang kayo? Ay,
1: kaya
0: sorry. Sorry na dayo.
1: Sorry.
0: Pero Bito, ibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatog ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga katropa na to nga mahilig magpulaw or di kaya katrabaho sa kagabion o yan need pang wide awake lang yun nga dili dyan magduka. Nako B, Santon Gold Coffee Mix, bagay kayo na siya sa imuha.
1: Yes.
0: Available na po kayo na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Uh-huh. Available also sa South Star Drug,
1: yes.
0: The Generics Pharmacy. O pwede po ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. Available na usab. Dari sa ito ang suking istasyon sa XFM Network Philippines. Especially dari sa XFM Bukidnon na amin sa second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office dari sa Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Kasulod lang ni sa gikan sa Nobu, guys.
0: Aha.
1: At lang sa Nobu.
0: That is correct. O, laag lang mo din hiya. O pag, stawag ana, kanang, para maka-discount po mo kay. Ang atong ginabaligya there is all discounted price.
1: Yes. Muna yung nindot, ipiktibo na.
0: Aha.
1: Discounted ka pa.
0: Yes. And ang kagwapo ana ato ang kapid double BK na akin na siya glutathione and collagen makapahayag sa pamani. No? Oy, sa mga nasa Facebook Live gihapon karon ha, at ang ininyo taod-taod ang ato ang putahe egg scrambled egg. Pero balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una. What if dili mag-work? Dili ta mag-work.
1: Di eh, mag-resign.
0: Mag-resign? Ano, kung mag-resign, hindi kayo masi-absent. No, it's okay na. What if di ta mag-work? Eh, just think of, ano ba, kanang mahitabo sa imo kung dili ka mag-work.
1: Oh.
0: Let's say example, gito karang ka sa imo hang tapol, niya dili ka mag-work. So, ang mahitabuan na, pag-abot sa ting sweldo, wala na kay. Wala na.
1: Oh, ikaw rin po mag-suffer.
0: Yes. Oh, padungog-dungog kayo. Wala na bilhin sa pitaka. Alangan.
1: Oh.
0: Masa yung mabilhin sa pitaka nga, sige, magka-absent.
1: Okay. No, mupay, napoy usahay nga, mupay pagsweldo.
0: Mm.
1: Anay sulod ang pitaka.
0: Bayad sa bills.
1: Muna ang magluya.
0: Magluya. Nga naman na double B, no? Kanang paghapit na ang sweldo, magluya. No?
1: Magluya. Kay muna giingon nga, mas may pag matapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan.
0: Ano na siya? Padulong magsweldo, nagluya.
1: Oh.
0: Pag human sa sweldo, nagluya gihapon. Ang hirap naman ng ganyan, no? Nagluluya kasi wala nang nabilin.
1: Oh.
0: Pero pag gihapon nang yung pitaka, double B.
1: Receive the salad.
0: Skulol. Ay, nako. Ay, mayang gabi ipo sa ato ang bash nga namina din ha, karon. Bash Harold Garcia Ramirez.
1: Mayang
0: gabi. Wala ko na late ni ano po dagimo ang amigong buutan, loyal og labaw sa tanan dili sungugan.
1: Wow! Huh? Palakpak ka!
0: Palakpak pa naman dyan. Ay! Og dili ta mag-work, magbulag. Unsay langanan? O dili lang mag-huwat og Pasko.
1: Basta hindi yung nagpakipot-kipot na ito. Ayaw, pagdiritso ah.
0: Mogali. Hi, may gabi kang Boss Jennifer Putong. Akong amigo dito sa Puro Krupenta nga sila Boss Regen Pabua o Boss Bunel. Karong pajod na humanog panihapon sa sinugbang manok. Ay, oh. Kakagutong naman itong manok na ini. Kawawa naman yung manok. Kung dili mag-work, walay sahod. Si Kuya Jennifer Putong, wala gid sa tinuod gid na. Hello, may gabi po at sa mga taga Cotabato. Si kinsa ni? Nalimot ko si Renz Buto, taga Tupi South Cotabato. Pwede ka nang mo tawag pero unya na taod-taod ha. Ang atong hotline again B0945-443-5869. Kung ganahan siya double B nga mag-comment sa tuang sa tawag na.
1: Sa to ang live?
0: Oh, sa to ang live karon o sa to ang Sir BB question karong gabi una.
1: Yes.
0: Pero meanwhile, para po sa to ang egg, scrambled egg. Ah! Eh, gahe! once again sa tuang putaheng egg scrambled egg. Hatod ka na to sa El Elyon Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: Para sa tuang jackpot prize for tonight, it's already 150,000. Oh, 150 pesos po.
1: Yes.
0: Oo. Ay, naku. Imuhalang buhatan, baby. Imuhalang tanaw ng itong Facebook Live for tonight. Pero kung nakakaroon sa Radyo na Minaw, 34 letters po ang naa sa screen. Tagnaan lang yun mo kung unsan ni siya nga, unsan ni siya nga word for the day.
1: Oh, taga na.
0: Murag word for the month na ni ba? Word for 2 weeks na ni siya. So, mga nasa Facebook Live karon, tanawan ninyo ang ato mga gipag-scramble diha. Oh, kaya nabasin ikaw ang makadaog ang ato ang 150 pesos. Once again, hatod kayo na ito sa El Elyon Shell Mobility Station. Luya sa manok, oy gisug ba? Pero mas luoy ning nakadungog. Nakadungog lang, wala kakaon.
1: Ayaw po magpalaway diha ba?
0: Lagi kay sa tinuod lang kami, we're, di gimi ka ba lumabalipad?
1: Tinuod? Pila naman ang tayo pagsaka diha, oh?
0: Lagi, pila naman ang tayo pag-ingon nga, Double B, Cinderella, naami ko andiri, naami pagkaon diri. So kung ganahan mong mukhaon, just let me know.
1: Sigurado alam po nga, inyuhan ang manok kay.
0: Wait, masumpag pag magsakit ng tulad.
1: Basig, samo may epekto ang gabaw.
0: Remember na ako si imuhang pads food ba? Pads ni mo nga itago na to sa ngalan nga Carl. May manok nga nagpaduding dito sa ilahang tugkaran. Ang yang gibuhat nang huwag tanglad. Dito yung manok. Dito yung manok, pero murag trip lang gid niya nga murag naluoy po dyan sa manok kay gabalik-balik.
1: Simple naman to, baby. Kung naisilingan mga tana, ignon lang niya nga gitugno yung manok, so munang ginitan yung tubig.
0: Pero kato legit sa to Double B. Ang manok, naay birthday celebration at tong adlaw. Niya, karon kaya wala man sila handa nga chicken, kaya more into lechon gudaw sila. Naluoy sila sa manok kasi kinuha ko nagbalik-balik. Gibahugan na gani, nibalik pa lang daw gihapon. So, sa ilang kaluoy, nanguha na daw sila tanglad. Naluwi na sila sa manok, kaya gikapoy na daw baktas.
1: Luya sa manok.
0: Yan na lang gandang gisabaw. Kaluoy sa manok.
1: Kaluoy sa manok.
0: Luya sa manok. Sa muka. Christine, mayong gabi din ha sa imo. Salamat sa imo hag pagsilip sa Facebook Live. Pasensya ya kung tingog ha. Pagaw-pagaw gini. Kulang rin siya og og luya.
1: Oh my God.
0: I need luya. My God. Harold Salang, hello. Watching live from New Sambog, New Corellia. May gabi diha sa inyo sa mga taga New Corellia ha.
1: Yes.
0: Salamat
1: sa inyong tanan diha og amping-amping sa mga kwan ha. Anong mga dool din na sa mga sapa-sapa.
0: Ay, yes, true. Di ba karong kay murag grabe man ang ulan-ulan mo?
1: Grabe ang mga landslide, yes. Mga pagbaha.
0: Ay, pag-amping baya mo biha. Always nga dapat naka-charge ang mga cellphones.
1: Dapat
0: na 'yung mga extra nga pagkaon sa inyo mga bags.
1: Importante
0: o mga
1: dilata.
0: Unya kung naamoy mga batang gagmay, ilabi na kung naamoy newborn o sa mga babies pa, pag-prepare mo daan o ganang gatas baron or kanang biberon dito dayon sa kuan, ibutang sa inyo mga bags kay para unsa man simbako si may tabo, ready na ta, no?
1: Correct.
0: Mga sanina o sanina.
1: Dito na lang diretso.
0: Yes. Camping labi na sa mga balay nga naa dool sa mga sapa. Nako bi mag-amping in town ha. Ikaw po Double B, mag-amping-amping ka Double B. Ha?
1: Yes.
0: Labi na kay course. Wala ra ba ka-amping eh.
1: Abi man akong unsa.
0: Murag si Ma'am Christine nang nag-react ka.
1: Oh, si Ma'am Tin. Ay, may gabi di ha.
0: Ay, Ma'am Tin. May gabi di, Ma'am Tin. Hello daw, shout out Shell Kasisang.
1: Ay, usa ni siya sa mga kwan pod, no? Usa po ni siya sa nilabang sa baha gabi dito.
0: Uy. Kaluoy po. Mawali siya itong ni Kuyog dito sa 403rd.
1: Katong
0: first time niyang
1: target.
0: Mayang matarget ba? Ma'am Tin, may gabi eh, Ma'am Tin. Kulang rana siya o gluy ang 8 inches.
1: Kinsa naman po dito. Kinsa katong loy ang walay kuan, katong walay mga giring-giring katong straight nga loyal lugar.
0: Di na daw panitan. Kamuha, kamuha.
1: Katong loyal nga way halang.
0: Way halang. Tabang tanan.
1: Tambay. Tambay kas panuhot eh.
0: Ay, nako bi, bitobi ha muraga, nanubro na kita gamay. At ang ininyo niya to lang ato ang live putahi confession featuring Cinderella and Double B. Nako live drama ni siya bi, at ang ininyo bahala na kapagaw-pagaw na midinhi. Basta kaya live ang ato ang putahi confession. Sa pagbalik po sa to ang programa after sa mga pipila ka mga pahinumdum, atong pasudlon ang ato ang rated SVG nga programa ang
1: Putahi sa gabi.
0: Sa gabi.

0: akong Judy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Huwag kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kiligi paluyuhan sa Turbo Men Enhancer and of course sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kaubang gihapon ako ang inyohang Double B.
1: Yeah.
0: Yes. Yeah. Double B all the way from El Ilion Shell Mobility Station.
1: At your service.
0: Uh-huh. Oh, diba? Bito, B, oy. Ang ito ang Putahe Confession B is, kung ano siya, ha? Rated SPG. So, muhang yung sa mga ginikan nga naminaw karon in tawon. Kamunalay guide sa inyong mga anak. Double yes. B, ang itong istorya karong gabi una is about a very, it's an amazing relationship. Kasuway na baka na Double B ka nagung nanguyab ka tapos buutan kay ang imuhang nauyab, ana.
2: Sila nakatesting na katong ako ilang nauyab.
0: Ay. Tarong mo na to niya. So, technically speaking, katong nauyab kanila,
2: siyempre, butan kita.
0: Kay butan kay ka, pero kabaligtaran kay naay kaning istorya mong sa tuwang letter sender karon, medyo nanibago siya kay after daw niya nga mauyab, ang iyahang uyab karon, nakitaan niya ang tinuod nga batasan. So, mo ni siyang atong atangan karon biha. Oh, kani siya kay live Putahe Confession man. Ako na ibahala og si Double B ani.
1: Atangi.
0: Tapos ha, ato sa ning introduce ang ato ang programa karong gabi una, ang ato rated SPG nga Putahe Confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Eh, kini niya wa. As kang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
3: Sexual. Untruga.
7: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Dandan. Kini ako ang i-share sa inyo karong gabi una. Istorya kini sa ko ang uyab ug nako. Ang tinuod Cinderella malipayon kaayo ko nga nakaila na ako ang ako ang girlfriend. Kay nakita gid na ako kung unsa siya kabuutan, unsa siya kamainampingon. Unsa siya kabuutan gid sa kuha, mao'y pinakadakong factor nga nainlove ko sa iyaha. Ano ninyo ang masabtan? Ing ani ang nahitabo.

0: My love.
1: Yes, my love.
0: Pala loves. di ba nang uyab magkasakwa tong gahapon man siguro to, tong isang adlaw?
1: Oo. Nanguyab ko eh.
0: Nganong sa kadagandagan man gid sa babae nga naadinhaan, nagbaktas-baktas, nagdagandagan. Anong ako man gyud?
1: Nganong man day? Di bawal ba di ay? Bawal day nga manguyab sa imuha? Bawal day ka nga himong espesyal para sa kuwa?
0: Amin akong halo-halo lang ang espesyal. Di good. Kaya kaan mong good ko ba? Kaan matingala mong good ko kay?
1: Kabalo ka, labo, pakasalo-halo.
0: Amo o ba? Amo o ba? Pero ang tinood bitaw ka lang, dili lang ko ka to. Kagwapo ni mong dili. Tao.
1: Dili,
0: uy. Tanawad ako kay kag-abs niya. Nga ako, mangini mong gipanguyab. Ay, tatawa ba?
1: Nga mo ba ay? Nabaday... Gibuta nga labil diyan kung mahigugma ka ka ng walay abs.
0: So, dito labil?
1: Na gibuta ang liha nga kuwan nga bawal mahigugma, basta bawal maghigugma og dagkog abs. Wala man.
0: Di mo good kay sa tinuod lang, napagunitas ako sa abs, B. Parang pa ko nakasuway mag-good nga... Sorry. Sa tinuod lang good para loves karon man jud ko naka-experience nga gipanguyaban ko usaman nimo ka gwapo usaman nimo ka dagkog abs nga ni 8 packs
1: imo ding gihap
0: dobi 1 2 8 lagi basta gyud
1: unsa man sugot na kaani
0: Uy, pero alayin pa yung ato ba? Nagtimpla ko og Santon Gold Coffee Mix para sa imo. Kabalo jud ko nga gikan pa ka sa work. Kabalo kong ikaw po ipakas.
1: Pwede na ko na padugangan. Butangin na lang po nag-turbo diha.
0: Ha? Gusto ka mag-turbo?
1: Dili, gusto ta mag-turbo.
0: Unsa? Mupalit sa ako sa pharmacy siguro kay murag nahutan ba ako ha? Gihurot magud ni kumpare.
1: Ayaw na lang kana lang Santon Plus.
0: Gihurot ni kumparing Jao. Sige pero balikan ako tong ako ang giingon sa imo ganina nga katugong imong gipangutan akong naabakay pag-asa nako.
1: Siyempre, sige ra tagkuan ani hinanyo ayon niya. Wa ta hinanyo an.
0: Nagpalalabs naman kita. Ako na lang yung panindigan. Oo na.
1: Dito ang ka?
0: Di ka?
1: Dili. Ako lang iklaro ba?
0: Dili, pausulti lang. Dili ka kaya akong bawion.
1: Ako lang iklaro?
0: Tarong ba?
1: Okay na.
0: Gusto ka?
1: Klaro na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: Yes na?
2: Exciting!
1: Of course. Yes na.
0: Yes to health. Sige, kita na. Nasa may pizza ron.
1: Pizza di peligro.
0: Mansa rin nato ron, ha?
1: Yes, of course.
0: Timang iba yan, ha? Ay, kay mansa rin man, ato na lang na i-celebrate in advance na ako'y kuandari ka, nag-ipalit na ako ng bracelet para sa imuha.
1: Wow.
0: Imuha, ganyan siya, ha? Oo.
1: Napo ko yatag sa imu. Okay, siyempre.
0: Nasa man na?
1: Kuan? Cellphone.
0: Wow!
1: iPhone 18 is ya.
0: Ay, bago ni?
1: Para mag-contact ka ita. Mag-contact ka sa ako. Ako rin kontak ko ni mo. Ako rin kontak ko. Ikaw rin pala kontak ko.
0: Wala kailain ng i-chat?
1: Wala na. Kay...
0: Pantay ka bitaw, ha?
1: Oo, of course. Tanagod ka sa pamay atong pangitaon.
0: Bago gidain ni ba? Okay, nagkasilupin pa man.
1: Nagkasilupin pa. Nagikan pa gina sa factory.
0: Ah, pwede ba i-load, ha?
1: Ano? Hatag may gatong dili na to kay Ella. Ano pa ba?
0: Cinderella, 6 months na ako siyang gipanguyaban. Unya, lahirag yun siya Cinderella kay sa tinuod lang akong ginadescribe sa iya ha. Na buutan jud kayo siya. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon Cinderella kung unsa ko kaswerte nga lalaki sa tibuok kalibutan. Pero Cinderella pagumanyo og yes sa kuha. Niagi ang usa ka semana. Ningon siya nako nga i-open daw niya ang ako ang mga social media accounts. Eh gusto daw niya nga wala jugoy itago sa iyaha. Ako po Cinderella, sa ngalan nga na-inlove gudood ko, akong gihatag tanan ng password sa iyaha ug ingani ang nahitabo. Ako na i-open yung cellphone, P. Uy.
1: Ang cellphone?
0: Ha?
1: Yung sa manin mo na ng cellphone?
0: Wala
1: eh. Alam kay iPhone 18, nga nung hilabtan pa manin mo ng Android.
0: Kwan, nabaguhan lang mo kukusin mo cellphone, kay gwapo kay camera, oh.
1: Oh. Ay, nandiyan kay Toyo.
0: Wala, uy! Wala, uy! Ay, tapos na nang warag doon. Nandun kayo mong camera kay...
1: Sige na, o, tagal ko. Mga yung kag-password. O, sige, tagalati kag-password, ha?
0: Wala, uy! Wala, na-curious lang kung ano yung cellphone kita na awang likod. Na-ay, kung ba? Na-ay, sticker sa XFM.
1: Yes!
0: Nagpaminaw tayo kag-XFM. Oo,
1: katrupa. Katrupa na. Katrupa.
0: Ay, Toby, palalabs, kinsan yung mong kachat?
1: Kuan na, katunang among ang katunang kauban mo sa membro sa class kay?
0: Kisa mo rin si Christine?
1: Si kuan na, kauban mo na sa membro sa class?
0: Kisa mo po ni si Harold Garcia Ramirez?
1: Muna, mga membro po na sa class. Basin ikaw, gusto ka magpamembro class.
0: Mo ba? Sabi na, anong class, uy?
1: Ay, so...
0: Mawala itong ginatagaan basta na ikuan, kanandayong?
1: Nay mga mahitabo set sa kuan. Nay mga benepisyo.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: Sige, palalabs, ipamember ko.
1: Ano pa? Anong sige magpangtana?
0: Wala nang good, palalabs. Palalabs, kisa ding picture, palalabs, kayo mong gisend.
1: As, may gisend?
0: Hmm.
1: Habasin, o katunang among gitabangan.
0: Mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Palalabs, kisa ding gusan ng Gcash?
1: Siyempre, basta...
0: Tagahan kay kagisandan. Nakagisandan na kayo Gcash ng 5,000 palalabs. Babae lagi ni. Kinsan ni?
1: Babae din na. Hindi, gitabangan ako na. Kay, ako anang magulang. Uy, akong gitabangan kay naluoy ko. Kay kuan. Paggatas. Ikaw di ay, mga ngayon imong pamilya, di din imong tagaan.
0: Tagaan mo na ako.
1: Tagaan, ginanin mo kay...
0: Tagaan ako, uy.
1: Time palab. Nganong sige lagi kag pagutan na usa may kuan ni mo mura mag nagduda na kuan na ah.
0: Pasabi. Palaps. Ano na kay kuan? Ano na kay secret calculator?
1: Of course kay gina budget na ko akong kininsina o binula.
0: Palaps. Kuya lagi ni nga calculator palaps kina lagi ni siya password.
1: Yes. Kasi gusto ko kung ano yung password.
0: Dubi? Teka, hindi ko lang sa password, Ani P.
1: Sige.
0: What's your password, Ani?
1: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3.
0: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3. Memorize? Uy.
1: Ati.
0: Ala, pula loves. Nalagi kay picture ni Kwan yung Ivana Alawi.
1: Sus. Uy, kuwan naman ko na siya diha.
0: Nakahamis, gano'n ano niya, no? Kabalo ba ka nga naka-Santon Plus Herbal Soap niya siya?
1: Ay, wow.
0: Uy, kanindot, ani.
1: Banito, grap.
0: Pula, loves. Anong daghan kay kag... Anong daghan kay picture din nga naka-abs lang ka?
1: Siyempre. Kasi nga lahan ka mo tanaw ba? Di. Temple, loves. Murag na, kabantay ko ba nga? Daghan... Unsa man daghan man kay lagi pangutana ngano man nga wala dili man na sa una.
0: Wala uy. Palalabs. Nasa lang gid nga pangutana ni Palalabs. Kisay chat sa imo nga I love you. I love you lagi ni siya sa imo sa una. Kuan pa ni o kano sa ning chat. 2014.
1: Time pa sad.
0: Ayo sa ba. Tuwa ko sa ko nga I love you. I love you lagi.
1: Pa. Bibi tanaw na ko na bi.
0: Nara.
1: Bibi.
0: 2014, January 10, 2014, I love you, loves. Nalike, ano pa rin sa tagtinawagan ng niya?
1: Ang buti mo, kay ikaw naman po yung nagtawag-tawag sa kuunang love, din nagtawag na po kuglab. Pero ay kabala ka na kay 2014, balo kay ikaw naman dito akong puli anak sa iya, kay siyempre.
0: 2014. 2026,
1: sumandron
0: pa
1: lang, Labs. Ang gani na. Layo na kayo ito. Ay na nang kuwala. Ay na nang uting kaya.
0: Ay sabi, basahon sa guna ko. Ano kayo pa ba? Pula Labs, oh, nag... Ala, naingon pa ka dili pa Labs. Nga dili kakatulog kung dili siya mag-chat.
1: Wala Labs, i-delete na lang nato na, Vicky. Mora na hinungga.
0: Ayaw sa gani, i-delete ba? Ay, ako sa nang pambasahon. Lagot, kay ka... Saput-saput na raba ko na.
1: Wala Labs, ang dugay nang gikalimtan, kalimtan na, di na naangay lukaton pa.
0: Nag-heart-heart pa ka diri?
1: Siyempre, kay oh? Siya may akong heart zone na.
0: Napa kay mga pa-care-care? Ang ginan pa niyo mo siya nga, ihatod, ihatod ninyo. Ako din ni Jugo niyo ginhatod pala, Labs.
1: Ikaw naman karon.
0: So, ano ito na?
1: Ay, kabala ka, ihatod ta ka, uy, ihatod ta ka, amang ka gusto man to.
0: Wala. Dahil ako sa imong dugan. Ay, sabi ka. Ay, sigsamog-samog, Biki. Mag-guan ko din, mag-focus ko din, mag-inabasan ako ng imong chat sa iya kay...
1: Labi, burda na dukunin mo lang.
0: Wala man. Ako, I'm just wanna make sure nga ako lang, Labs.
1: Kasi magkalang mo, silos ka?
0: Wala ko. Ako mong silos?
1: Silos ka no?
0: Wala ako mong silos?
1: Silos ka kay... Anong ingon na?
0: Wala kong kaselos! Wala kong kaselos!
1: Anong daghan na magkikagpangutan na? Daghan na kikag-uting kayo?
0: Oo, tanaw mo na! Labs, gitagaan pa ni mo siya o Glare Skin Herbal Soap? Ako wala ko ni mo taga eh! Ha? Napoy, gipadalaan pa ni mo yung mama og Santon Plus Gold?
1: Ay, kabala ka! Bato kong XFA magma! Nangumpra ta dito, tabunan ti kag-kuan ha? Ikaw, nagkadugay na ta, nagkasilusa ka.
0: Nagutag yun, ano yung chat-chat. Napi mga pa-heart-heart, napi mga pa-cry-cry dari, oh.
1: Of course.
0: Hmm? Naayog ito iyang mama sa iyang gipamati tungod kay nag-inom siya og Santon Plus Gold. Niingon pa ka dari, ang adungagan pa ni Mugi sa kawaks, baga agin ni Mugnaong, uy. Ha? Ako, lagi ko mag-ugi ka mag-effort sa kong mama?
1: Paminaw, sabi, imong mama, baskog pa man, unya na nagmagluya, palitan ako na. Isa day ka, alam mo, maghatag-hatag ko dito, sakto pa.
0: Nag-chat-chat pa ka dali kang Christine? Nagsumbong-sumbong pa ka, nga gibiyaan ka sa imuhang uyab? Ha? Kisa man is...
1: Maghatag-hatag ko dito, sakto pa.
0: Nag-chat-chat pa ka dali kang Christine? Nagsumbong-sumbong...

0: akong mga involved lang mga ano mo, nausam ka ako, malagot ako ba? Gamay na lang yun.
1: Labs, normal mo na pala. Labs, siguro nga mangutan ako sa'yo mo because I'm your girlfriend.
0: Dili na naman, huh? Dili na naman, lab. Dili na naman, dili kayo na sa una. Mapinanggawan ka sa
1: una. Ingaan ko sa una.
0: Mapinanggawan ka sa una. Dili ka silusa. Dili ka nagpangutan na. Karoon, puro na pangutan na. Ang saman, ha? Nagsilos ka?
1: Wala ko silos.
0: Saman.
1: Alam ko lang, dili ko gusto ko ma-experience na ako ngayon kung binuhangan ka sa unang panahon. Kinabinuhangan ko. Ha? Magselos ko, ani.
0: Wala ko ka ginuhangan, ha?
1: Maliwag ka. 2014 ninyong conversation. Oh.
0: Lala man ka 2014, imo pa uting kayo 2026 na.
2: Matmat na pa.
1: Nangutan, ani. Napoy. Oh, kitagaan pa ni mo iyahang papa og premium D3 coffee mix.
0: Of course, pinangga man ako yung papa. Ay, kabala ka, pinangga man po na ko yung papa. Siyempre, ugangan nun ko na ako nagod.
1: Hindi ko kadawat, ani. Nagpagasolina pa mo sa El Ilyon Shell Mobility Station kay na ako no kay discount nga 5 kada 1.5
0: yes.
1: Nga tubig.
0: Tubig yun may dito lab kay. Motubil yun may dito kay na ay 5 pesos per liter every 1,500 ni mga tubil.
1: Grabe na gid kay ni.
0: Oh. Nga ikaw. Anong magsilos magka? Basig ikaw gusto tika. Gusto kang tubil ito? Tubil ito?
1: Hindi na ko kadawat. Hindi ko kadawat, ani, grabe mong effort sa iyo, ha?
0: Nga naman, dili man yung malawat akong effort nga atong isang adlaw, nagtubil mo sa tarito. Atong isang adlaw, nagpalita og Sangton Herbal Tea.
1: Oo, oh, lagi ka balo ko, ana, pero lahi lagi nang yung effort, mas daghan kang effort sa iya kaysa sa kuha.
0: Ano, oh. I-compare man gini mo siya, nga lahi na maputo siya, lahi na po ikaw.
1: Grabe na gidkain ninyong conversation, no? Di na dyan ko ganahan, ani, na, nabangan ni kay, napakay TikTok, nagsayo-sayo pa ka na rin.
0: Sauna lang, eh. Sauna kay, of course. Kaya pa man isayo karon.
1: Oo? Oh? Nagang ikagsayo-sayo din ipagkita. Kita pa ni mong abs ni Nia. Kaysa magipaibog-ibogan lugar ni Moana daw, be.
0: Wala mo ko nagpaibog na nagod.
1: Naadyo, klaro, dyan ka ayaw.
0: Sala ko ba din yung mag... Sala ko ba din yung magka-abs ko?
1: Napay nag-heart-heart din eh. Oo, nag-heart-heart din. Puro mo yung mga Indiana. Oo? Puro mo yung mga kuwan, mga tagalay, African.
0: Kasagday na sila. At least, nagpuyo na sila. De, ikaw running perting sa muka. Unsa naman yung sa muka na kunin mo. Unsa magka...
1: Napay yung...
0: Silo-siloso. Silosa kay ka.
1: Napay nag... Hindi ko kadawat. Ano yung palalabs? Napay nag-heart rin yung tingin na very nice. You have a nice shirt.
0: Napay mas lalaan na. You have a nice boxer shirt.
1: Kulor. kanibitong imuhang conversation pala, love. Minus-minusa na siguro ni Muni. Di na ni maayos sa tuwang relasyon pala, loves. Inon ni Muni si Christine nga... Kuan-kuan ka lang, tambag-tambagan ka nga, di na ka mag-chat-chat. Di na ka mag-sensen o Gcash ni mga unknown person.
0: Mabito, no, ha? Kanang nagbinot anadyo ko para si Moa, pero di man imo ga ka...
1: I-unfriend ni si Christine, be!
0: Anong i-unfriend ba na ko na?
1: I-unfriend ni. I-unfollow ni siya sa TikTok. Hindi ko ganahan, magselos ko. Gwapa kayo siya.
0: Wala. Ikaw, kalamig yun imo. Kwanon, oy.
1: Hindi ko ganahan. I-unfriend tanan. I-unfriend ni silang tanan.
0: Ayaw upsa akong pailo ba? Kay, bisag, ingon, ani ko kabutan ni mo. Larabadyo ko na. Basig maupos akong, basig matuyok akong pananaw ba? Basig, makalimutan. Mo ko ba na?
1: Naong losa na sa COVID. Ay, naku.
0: Kaloy po ni Dandan.
1: Oh, okay, si Dandan. Okay. Atos ang silipon ni iyahang sulat, ha? Oh. Ano ko, Cinderella, asa nagid ka ang iyahang pagka-thoughtful kay sakalit-kalit June? Grabe nagid siya kasilosa. Ako mga friends, ako mga ka-workmates, halos ipa-unfriend niya tanan. Wala na ako kasabot, Cinderella, even mawala ako mga pila ka minuto. Questionan niya. Na ikaw sa Cinderella, nga nag-duty taon ko, na ako sa second floor, ug naa siya dito sa first floor, kay natunong kaayo, nga nagpalit siya og pagkaon sa mo ang convenience store. Ug ingani ang nahitabo. Kaning mani akong pilion doy sa kuan B, siya select P. Oh! Nabaka to si Dandan Diriron?

0: Ay, ay, nandi ka niya lang?
1: Ay, ay, Palala. Oh, I miss you, Palala.
0: Miss you too.
1: Oh, ni, actually, ni Anhin, andyan ko din niya kayo magpalit. Andyan ko yung paborito nga manidiri sa Shell Select. Kaya gigamit na ko ang ako ang katong nagpagasolina good ta pala loves ang points man gud na ipon man gud ako ang points mo nag grocery ko karon kay wow, wala koy kwarta unya ang kaning points akong gigamit ka pambayad
0: oh dapat na dekan points di ay mayo
1: pala loves wala sila ko andiri baligya kanang Santon coffee mix Santon Pass coffee mix na hutan ba mo
0: kanang wala mi baligya diri loves pero na ako'y masuggest ni mong asa tamo adto para makapalit.
1: Ah, mandapit pala loves.
0: Ato tayo sa SFM, silingan na kayo na to.
1: Ah, sige. Pala loves, na ako'y napansin ba? Suot-suot lagi mo sa cashier.
0: Siyempre.
1: Ay, gadikit-dikit lagi ka sa iya.
0: Siyempre, kung uban ko na mo na pirmi, mag-uban-uban mi diri pirmi, yun sa mga problema na mo diri, ang maka-charge mi. Among tabangag bayad. Oh. Eh, siyempre, alangan mag-inisog ko. Mag-inisog po sila, di, wala, magsumbagay, may diri.
1: So,
0: teamwork ang tawag, anala. Teamwork ang tawag.
1: Teamwork?
0: Waka ka testing o panarbaho, lab. Waka ka testing o panarbaho.
1: Ha? Panarbaho ko eh.
0: Oh, basin baki. Ako mag-good ka ng, tanang, magdoda ko ba?
1: Wala mo kay dapat dudahan. Grabe po ka. Ay, anhi lagi ko rin sa social select. Dudahan na dahin ko nimo.
0: Ah, lagi ba?
1: Wala ko nagselos pala lang. Si, pala lang. Sa tingala lang magod ko kay ang cashier ba taas kay buhok? Hindi na mo pwede mag-hire o ganang cashier nga pangit? Kinahan lang dyan guwapa pala labs.
0: Isa man sa tayong magpagasolina lab. O murag wak-wak atong mga cashier lab.
1: Ba, parihaan ni o, mga cashier din niya sa Shell Select, kasagang gwapa ha, mga puti, pajud kaayo, mga hamis pag yun, naka Santon Plus herbal soap niya. Hindi mo pwede mag-hire din yung ganang didig kapanudlay, diba?
0: Kahadlo po ni mong tama, oy.
1: Kala mo, hindi ka ba naman namin, eh, gani nga, dapat ang iyong ipang-hire.
0: Hindi po siguro, oy, kay, siyempre, presentable atong ipangita.
1: Paralabs.
0: Napod di tayo standard ng mga pleasing personality.
1: Paralabs, dili ko ganahan nga na is someone next to you.
0: Yo, ha?
1: Dili ko ganahan. Paralabs.
0: Murag lahi na gini ba?
1: Dili ba importante nga ko ang feelings niya to the as ibo?
0: Labs, ikaw ba? Ikaw na din naghimo nga kanang kuan, mag-overthink ka.
1: Wala ko ga-overthink. Ang kuha lang. Ayaw pang duol-duol ang mga babae. Napa si... Nawag isa man siya. Kaling lalaki o nga taas kayong bigote. Ang duol-duol sa imo, hindi ko ganahan.
0: Saan na magka? Uy, di ba po taon bayad na yung mga uyab? Saan taon ka?
1: Napa si Sir Nash. Eh, paduol-duol si Sir Nash sa imo, be.
0: Diyos ko. Mag-bandol din si Sir Nash kay unsay mga pangutan na siya sa kuha.
1: Mag-selos
0: na siya.
1: Mag-selos ko. Hindi ko kailangan mo duwa-duwa si Sir Nash. Imo kay mag-selos ko.
0: Tempa sa amin. Magpalit sa tarito premium day 3B. Masige ka, buhi ka ba?
1: basta palalabs ha. Iwasig din yung mga makasakit sa kuang dughan.
0: Mag delikado na gini. Wala na gini sa dughan. Na gini sa utok.
1: Dili man, nasabtang ako ang gibati ba sa unang panahon mangod palalabs. Pero hindi ko ginachitan sa kong mga uyab. Oh, masakitan ko. Sige, pangudol-dool ni Sir Nixon.
0: Lad, paminaw.
1: Ha?
0: Katong sa una, ni Agi na to, ayaw i-generalize imong mga lalaki, lab. Ano man tao nga, sa una to, sila to. Nang binuang sa imo. Pero karon ako na ni karon.
1: Ginainan ba ko ni mga praning?
0: Wala ko na yung nga praning ka.
1: Ginapamukha ba ni mo sa kong praning ko?
0: Wala ko na yung nga praning ka pero nabalakan ako sa mga ipakita.
1: Dinilang ko ganahan nga magdool-dool ka ni mga katrabaho. Dinilang ko ganahan nga mag... Pariyan tong isang adlaw o nga nagubangin mong sakinan, nagsakay ka o jeep, natapatapad ba ka o babae? Dinilang ko ganahan.
0: Usap na yung gusto nyo, magbaklay rako.
1: Ano lang siguro. Tapos itong isang adlaw, nagsigi ka, gikapika pa itong iring sa imong kaupan. Hindi ko ganahan. Oh, ingo pa ka nga. Ganahan ka sa balahibo sa iring, kay puti ka ayo. Magsakit akong dugan, magtanaw.
0: Love, sa tinaan na, nalibog na dito lang. Libod na jud ko sa kung buhaton nimo.
1: Masao na lang wala ko ni.
0: Di ko kabalo kung makaya pa bakas premium day 3 herbal tea o uban pa. Ambot lang, maragsanga na lang, guys, kamunggay, guro, ani.
1: Wala ko'y problema pala. Ikabalo kong hinahatag ni mo sa kwatanan. Halos tanang produkto, giyod sa Yes to Health, ginahatag ni mo sa kwatanan. Wala kay pagkukulang sa ko. Pero pala, consider my feelings.
0: Ayun, wala ka na.
1: Sabi kaya kong dugan. Di ko ganahan magtanong sa mga maski paghikap-hikap anang inay, maglagot ko. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan.
0: Kanang... na nakuha na mag kuha niyo eh. Kaming murag na sanay na. Ako, nalibog na po ko ba? Okay ka ra ba ka? Sinapas mo ka?
1: Ha? Wala oi.
0: Sigla oi. Basigwa ka na kaon? Basigwa ka kalungag dito?
1: Kalungag man ko.
0: Naglibog mag ko kay kaning aksyon na ni mabutan magkasawangan. Wala dyan kayo libog, karun...
1: Inamang yung duro ko, taga na kayo sa reklamo!
0: Imbis kayo nakadugay na ta, imbis dapat magkadugay, magkalami, duro ko yung nakalabad naman noon ni noon.
1: Inaman siguro ko ni Mula, yung nagreklamo ka na.
0: Hindi ay,
1: nagreklamo ka na.
0: Wala dito katungod mo sulti.
1: Hindi na kung ganana na yun na, hindi. Hindi na siguro ko ni Mula, kaya nag-ingon anak ka na. Hindi na kung ganana na yun na, ayoko biyay. Palagi ko na niya ko ang bata sa basta kay love lang gihapon nung tako ni mo. Pero mao lagi, yun lagi magdudura ng mga babae lagi
0: love,
1: ni ha?
0: Love gihapon tika. Love gihapon tika. Pero dili pwede nga, dili ko makikuan na ng mga tao nga nakapalibot sa ako. Kasi sila po hinungdan nga nung naako sa kung... munsa kung asa ko karon sila mo hinungdan
1: basta ayo pagduol-duol na inyong cashier diha sa Shell Select. Hindi ko ganahan bala ka diha ayo pagduol-duol ni Sir Nash. Bala ka diha hindi ko musikag duol-duol na sa ilaha magbulag ta. Hindi ko ganahan magsakit ako ang dugan magtanong mo istoryahan ay mo ni Sir Nash.
0: Mamsa naman taong kataon eh. Ako, nalibog na dyan ko ni mo. Sa'yo ang inakong buhato ni mo. Noon saan naman tawag ka nga, pati lalaki, imo namang silusan, iring imong silusan. Motor ka, akong isakay-sakayan, basta ipagay mo kong silusan.
1: Cinderella, naglibog na gidgos ako ang uyab sa tinuod lang. Tanang halos tanang butang, pati akong bitaka iyang silusan. Tanan-tanan na lang gidwa na ko'y magunitan ani. Mga yung tambag sa inyohan ni Double B. Kung unsay angay na akong buhaton kaysa karon. Rabi na gid paglabad sa ko ang ulo. Love kay nako siya sa tinuod lang. Ug dili na ako kaya nga mawala siya nako. Apan Cinderella. Labad na kay akong ulo sa iyaha. Para sa Potahe Confession. Dandan.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Oh, yes, yes, yes!
2: Yes!
1: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi featuring Double B.
2: Yes!
1: Ay, nako. So, kaganina binyo ang nadungog ang ito ang istorya sa putahe confession. Kung asa ang istorya ni Danda ng atong na-feature. Grabe ito sa Double B, no? Yeah. Sino maingon na itong yung istorya Double B? Muraga, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, kaya pa ba?
2: Kanang maglibog ko niya, Bibi ba?
1: Mm.
2: O kanang daghan na kay siya kuan ba daghan kay mga kuan mga tao mga damay mga ba lisod kayo ingon na lang nga batasan
1: isod lagi ka ayo uhi sa on tambad kanang gumahan magid po sa bay
2: pero unsa man gyud ka ni Dandan no kanang Dandan unsa man gyud kung kaya narat gyud sa imo kung kaya pa nimo siya nga nagkaingon ana na siya nalibog ko kay kanabang di ko kabalo na pass mo ba ni ka siya o sa baka?
1: Okay, sa inyong mga reaction ko ng gabi una ha. Ang ato ang number 0945-443-5869. Pwede na mong mutawag din ha, Abi, ha?
2: Okay.
1: O pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon.
2: Yes.
1: May gabi po kang Juliet Scooby o kang Nosreg Duby o sa mga namino karon diya sa may Kuya Guy Eatery.
2: Yes.
1: May gabi po kang Marce Magale.
3: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong pagpamina o sa pag-silip sa Facebook Live. Live gihapon kita, Abi, ha? Pwede ninyong silipo na ito ang official Facebook page. 101.7XFM Bukidnon. O kung gusto po ikaw nga ma-feature ang imong istorya sa putahe confession, pwede ko nimong i-message right away sa atong official Facebook account.
2: Yes.
1: Layas kog sayo, besh. Dili baya ko ka maumanambag. Naoy.
2: Practice, besh.
1: Practice, besh. O, practice, judi, ha. Na-appeal ko, uy. Si Ma'am Christine. Hello, uy, ni Ma'am Christine na-appeal.
2: Isip kayo ang kagi ni Dandan na nga-appeal-appeal ang mga walabot.
1: Na-appeal pa si Sir Nash, luuyang Sir Nash. Na-appeal pa si Sir Nixon. Sabi na yun kayo niba. Mga bigatin to itong mga cast.
2: Grabe.
1: Bigatin ng mga na-appeal sa drama. Anyway, kung ako siguro po sa side ni Dandan po Double B, mag-toxic mangguling running relationship.
2: Yes, tinuod kay... Siyempre, kanang kapoy kayo, kapoy kayo manubag, kapoy kayo... Niya, tanan na lang lihok ni mo, dudahad ka.
1: Ano ka, message from 2014?
2: Oo, tagaan pa niya, dili. Listen kayo.
1: Nasakit ang iyang, nasakit o iyang duga na gabasa at itong mga mensahe from 2014. Eh, 2020, hoy, ayaw ko ganaan na ado.
2: Ako sa tinuod, ginayin niya.
1: Uy, istorya mo, dili man ko na ako buwang.
2: Okay.
1: Basta akong pari mo din hiya, pero na ako yung remember na Double B ka ng mga yung good password. Para noon, guilty good ko, anak kayo na ako eh.
2: Like, back to you.
1: Back to you. Day one, Double B.
2: Mupay, pagsagod, gigid lugar ninyo.
1: Mupay, pagka-uyab na mo at itong panahon. Day one pa lang, Junmi. Nag-away na dayon mi, Double B. Kay, ang gusto niya, pangayoon dahil niya ang password sa tanan akong social media account.
2: Grabe pa dahil siya. Grabe
1: ko si Lonsu.
2: Si Loso na ba dahil na yun na?
1: Si Loso kay siya.
2: Kung mga yun ang mga password, so si Loso na yun na.
1: Di man si, actually, kaya mo yun na manggod, voluntary manggod na siya. If imong i-provide, magulat na lang siya sa tamang nga panahon, nga ihatag sa iya. However,
2: Paring jaw.
1: Dili, oy. Wow, subi. Dili, basta lahido siya Double B. Day one pa lang, nangayon na siya sa ako ang mga passwords sa Facebook. O niya, kanilagi pong umuobay ba yata. Yatag po na ako sa iya ang mga password.
2: Yes.
1: Pero, dalawang away na gito ka ito. Kaya, ang nahitabo, pagkagabi ito, giting kanya tanan ako mga messages.
2: Oh my God.
1: Pagtanaw, giniya kung kinsa ako mga ka-istorya. And then, he found out, nga ka-istorya na ako kong ex, dugay na gid kitong panahon nga kaistorya na akong ex. Suko kay siya.
2: Uy.
1: Suko kay siya kay nganong naging entertain pa daw na ako, pa daw na ako prior sa iya ha. Ato nga panahon di pa manggood kami ang uyab.
2: Okay.
1: So nag-entertain pa ko. Ano ko nga nag-entertain na kaistorya ra manggood ko. There's nothing special about the conversation.
2: Yes.
1: It's just that gibutan nga na niya og manning.
2: Kanang utok nga kusog imo dagan ba nganang kanang dali kay mag-overthink ba.
1: Unsa kay vitamin sana?
2: Di pud siguro na mahong epekto no sa mga sa kung ano ba kung naay mga utok diyan nga mag-overthink pag inom na lang mo mga Yeast to Health product.
1: Oo, dapat mag usually mga double B kapag ka nga to ang mind is unstable. Kulang na ta sa vitamina sa to ang lawas.
2: Yes.
1: Mo nang dapat pud bi nga nagainom gid mo og Sandan Vitamin C para ma-regulate pud ang inyong kalawasan din ha. O pati nang dagan sa inyong utok matarong pud na.
2: Yes, no? Tinuod na. Isa po kayo, maingon kong inom. Pag inom, o isa kabasong B-Power.
1: No? Kaya gasolina. Jiu-jitsu. Limang kagpati ang pump boy siguro. Gisilos.
2: Oh, siya, silosan.
1: Luwis sa pump boy sa LLU.
2: Tangan nga makunik sa iya ha. Taman nga, taman sa tao nga makunik ni Dandan.
1: Pero double being, nani, ingon manggod sila nga. Na ako'y nadungog manggod, I think that was a week, well, last week, na okay lang daw kung makaoyab siya og silosa. Ang importante, sexy o guwapa. Dili gyud niya biyaan, bahala og silosa lang gyud og gyapon kaayo.
2: Depende, maguna. Para sa ako ha, kay wala lang gyud nimo siguro pa na timingan ang usa ka babae nga silosa. Kay daghan man po, kuan good, by ang magunang pagkasilosa sa mga babae.
1: Ako double B, sa unang panahon, aminado ko, silosa gid ko, pero nagid to reason. Insecure gid ko atong panahon na tungod kay gipa-feel pod sa ko ang uyab at tunga time, ex na nako ron. Ipa-feel po niya sa ko ang dili ko worth it para sa iya ha kay ga-entertain man siya laing babae. So, nga naman ko double B mo, atake mo good ang insecurity sa babae kapag ka mag-entertain po ng imong boyfriend o other online babae.
2: Bisag ka ng mga friends lang.
1: Ang kana okay na siya, pero katumang good is gipanguyaban gid niya. Unya, gipanguyaban niya, harap-harapan, nakita gid na ako. So, dito nga time, dito kargid na ako insecurities. Pero, if that the right person comes nga, lahi gid ang ipafeel sa imo, like, special jug ka sa iya, ha? Dili gid ka makafeel, Anna.
2: Yes.
1: And I'm really glad na wala na jug ko kafeel, Anna, karon.
2: Sik-sik, lig-lig at umapaw.
1: Oh, yes. Lahirag yun. Pero sa case po, didandan ka ron, lahirag ka pati iring silusan naman. Do you think this has something to do with basing na ay problema ihang panguto ko unsa ba?
2: Kanang basinog mo ngayon ano, napanuhot lang ba? Napanuhotan?
1: Tinungon ba yun na siya double B? Kanang kung panuhotan ka, yung musa kasi mong utok, matrililing yun daw kuno ka.
2: Actually, naming mga kuan, one of our friends, family friends nga, nahitabo gina, dito gapuyo sa balay, kay kuan niya, karon nahitabo, kay mukha mo, maligo, bisag bilar, dili magkaon,
1: estudyante
2: pa to, napas mo, niya plus panuhot, nakuan din sa gyud, until itawag gina mo sa ginikanan, nga kuadri, kay kanang, kuan na siya.
1: Nanay something siya. So dito na gina siya, kinahanan so, basi, na gina siya i-ano, ilahi o Pinoy-anan sa inyo.
2: Basi yung una-ana, ano ba? Pero hopefully, dili lang unta, no? Dili lang po unta, no? Kaya luoy po kaayo. Pero,
1: luoy ba ya?
2: Pero Dandan, ikaw rin yun ang nakabalo kung unsay kuani mo. Pero para sa ako, kanang imo na lang kuro ng huna-hunaon sa makadaghan. Kay kung iligo ni mo, daghan pa kay mga babae nga, mas tarong pag-utok.
1: Oh, then when we talk about peace of mind, ikaw ra mangid ang makapili kung unsay mas makahatag sa imuha o kanang tama nga pag kanang tama gud nga peace of mind jud nga di na ka mag-overthink, di na ka mabutang sa usa ka toxic nga relationship kay masing pambitog ingon ana nga kanagong nga walay cheating issues ang inyuhang relasyon sa ngalan nga murag katuok na ka kay murag lahi gid ang ihang batasan, then that will not give you a peace of mind as well.
2: Yes.
1: So Dan, nadagan pa man sigurong babae din ha, Dan. Might as well kung kaya pa, biyaan. Kung dili pa yung anak ka stick ka, ayaw yung imong wapagid ni pilit, o yung anak yung imong hanggog mas iya ha, biyaan na lang siguro na, Dan.
2: Oo, kanang mitra sa'yo pa.
1: Kay kanang imo na lang, double B. Ako, dili man sa ikon nga paglaglag sa ako ang flag, isip ko sa kababae. Pero ang ina ng klaseng babae, lisod kita bangon, no? Lisod ta bangon ang ina ng klaseng babae, labi na grabe ang iyang problema sa iyang insecurities.
2: Ba?
1: No? Damay tanang barangay, bay?
2: Dan, kung ina na dan, mura gyapon isang investment dan nga.
1: Yes.
2: Kung walay ROI, ayaw pugos.
1: Was it an ROI? Return of investment.
2: Oh, investment na po gyapon na. Dan, so, matawag yapon isang investment, pero kung ikaw na piri mag-abuno na kapirmi, mura, ano ba? Ba? So, kinanglan ginanin mo pag-isipan kay ang kaminyo on, dili na siya, basta-basta lang nga. Pag masumha na ka, pwede rin mo iuli. Sabi na nakititulo.
1: So, True, Jude. So, dapat na lang yun siya gitawag na balance lang yun ang inyuhang sistema.
2: Yes.
1: So, dapat kung unsa imong ginahatag sa iya nga energy, mo po ihatag niya sa imo nga energy.
2: Ano ba? Give and take.
1: Grabe naging ka.
2: Oo. Oh, basta mo na to.
1: Basta mauna na siya. No? Dan, wala namang iniigong oras, Dan. Ikaw na lagi yung bahala mag-igo sa imuhang desisyon, Dan. Basta kay ako o si Double B nakaingon na gid mi sa mo ang words of inspiration, something that you can ponder, something that you can use, na mahimo ni mo siya guide sa imuhang decision
2: sakit,
1: making.
2: Bisan no? Sakit,
1: no? Oo, sakit man.
2: Sakit ang realidad, no? Pero, ma'am,
1: sakit, uy. Kisa bagoy lami nga pagbulag. Lamang good. Sakit pang gina siya. Pero Dan, again, mas unsa pa yung among tambag sa imuha ni Double B, kung unsa ang imuhang sundon ng desisyon, it will always be your final decision na need ni mong i-follow. Double B, for your final words for tonight.
2: Okay, no? Ayaw kalimot, no? Ang Ililion Shell Mobility Station, kada tubil ninyo o gasolina, maka-discount mo og 5 per liter.
1: Yun!
2: Pag-sugod karon, hangtod na karong July 14.
1: Yes!
2: Ayaw po kalimot sa mga motor din, ha, no? Kada tubil niya po ni mo, maka-discount gihapon mo. So, bisita na mo. Ayun na mo pag ato na dito sa lain. So, ato na mo dito sa brand, ganyong kasaligan, kalidad nga produkto, sasakto nga litro, o makabarato ka pa kada litro.
1: Yes, bisitahan na po ang pinakaduol na El Ilion Shell Mobility Station.
2: Of course, kaya wala naman kita oras, no? Hangtod sa sunod na itong panag-uban, wala man taugma.
1: Wala taugma, pero nata sa Sunday.
2: Sunday, no? Sunday. Hopefully Sunday, makabalik tayo rin, no?
1: Yes!
2: Okay,
1: paabot siya kasi mga Double B.
2: Ba? So, daghang kayong salamat sa XFM, labi na sa tanan nga naka-hook up ka ron, o sa XFM Bukidnon, sa ngalan sa mong manager, sa manager na to din, no? Sa XFM Bukidnon, o sa Tibok Pwersa, mayong gabi ikaninyong tanan.
1: Yes, sa ngalan na lamang po once again sa Tibok Pwersa po sa XFM Network Philippines, inubaran ni Double B, ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Ako po si Cinderella, para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Rosmaris, Ana. 90. 90.

0: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerc, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit ka itong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damha nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
3: Capsule. Vision Next, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station. Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Muntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan ha. So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama ha. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa America meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan 'yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot, okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano? And rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun yung nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong imo-monitor ang inyo pong heart area. No, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na is strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala namang kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang ang bilis ng tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha? So mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, ay marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
1: Bata
2: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dito. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
2: wala,
1: to, Doc.
2: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, panglinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansyang mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algy kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong pong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement full men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
4: sinusubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix. Bumaba na at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.

0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is sa atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
1: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot. Yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
1: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
1: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
1: At saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
1: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo. Tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nation.

0: Worldwide. Ito po Malingang Lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang nagpapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
10: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
3: Mas ipagusog, mas ipaibiktibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
11: Exciting!
0: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Dini ako mata, sir. Dini ko kakaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
14: Ma, Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting.
16: XFM.

0: good morning.
1: Good morning.
0: May buntag na kanyang tren mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Arera sa karo mga kaigilay, mga kaigsunan ng online na pong edisyon sa itong program magtulungan na kanyang exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Siyempre, ikaw ba ninyo katropang Ruel? Tumantay.
1: Good morning.
0: Mayong buntag kanyang. Good morning ha sa ato mga kaigilaag, mga kaigsunan. Sa ato mga katropa nga nakatutok karon sa ato ang programa at tulumanon. Siyempre, pasailuan ninyo gamay. Kailala tayo gamay nga technical adjustment. Kaya na ako yung ipangita o kutob karon. Wa, paghihapon ako makita. Ako yung ipangita, kutob karon. Wa, pagkita ako makita, gihapon. Sige lang, okay rin na mga kaigilaan. Pero sama sa kong gingon, unta bago umubiya, humanon sa tanan. Ay, nako. May buntag, may buntag. Good morning, diya ka rin yung tren. Sa to mga kaigilaan, mga kaigsulan, good morning ha. Sa to mga katropa, nga nagapaminaw karon, may buntag, mga kaigilaan.
1: Good morning.
0: Siyempre, mga kaigsunan po na ito nga nakatutok sa ito ang mga programa. Good morning, good morning! Sa ito, mga kaigsunan, 26 kabarangay ni Netong Siyadad, may buntag, diya ka ninyong tanan!
1: Good morning!
0: Mga ila kong gamayang dispensa, may buntag, Ma'am Wilma Joaquin.
1: Good morning!
0: Ayan! And good morning ka ninyo, mga katropa, o sa mga kaigilaan na ito, mga kaigsunan. Nga nagpaminaw ka rin, anong kinikatulungan na ito ka rin, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, o ba ng Santo Vitamin C.
1: Good morning!
0: Mga kaigilaan, narayan na karoon ang ito, mga headlines!
2: Headlines! Headlines!
0: Una sa ito mga balita, mga kaigsunan, ha, mag-iusa sa kaso batok ang Senator Marco Leta, ha, kalabutan sa 75 million pesos kay donasyon gisugyot sa Sandigang Bayan.
2: Headlines! Headlines!
0: LTO nagpatuman og reshuffle sa mga district heads sa NCR. Human pagpa... Grabe niyo, ito mga pixer!
2: Headlines! Headlines!
0: Depensa og prosecution nag-abot sa isyu sa mga ebidensya og testigo sa unang semana sa impeachment trial.
2: Headlines! Headlines!
0: Chief of Staff VP ni BB Sara nga si Zulaika Lopez miabot sa Senado para sa administrative coordination.
2: Headlines! Headlines!
0: Testigo sa impeachment trial nga musulikway sa sabina mamahimong mapriso sa contempt of court.
2: Headlines! Headlines!
0: Informal settlers families nga maapektuhan sa Mindanao Railway Project nakadawat og housing units gikan sa DOTR.
2: Headlines! Headlines!
0: Kapin 2,400 ka mga estudyante sa MSU Jensan malampusong bigraduar taliwala sa kusog nga bunok sa ulan.
2: Headlines! Headlines!
0: Mga ginikanan nga benepisyaryo sa Tara Basa Program sa Alabel nakadawat og tag 4,500 nga incentive gikan sa DSWD og LGU.
2: Headlines! Headlines!
0: Og syempre mga balita nga dala sa ito mga patrollers kanong buntaga. Ako pang gipangita ang ilang mga linya. Kapin na sa sintos ka pamilya sa Sox Sergeant apektado sa pagbaha og landslide tungod sa bagyong Inday.
1: Good morning!
0: Og PRO 12 na mugna og Special Investigation Task Group aron tutukan ang pagpangambo sa duha ka pulis sa Sultan Kudarata.
1: Good morning!
0: Og dos anyos kabata patay humanga na lumusog na anod sa irigasyon sa may Tampakan.
2: Headlines! Headlines!
0: Estudyante nga nakuhaan o pusil sa tupi sa Cotabato biktima sa bullying.
2: Headlines! Headlines!
0: Ada nga mga balita, ito na pag-asiron mo ng relax ng sakamunian. Dira alam mo kay Darira Pongko.
1: Good morning!
0: Ato sa angatuang karoon mga kaigilaan. Ang atuang lakat sa panahon nga itong kanyang Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Paminaw, kailauman nga makasinati o mas madag-ubon nga medyo alimuot nga dagan sa panahon. Ang dakbayan sa General Santos ug tibuok probinsya sa Rangani karong adlaw tungod sa banayang pagbira sa bagyong Inday sa hangin abagat. Mabatong ang dugang umog sa kalangitan o maghatag kining bubo nga temperatura nga naalamang kutob 33 degrees Celsius kung itandi sa mga nangaging adlaw. Bisan pa man, doon nagyapoy sipa sa kainit sa dili pa ang ulto. Mas sayo ang pagdag-om sa mga nod o dako ang posibilidad sa mga patak-patak na mga pag-ulan angtod na sa pagkabugna sa ulan sugod sa hapon. Sa laing bahin ang tupi o pulumulog sa South Cotabato makasinati gihapon og mas kailap nga pag-ulan og kalit nga pagpanginat og pagpadalugdog pagabot sa hapon o sayo sa gabi tungod sa kombinasyon sa epekto sa orahan sa bagyo o sa localized thunderstorms nga duol sa tiilan sa Mount Matutong. Barang ginatanaw ang mas dugay o mas mas dugay nga pagbubo sa ulan. O gipahinumduman ang mga residente ilibinag katong mga nanimuyo duol sa sagpa nga mag-amping labin pa sa mga kilid sa kabukiran. Alang sa mga impormasyon sa inyong aktibidad, karong adlawa, ang adlaw musidlak alas 5:37 sa buntag, musalop kini alas 6:13 sa kahapunon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oras na to, mga kaigilan, alas 5:02 na. Kaling bahina, hatong kininyo sa Santo na Plus Gold. Ang atong masaligan nga kapsula, mga kaigilan, nga makatabang sa to ang paglawas. Santo Plus Gold, mapalit kini sa paborito natong mga butika.
1: Good morning!
0: Relax lang ka muna, mga kaigilan, kay bubalik pa kita. Dali lang kayo, good. Kay para di po mo maboro ba? Nakasat na mong dindot ka musika. Here's the music from Gachong. Take time sa XFM 95.9 Channel Santos. This is a programang Exciting Pilipinas.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Turbo!
5: Ang pakusog!
4: Turbo!
5: Ang padugay sa away!
4: Turbo!
5: Doble! Ang kalipay!
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
10: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Okay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning premium coffee mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyong premium D3 coffee mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Premium D3 coffee mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan gamba kabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: Bawa Takbang, the track of Papa J. Good morning! Kaabang nga po niyo katropang Roald naman tayo sa programa ka Exciting Pilipinas. Medyo sa muka niya kung buhok ko, marama ko ka nang naibangs.
1: Ayoy!
0: Munaog nang siya. Saan ako na ano po? Grabe naman tao na eh. Ano ba yan? Ay nako. Good morning! Matay niya akong barbero, ipatarong doon ako niya. Umat niya, be.
2: Good morning!
1: Kaloka!
0: Naibuntag na kaninyo mga kaigalaan, ha? Kaabang yapon yung katropang Roald naman tayo sa programang Exciting Pilipinas, kaning bahina. At na kaninyo mga katropa sa Santon. Vitamin C! Ayan! The Alkaline! Vitamin C!
2: Good morning!
0: Mora siya mga katropa makatabang sa doang panglawas. Araw ba may imong ligo ng atong resistensya?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, ito oras alas 5:15 na. Rinakaroon ang atong dugang pang mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras sa atong balitang nasyonal. Gisugyot sa Sandigan Bayan, 6th Division, nga sa 3rd Division. Ang pagpahigayon o gahiniusang bista o joint trial alang sa 75 million nga kasong plunder o tulupa kaihap nga pagsupa o pagdawat o gasa batok kang Senator Rodante Marcoleta o tuluka kaubanan ini matod sa korte ang ilang nga usahon na maong mga kaso tungod kay ang mga aligasyon sa pagdawat o iligal nga gasa ubos sa Presidential Decree number 46 nagsumikad raman sa parehong sitwasyon o giisip nga mahungdanong elemento sa krimen nga plunder. Kahinumduman nga maong kaso na rapol sa nagkalain-laing division sa Sandigan Bayan apat ubos sa revised internal rules sa maong korte tugutan ang consolidation kung klaro nga usalang ang gigikanan sa maong mga sumbong aron mas mapadali ang dagan sa ustisya. Samtang gipahayag usab ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson na Associate Justice Carl Miranda na pagpagawas sa Guaro Tovares Bato ka Marcoleta na pasabot lang nga dunay probable cause o igong basihan ang korte o gipasiguro ni ini nga walay politika nga nalimbigit kundi ni nagsalig lang sila sa balaod o ebidensya. Abaw mga kaso formal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman o ba nga bigawas ang report nga nakadawat ng 75 million pesos nga campaign donation si Marcoleta nga wala gideklara. Sa usaka pamahayag bibira ang ombudsman sa nagkanayon nga kung pulong nga gratitude o utang na kabubuton ang gamiton aron nga palubaron ang tago nga 75 million pesos dili lang kini utang nga loob kundi ni usa kini katataw nga plunder ug pagsuhol nga maoy hugot nga gidili sa gipanga hingusgan sa atong balaod.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gi-dismiss man sa COMELEC ang ano, ombudsman, ang kasong Marcoleta. Oh, sa ba na problema? Nga nung ang Pangulo lagi, di lagi ninyo...
1: Ayon!
0: Katropang Roel, immune sa kaso ang atong presidente. Aura mga congressman di ay!
1: Ayon!
0: Matod pa sa uban, ana sila. Grabe naman kayo. Selective justice kayo.
1: Ayon!
0: O na nga mapanganan mag-selective justice mga katropa. Kaya doon ay mga susamang nahitabo sa laing mga politiko apan kung sa inyong ginabuhat. Wa ninyo ginataga anong pagtagad.
2: Good morning!
0: See? Muna, hindi ninyo mamahay ang katawahan ng musulti o selective justice.
1: Ayon!
0: Sandang nagpatuman na auga. Grabe ni pagbalin o reshuffle sa mga district heads sa National Capital Regional Transportation o Land Transportation Office. Matod pa ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kabahin kini sa nagpadayong reorganisasyon sa ahensya aron nga masiguro ang tulubagon sa bisang kinsa mga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Ilibin ang humay nga pagkasikop sa tulo ka mga ginudahang fixer. Sila ang buhatan. Ang maong lakang nag-ugat kini sa naitabong intrapid operation na itong Hunyo 29 sa may LTO West Manila District Office o LTO East Avenue Central Office. Din tulo ka mga personahe ang nadakpan samtang illegal nga nagproseso o mga student driver's permit o lisensya. gitagan o gibugaton nila kanila o. Nga dili igo, nga madakpan lang ang mga picture kung dili kinahanglan usab nga matino kung giunsa sila. Pag-operate o kon adong nabay, mga opisyal sa sulod nga nagpabaya o naghatag o proteksyon nga na kanila. Kasantangan ng gipailalom sa investigasyon ng mga pangulo sa maong nga duha ka distrito aron nga sutaon kung ano na ba sila ay kakuwangan sa pagdumala. Samtang nagpadayon ang pakigbatok sa korupsyon na nawagan sila kanila sa publiko nga direktang makigtransak sa mga saktong empleyado sa LTO o i-report ang bisan unsang katingad-an nga binuhatan. Pinagi sa ilang opisyal nga online portal aron nga mahatagan o dinaliang aksyon.
2: Good morning!
0: Mao na lagi ni
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya lisod naman sila mutira dito sa renewal sa driver's license, student permit na po. Kaya renewal mangod ang kasagaran sa tuwa na kabalo na na pwede tang murinyo pinaagi sa online, pwede tang murinyo pinaagi sa portal. Diba? So karon kabalo naman ang mga tao ni Ana. Dito na po sila sa student permit.
1: Ayoy!
0: Agi na lang tagsaktong proseso kay gidili na samantaon mo eh. Unless nalag na sila yung resibo ng mga katropa nga kaya pang i-antedate ang serial number.
1: Ayoy!
0: Kung kaya pang antedate ang serial number, bupasabot, wala magamit ang sakto mga katropa. Ang baong resibo. Na siguro gibakante, bakantihan sa nato niha kay para ni sa ato ang pangwarta.
1: Ayoy!
0: Sabot mo! Diba ka na may OR, official receipt? Ang LTO, di ba? Naman na siya kanang resibo. Dito mo appear ang imong baydo noon na serial number na diha mga kaigalaan. So kung ang serial number bago pa niya ang date, kay kaya magung i-antedate, aron lang masulod na ang student permit.
1: Ayoy!
0: Na pwede na makuhaan o kanabang driver's license yun.
1: Ayoy!
0: Ano ka ba lumang kakauso man na dati? Uso na dati.
1: Ayoy!
4: Atay.
0: O pala'y pagkuha ni Moog na student permit, pagkahuman pinakaadlo, balik lang ka din ha, kay i-process ta na, o ano na ka, professional 1, 2, 3.
1: Ayoy!
0: Pero karon lahi naman ko ng coding ron. O, lahi ng coding karon.
1: Ayoy!
0: Alam mo eh, alas 5.21, atong oras mga katropa. Dahuman na ang unang semana sa impeachment trial batok ang vice sa President Sara Duterte sa may Senado. Di nakatutok ang katapusang adlaw sa cross-examination sa unang testigo sa prosecution nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Isusi sa kampo sa depensa ang kredibilidad ni Kalilong o ang kasiguraduhan sa digital sa evidence kalabot sa gikaigong seryosong hulga ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. O sa iyang pamilya. Ipambatunan sab sa NBI nga ang maong video sa Vice Presidente dili hinimo sa artificial intelligence apan gikaatra sa depensa nga walay direktang ebidensya nga nagpamatuod nga dunay tinuod nga assassin o mamumuo nga gisuhulan ang Vice Presidente. Gisugyot usab sa maong bista nga ang maong pamahayag ni Duterte nagugat lamang sa emosyonal nga sitwasyon sa iyang chief of staff nga si Zulaika Lopez samtang nakadetene kini sa kamera tungod di ini pormal nga giapormahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pagpagawas og sampina karon aron nga patestiguhon si Lopez sa sunod semana samtang gisgutan usab ni Representative Laila Diliman sa prosecution nga gikinahanglan 16 ka boto sa mga senador aron hingpit ka makonbekto ang Vice Presidente ubo sa ruling ni Escudero. Imanduan na karon sa Impeachment Court ang duha ka kampo nga magsumite og memorandum kalabot sa hangyo nga ipasampina ang mga dokumento sa buwis ni Duterte sa iyang bana nga si Manasi Scarpio. O sa 22 ka mga negosyo niini, ikitakda ang usa ka 10 minutos ka oral argument bahin niini sa sunod nga Miyerkules, Hulyo 15, sa untang gipasalig sa kampo ni Duterte pinaagi ni Attorney Michael Pua nga positibo ang dagan sa ilang depensa. O nakabot nila ang mga target sa unang tulukadlaw sa makasaysayanong pagbista sa impeachment.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O pag yun niya magtanaw gitarong makasubay ta mga kagilaan. Diba? Nindot tay. Una, first day, I will be given the points to the defense team. Then Tuesday, sige, pagbigyan nato puntos to sa prosecution. Pero nakabawi, pagka-Miyerkules, ang depensa. Murag na isang turn wrong sa mga affidavit ni ining Cleaning and BI agent.
1: Ayoy!
0: Wala na, patay na ang prosecution.
1: Patay. Ayoy!
0: Dili ang burden of proof ang gini tama tong kang attorney Sal Panelo kagapong adlaw sa ato ang pag-interview kaniya. Ang burden of proof nagi sa prosecution. Diba? Ang problema lang kay lahi ang obserbasyon ni attorney Sal Panelo kay ang obserbasyon na himong propaganda hearing ko.
1: Ayoy!
0: Laina ulawa, ula, ula, ulawa ani oy.
1: Ayoy!
0: Ulaw ka, ulaw ay.
4: Exciting!
1: Ayoy!
0: May abot kagabong adawa sa Senado sa office of ang si Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez. O sa kaadlaw humana, mimando ang impeachment court kapag gawasan siya o paggawasan siya o sabina alang sa nagpadayang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod para Senate Secretary Clerk of Court Renato Bantog Jr. Bibisite sa Lopez sa iyang opisina alang sa usa ka coordination meeting nga pulos administrative lamang ang giskutan.

0: Ayan! Yung katagtang rusaka sa witness stand si Lopez, karong Martes, din i-presentar siya sa House of Prosecution Panel ko no. Isip usa sa ilang mga testigo. Gilauban nga mo testigo si Lopez sa Article 4 sa Articles of Impeachment na nagkakusar sa Vice Presidente sa seryoso paglabas sa konstitusyon, pagbudhi o pagsaling sa publiko o pag-insultog paghagit sa sedition batok sa Republika tungod sa gikayong paghulga nini sa kinabuhi ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. o sa iyang pamilya.
1: Ayoy!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Malalaman kung anong mangyayari, abangan Lunes hanggang Miyerkules ang schedule ng impeachment trial. At mapapakinggan dito lamang po sa XFM General Santos City o sa tuang Facebook page, mga katropa.
3: Good morning!
0: O syempre, pag dali sa FM o agi, audio raman yung makita. Mas gwapo, mutanaw po mo. Dito mga katropa sa tuang Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City. Ma'am Wilma Joaquin, good morning. Pakishare po, ma'am. Uy.
3: Good morning!
0: Love you, ma'am.
4: Okay.
0: Good morning, ma'am. 5:37 ang atong oras. Ato sa kaduan, be. Kining ato mga patrollers, mga katropa. Kaya na kita ay student correspondent patroller, mga kagilaan. Nga nakaroon sa linya nga nakaungung. CJ Nasam, estudyante nga nakuha ang pusil sa Tupi, South Cotabato. Biktima ko sa bullying. Atong sayro ng dugang detalye ni ini, katropa ang CJ, ibo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Nakakaroon sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO Tupi ang 16 anyos nga estudyante nga nakuha ang usa ka unit sa 9mm Glock pistol sa bahin sa barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato. Sa payag ni Tupi Mayor Romeo Tamayo nga posibleng biktima sa bullying ang nasampit maong nahimo nga magdala og armas sa eskwelahan. Kay nung duman nga una miangkon ang batan-on nga gipinagiyahan sa iyang magulang nga sundalo ang armas nga gidala sa eskwelahan aron depensa ng kaugalingon batok sa mga kaway nga estudyante nga duna matod pa dala nga hait nga nagiban. Nasairan nga makapila kay gayon nga ginasunlog ug katsyawan sa mga tambay ang nasampit. Kay buluan ang pagdakop sa naisgutang resulta sa pagresponde sa pulisan gikan sa sumbong sa concerned citizen sa lugar. Sa pagkakaron naniguro ang MSWDO nga makakaton og maayo ang bata sa iyang binuhatan samtang anaa sa ilang kustodiya para sa healthy body og strong immunity. Marna og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa nagkausap Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong student corresponder, CJ Nasam, X7 News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang nasa linya, pikas sa bahin, si student corresponder, Valerie Serio. Okay, matod pa mga katropa. Dos anyos. Nga bata, patay human nga nalumos og naanod sa irrigasyon sa Tampakan, South Cotabato. Katropang Valerie, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Grabe nga pagsubo ang ibati sa mga kabanay sa dos anyos nga batang babayi, human gideklara sa mga attending physician sa Tampakan General Hospital sa dihang mahulog og maanod sa kusog nga sulog sa irrigation canal nga nahimutang sa Tampakan, South Cotabato ning niaging adlaw pasado alas 4:30 sa hapon. Giila sa MDR-RMO sa Tampakan ng biktima nga si Phoebe Jane Abueza sa Banal nga residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa investigasyon, gitugyan sa inahan ang bata ngadto sa iyang lola nga si Laura ni adtong tungura. Apa nawala ang atensyon sa lola. Milabay apipila ka minuto, wala mabantayi nga nakalakaw palayo ang iyang apo. Daling gipahibaloan ang inahan o gipangita ang iyang dos anyos nga anak nga si Phoebe. Pasado alas 5:54 sa hapon, nakitanog nakuha ang lawa sa bata gikan sa usa ka bahin sa irrigation canal sa Purok Green, Barangay Poblasyon, Tampakan. Sumala sa nakakita, nahulog ug nalumos sa kanal ang bata hinungdan sa iyang kamatayon. Ihimo ang mga lakang aron daling madala ang biktima sa labing duol nga ospital ug maluwas apan gideklarar kining patay. Nagpahinumdum usab ang mga otoridad nga magbinantayon karong higayuna tungod sa mga epekto sa bagyong Inday. Para sa healthy body of strong immunity, tumara na sa Santo Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung student correspondent, katropang Valerie Serio, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yawa mo report yung mga tao. Nakaka-impress. Yay! Hoy! Mabreak sa kita kadali. Relax sa buriha. Areo, paminawa sa ninyong nindot niya kanta, mga katropa, nga gikan kang... Run the radio close enough to touch. Wow ha. Areo, para ka ninyo mga kagilaan. It's an R&B type of music, mga kagsuna, no? Pina-R&B sa tadri. Pina-soul, mga katropa, R&B soul. Para ni kaninyo mga

0: Nga kaigsaonan ha sa mga nangandoy diha nga adunay maka close enough to touch.
1: Ayoy!
0: Para di kaninyo. 5:31 ang atong oras mga katropa. Kaubang gabon yung si katropang Ruel Dumantay sa programa ng Exciting Pilipinas.

0: Visionex Plus Softgel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Xanthan Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Xanthan Plus Gold.
6: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
6: Xanthan

0: yun daw nga pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi, Madi! Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!

0: aquella que canta hoy. Bueno, no hay más que tropa de 541 en Agatogona. Se acabó para que haya podido que tropa en Robert donde está ese programa en Exciting Filipinas. Siempre hay más que quieran, ¿ha? Yo, dile mayo en panahon. Si me tengo la mo, ubuhon na mo, sipunon na mo, unsa may problema anak ka tropang Robelo, siyempre kulang kag vitamin C sa lawas. Kaya kung okay pa ang vitamin C sa imong lawas, mga kagilaan, di ka basta-basta tapdan og balatian. Bitaw, tinuod na. Pero kung kulang-kulang na kag vitamina, wala, sigurado yung igog ka sa balatian. Mora nga kamo di ang magsanto na vitamin C na, the alkaline vitamin C. Nga mapalit sa paborito na itong mga butika. Siyempre, available na siya kanunay mga kaigilaan o mga katropa. Kaya sa ito ang Mercury Drugstore. Yeah.
1: Good morning!
0: Alas 5.42 ang itong oras. Abang gabo niyo katropa ang Roel Dumantay. Ari pa ang dugang na itong mga balitaw kanun sa itong balitang nasyonal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipahinumduman kagapong adlawa sa tigpababa sa Senate Impeachment Court si Atty. Reginald Tungol ang mga individual nga giisyuhan og sabina nga obligado sila ang butuman sa balaod ug ang musupak nini mamahimong ma-contempt of court. Abaw pa mahayag gilubutan ni Tungol humang giaprobahan sa korte ang hangyo sa House sa Prosecution Panel nga magpagawas og sabina og sabina ad testificandum patok ang OVP Chief of Staff Zulayke Lopez ug uban pa mga testigo alang sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod semana. Matod pa ni Tungol ang sabina giila nga usa ka compulsory process sa korte ug walay katungod ang usa ka tawo nga mubalibad niini gawas lang kung kini walay ka nang bigitan sa kaso gigamit alang or gigamit lang alang sa pagpangharas o kung adunay sayop nga pag-issue niini din pwede kining kwestiyonon sa mga abogado. Gidugang usab niya nga nasayod na ang mga manlabandero o sa mga akusado kung unsa ang angay buhaton subay sa rules of court kung galing aduna sila ay palidong rason na dili patambungon ang ilang mga kliyente.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang giapod-apod sa Department of Transportation kung DOTR ang kapinusaka katos sa 259 ka housing units ngadto sa mga informal settlers families nga maapektuhan sa Mindanao Railway Project Tagum Segment sa may barangay Mangkilam, Tagum City. Matod pa ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kinisubay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Aro ka ba siguro ka dunay hapsay o bayong relokasyon? Tabang o paginibuhian ang mga pamilyang madayunan sa maong construction ubo sa right-of-way site acquisition program. Ipahayag ni Assistant Secretary Irish Calaguas nagipapaspasan na karon sa DOTR ang tanang aktibidad alang sa right-of-way sa maong proyekto ubo sa Memorandum of Agreement tali sa DOTR o sa lokal nga pangamahanan sa Tagum City ang nasundong gobyerno ang magasagubang sa dakong bahin sa gasto sa pabalay. Diin mo bayad lamang og tag 1,500 batag bulan sulod sa 25 katuig ang mga benepisyaryo aron nga hingpit nga mapailalong kanila ang 4.2 hectares relocation site nga kasantangan adunay 62 ka quadruplex building nga katugbang sa 248 ka housing units.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, 5:45 in the morning. Ato sa ngatuan ng balita ni katropang Ivan Polonan. Ay batod pa PRO Tob ng Mugna o Special Investigation Task Group aron tutukan ang pagpang-ambush sa duha ka pulis sa Sultan Kudarat. Atong siren ng dugan ni tali ay katropang Ivan Ibona.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagpagawas og kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12. Ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station, ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat, nga paspasan ang pag-imbisiga sa nahitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulyos ug Patrolman Apollo Pagurayan nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat nakalabay ng gabi Hulyo 7. Sigon sa Regional Director, nga ngayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duwa ka mga patrolman, nga igo lang nagatuman sa ilang mandato, isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambush sa duwa ka mga biktima. Kansa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibutsag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima. Subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima. Una pa man nahitabo ang krimen. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbestigar sa kaso sa pagpamusil sa duha ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Inoon, sigon sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdum usab ang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, ang ayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang Balatian, Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang atungan-tungan karoon ang linya ni katropang Philip Oligario, ay batod pa kapin sa isintos kapamilya sa Soksarjan apektado sa pagbaha o landslide tungod sa Bagyong Inday. At ang sarunugan detalye ay katropang Philip, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Iabot ganito sa kapin 600 kapamilya ang apektado karoon sa pagbaha o pagdahili sa yuta kon landslide sa nagkadayang dapit sa Rehiyon 12. Humansa na sinati ang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local DRRMO, labing apektado ang Kalamansig Sultan Kudarat nga dunay 253 ka mga pamilya. Di naguba usab ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag, Barangay Santa Clara. Apektado usab ang Libak ug Palimbang sa nasampit ka probinsya. Ingon man na maitom sa Rangani Province, diin dunay natala nga mga landslide, nangagubang balay ug mga bangka. Lakip nga gihatagan og dinalian nga tabang ang 60 ka pamilya sa Pigkawayan, Cotabato. Human usab nga nadaot at taytayan sa Barangay Manuangan. Tungod niini, nagpatuman na og preemptive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayon ng OCD 12 sa pag-apod-apod og hot meals og pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Pulomolok, Corona del City, Tupi, Tampakan, Tibuli ug Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahinumdum ang mga otoridad nga mag-amping sa mga epekto sa Bagyong Inday. Mga katropa, sa mga susamang maot nga panahon, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Vitamin C na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.49 na! Kinibahina mga katropa, yatod ka rin nyo! Siyempre sa Santon Plus sa Coffee Mix!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala makapugong ang kalit nga pagbuhagay sa kusog nga ulan sa Balampuso ang pagbahigayon og ika-47 nga commencement exercise sa Mindanao State University General Santa City miaging Hulyo 8. Formal nga sa ulo nga sa ilang pagraduar ang 2,000 o 4,000 sa og 85 ka mga estudyante gikan sa batch magdarani. Din bitbit ang ilang mga payong og nagsulob ang mga tradisyonal nga maroon na togas. Madasikong may marcha ang mga graduado o ba ng sila mga pamilya o mga magtutudlo sa kanitibukan ginaganoon sa mga magraduar dako ang garbo sa universidad tungod kay dulan o num kagatos kanina ang gila sa pinakaunang nakahuman sa kolehiyo sa ilang pamilya. Lakip na ang 2,000 o 12 o 212 ka mga bangsamoro sa 1,000 mga katropa o 130 ka mga miyembro sa indigenous peoples. Sa mensahe ni MSU Jensen Chancellor, Attorney Shidek Abantas, nagbahad o naghalad o a moment of silence ang universidad alang sa mga biktima sa binabaing linog o ang apektado sa giyera sa kalibutan. Samtang ipahinundumano sa class valedictorian Ray sa Maulana, ang iya mga kaubanang graduado nga kadawat o gadungog nga dunay mas lalong nga katuyuan alang sa komunidad na human ang maong dako o emosyonal nga selebrasyon pinagi sa usa ka mabulukong firework. fireworks display gabi pasiga sa madag-umong kalangitan bisan pa man sa padayong ulan sa Dakbayan. Kinauman karon mao mga bagong profesional o magdarani dako og maambag sa pag-uswag sa kalambuan sa Dibok Rion sa Soxergen o ang Tibog Nasod sa umaabot nga katuigan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Congratulations sa mga ginikanan niining ni-graduar ng mga estudyante. A job well done. Yan! Congratulations! Saan taman eh? Maranghid na pug ko! Magbabay na ko, labirnes day karon na. Pizza gist na mga katropa. Kung asa, cut off na po na mo.
4: Ayoy!
0: O kasa, ugma, uwa may trabaho.
4: Ayoy!
0: Nakatropa, salamat na lamang sa iyong pagpaminaw. Siyempre, galing pa yun natin kanil Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. O ba natin na Santon Herbal Tea o Santon Vitamin C.
5: Good morning!
0: Sa ngalan na lamang sa kanitibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagkaingon ka rin yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus katropang Ruel. Takes care of you. Love you guys. Bye-bye.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Nagsige na kaugusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick to one na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na.

0: Express. Pelites apuntats. Express. Pelites apuntats.
1: Sa unahang tuling sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines. Headlines.
1: Paneno, zero chance ka makumbikto si VP Sara Duterte sa impeachment.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang lokal, Police Regional Office 12 nagmugna og Special Investigation Task Group aron tutukan ang pagpangambush sa duha ka pulis sa Sultan Kudarat.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balita regional, pipila ka lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday, duha patay.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang nasyonal, Senator Robin Padilla mibisita kang Senator Marcoleta sa PNP Regional Hospital.
0: Headlines. Headlines.
1: Samta sa balitang International, Korte Suprema sa South Korea gipamatud-an ang 7 ka tuig na pagkapriso ni ex-President Yoon Suk-yeol.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang sports, Gianlo Mark Siangao andam na siyang pagbalik sa One Night Fight 46 karong Agosto.
0: Headlines. Headlines.
1: Samta sa showbiz news, Kay Montilona mapasigarbuho mo kanta sa How Far I'll Go ng Filipino version.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang ekstraordinaryo, dinukuda sa China gikonsidera ang usa sa pinakahadlok ang roller coaster sa kalibutan.
0: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Sa Oxygen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ingat lang nga Biyernes. Thank God it's Friday. Pensages na sa bulan sa Hulyo, 2026. Kiningon agad sa kahanginan, katropang Philip Olegario.
2: Ug ex-FM student correspondent, katropang Romelin Israel.
1: At namo kaninyo ang mga manginito ng labas kabalita ning Adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna ang Santon Plus Gold,
2: Santon Plus Coffee Mix,
1: Santon Plus, Santon Plus Gold Herbal Capsule,
2: Santon Herbal Oil,
1: Santon Vitamin C,
2: Santon Herbal Soap,
1: Turbo Men Enhancer,
2: Clear Skin Herbal Soap,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Ogang Fission X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay na kapabatoon busa sa pagginaulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos ang nakalabay sila sa isa buntag, di na natunugayon pa mga katropa, aniya na mga retalya sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugda ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Ipaniguro ni kaning Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo nga zero o wala gayoy seryosong tsansa nga makumbikto si Vice President Sara Duterte sa napanayong impeachment trial kung iba sila mangkini sa ebidensya. Sa kausa usa kay interview sa programang Bullseye sa XFM Jensen, gipahayag ni Panelo nga tataw kaayong walay igong basihan aga puga pula politika lamang ang pagpaluyo sa maong lakang. Bisan pa man nga usa kini ka numbers game diin nagdepende ang desisyon sa personal o ga political nga interes sa mga magbabalaod. Pasaligon ang abogado nga dako gihapon ang suporta sa Senado alang sa pag-absolto sa Vice Presidente. Gidugang panipanelo nga bisan sa iyang kaugalingong pagbanabana. Anaan lamang sa upat ngadto sa unom ka mga senador ang posibleng muboto o conviction o kanto mga nailang kritiko gayon sa pamilyang Duterte. Ipasiog na niya nga imposible kaayo makabot sa prosecution panel ang gikinahanglan mga 16 kaboto sa mga senador aron na mapatuman ang silot. Tungod ini manaumon ang campus sa depensa nga mapagtigbabaw ang katarungan nung hipit nga maabswelto ang ikaduhang pangulo sa nasod.
0: XFM. Top stories. XFM Weather Update.
2: Alas 6:00 na sa buntag, alang sa weather update, hatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Sa pabagong-bagong panahon, dapat lawas kanunang ligon. Tumarna og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
2: Makasinati og mapanganuron nga kawanangan ang General Santos City karong adlawa. Diin anaa sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 11 km per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay paghaguros nga mukabat sa 30 km per hour og 62% ang tsansa sa pag-ulan. Sa South Cotabato makasinati og mapanganuron nga adunay patak-patak nga pag-ulan. Diin anaa sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 11 km per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay 60% ang tsansa sa pag-ulan. Samtang ang Sarangani Province makasinati og mapanganuron diin anaa sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Anaa sa 11 km per hour ang kakusgon og 30% ang tsansa sa pag-ulan. Ang adlaw misidla kaganang alas 5:30 sa buntag og musalo po niyang alas 5:58 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Balitang lokal, balitang salita.
1: Ano na 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa tumbalitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apa natambalan pa ka ang Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
0: Balitang lokal, balitang salukal.
1: Miabot ngadto sa 600 ka pamilya ang apektado karon sa pagbaha o pagnahili sa yuta kon landslide sa nakadaiyang dapit sa Rio 12 human sa nasinatiang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local GRRMO, labing apektado ang Kalamansig, Sultan Kudarat, kaadunay 253 ka mga pamilya. Di nagumausap ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag sa barangay Santa Clara. Apektado usab ang limang palimbang, ingon man ang maitom sa Sarangani Province. Tinadunay natala mga landslide, nagagubang balay o mga bangka. Lakip nga gihatagan o dinarean nga tabang sa 60 ka mga pamilya sa Pigkawayan, Cotabato. Humanusab nga nadaot ang taytayan sa barangay Manuangan. Tungod ini nagpatuman dayon o apprehensive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayon ng OCD 12 sa pag-apunapun ng mga hot meals o pag-monitor sa sitwasyon. Samtang napabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Pulomolo, Coronadal City, Tupi, Tampakan, Tibuli o Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahimangno ang mga otoridad na mag-amping sa mga epekto sa bagyong Inday.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa balitang lokal, Police Regional Office 12 nagmugna og Special Investigation Task Group aron tutukan ang pagpangambush sa duha ka pulis sa Sultan Kudarat. Adunay dugang nga detalye si katropang Ivan Polonan. I-express balita mo.
0: Live report. Live report.
4: Nagpagawas og kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat nga paspasan ang pag-imbestiga sa naitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulyos ug Patrolman Apollo Pagurayan nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong, Sultan Kudarat na kalabayng gabi'i Hulyo 7. Sigon sa Regional Director nga angayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duha ka mga patrolman nga igo lang nagatuman sa ilang mandato isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambo sa duha ka mga biktima kansa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibutsag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima. Una pa man nahitabo ang krimen Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbisigar sa kaso sa pagpamusil sa duha ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Inoon, sigon sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdom usab ang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, ang ayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang balatian, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
0: Live Report! Live Report!
1: Ano na 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag sa laing pang detalye sa itong balitang lokal. Dos anyos nga bata, patay human malumos o maanod sa irrigation sa Tampakan, South Cotabato. Ano na dugang detalye sa katropang o sa X-FM student correspondent Valerie Serio? I-Express Balita Mo.
0: Headlines. Headlines. Live Report. Live Report.
2: Grabe nga pagsubo ang ibati sa mga kabanay sa dos anyos nga batang babayi human gideklara sa mga attending physicians sa Tampakan General Hospital sa dihang mahulog ug maanod sa kusog nga sulog sa irrigation canal nga nahimutang sa Tampakan South Cotabato ning niaging adlaw pasado alas 4:30 sa hapon. Giila sa MDR-RMO sa Tampakan ng biktima nga si Phoebe Jane Abueza Sabanal nga residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa investigasyon gitugyan sa inahan ang bata ngadto sa iyang lola nga si Laura ni adtong tungura. Apan nawala ang atensyon sa lola. Milabay a pipila ka minuto wala mabantay nga nakalakaw palayo ang iyang apo. Daling gipahibaloan ang inahan o gipangita ang iyang dos anyos nga anak na si Phoebe. Pasado alas 5:54 sa hapon, nakitanog nakuha ang lawas sa bata gikan sa usa ka bahin sa irrigation canal sa Purok Green, Barangay Poblasyon, Tampakan. Sumala sa nakakita, nahulog o nalumos sa kanal ang bata hinungdan sa iyang kamatayon. Gihimo ang mga lakang aron daling madala ang biktima sa labing duol nga hospital o maluwas apan gideklarar kining patay. Nagpahinomdom usab ang mga otoridad nga magbinantayon karong higayuna tungod sa mga epekto sa bagyong Inday. Para sa healthy body of strong immunity, tumara na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo student correspondent, katropang Valerie Serio, X-FM News.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Estudyante nga nakuhaan og pusil sa Tupi, South Cotabato, biktima sa bullying. Adunay dugang retalya si XFM student correspondent katropang CJ Nasam. I-Express Balita Mo!
0: Express Balita! Express Balita!
5: Ana karon sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO Tupi ang 16 anyos nga estudyante nga nakuhaan og usa ka unit sa 9mm Glock pistol sa bahin sa barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato. Sa payag ni Tupi Mayor Romeo Tamayo nga pusil sibling biktima sa bullying ang nasampit maong nahimo nga magdala og armas sa eskwelahan. Kay numduman nga una miangkon ang batan-on nga gipinagiyahan sa iyang magulang nga sundalo ang armas nga gidala sa eskwelahan aron depensa ng kaugalingon batok sa mga kaaway nga estudyante nga aduna matod pa dala nga hait nga hinagiban. Nasairan nga makapila kay gayon nga ginasunlog og katsyawan sa mga tambay ang nasampit. Kay buluan ang pagdakop sa naisgutang resulta sa pagresponde sa pulisan gikan sa sumbong sa concerned citizen sa lugar. Sa pagkakaron naniguro ang MSWDO nga makakaton og maayo ang bata sa iyang binuhat samtang anaa sa ilang kustodiya. Para sa healthy body o strong immunity, tumarna o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas ang nagkayusap Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay new student corresponder, CJ Nasam, X-FM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipangunahan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nogales ang Psychological First Aid o kun PFA training alang sa mga frontliners sa General Santos City. Pinaagi sa pakig-coordinate sa Care Philippines, malampusong na roll out ang mga initiative sa duha kahugna. Unang miagi sa pagbansay ang mga staff sa Congress Sessional District Office nga gisundan usab sa mga resilient local educators aron matagaan og saktong siyensya ang ilang mental health matag adunay mga calamity. Gilauman nga isunod sa rapidong ang training of trainers o kun TOT program aron mas daghan pa ang ma-equip nga facilitators sa komunidad.

0: Mga katropa, ayha kita manamilit dugang pang pahinomdom alang sa tanan. Pangandam na Sugbo, ang pinakadako o labi mabulukon ng running event karong tuiga, ani ana. Apil sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18. Sugod na na-stress sa Katlawon dito padayon sa City, Dimare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan para sa chance nga makadaog o nindot ka mga papremyo. O part ka maswerte yung mananao ka makadala o palay o brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, makadaog usab og tikupat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei FreeBuds, og dagan pang mga nindot nga mga papremyo. Pagparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abiliana Sports Complex, Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang mga color. Ang kalingawan o chance nga makadaog og dako. Windsor Colorado 2026. Run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Biyernes, petsa sa bulan sa Hulyo, tingnan 2026. Sa ngalan na namang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong mga tigbalita. Katropang Philip Olegario.
2: Ug XFM Student Correspondent Katropang Romelin Israel.
0: Kaya salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Exciting morning, Pilipinas!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold,
10: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katirimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Busaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Busaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, hello, good morning, mga katropa. May buntag niya kanyang tarang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arer sa karo, mga kagalaan, ang lain na po na itong edisyon sa itong programa ang tulumanon o kiriang Bullseye! At daw kita karo nga biyernes, mga katropa, pinsagin sa bulan sa Hulyo to'y 2026. Siyempre, siyempre, siyempre, yung kaubang karamuntaga, katropang Ruel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Ligaspi, good morning, mga kabulsay!
2: Good morning!
0: Sa itong mga kagilang, mga kaigsunan, di karoon, may muntag, di karoon yung tarang, kumusta ang atong adla, kumusta itong kahintang? I love you!
1: Grabe. Bilita po sa loob. Ingana siguro mo babay imong Mr. Mrs. Labi nagwa maka unsa ba na wala maka sesyon.
0: Ana gid ang halok mo karon pilita lagi.
1: Pilit basta kinahang lang magdikit, kinahang lang pilit gina siya.
0: Okay.
1: Ako yawar. Nene mga bagong hugot ay ron.
0: Di grabe, di kaya nga mubuhi ha. Kay basta nalulong na gyud ang tawong ka mga katropa sa mga pagpangwarta nga daotan og gilaw na nimo ang money. Di na gyud ka kabuhi diha. Ala 6:55 ang atong oras, may buntag diha kaninyo tanan. Paki-like, paki-share ninyo mga katropa ni ato ang Facebook page. Kaya ron managhan ta diri. Kaya para lingaw-lingaw tayo mga kagilaan. Kaya ubay-ubay atong giskutang karabuntag ka. Siyempre, di gapon mawala ng impeachment. Siyempre, alangan.
1: Di na siya, kakamba na sa ito ang pangadlaw-adlaw.
0: Di ba na ito pwedeng undangon niya? Gawas lang kung napauntas kibuloy.
3: Lindo, stop!
0: Ha?
3: Stop! Sabihin mo, stop!
1: Mingaw na kasaya ka, Tropang Ruel.
0: Mr. President. Alas 6:55 ang itong oras. Oy! Ato mga katropa riha nga nakatutok na. 26 ka barangay nini ang atong syudad. May buntag diha karinyo tarang. Kumusta ka mo?
2: Good morning!
1: May buntag usap sa mga katropa sa Makima area. May itong Kiamba o Maasim.
2: Good morning!
0: May buntag sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan and Clan.
2: Good morning!
1: Dili pa ulahi mga taga Tupi o Pulumulok sa Out Cotabato. Good morning karinyo tarang.
2: Good morning!
0: O syempre sa mga taga social media.
2: Good morning!
0: XFM 95.9 General Sara City. May buntag diha karinyo tarang. Good morning!
2: Good morning!
0: Og sa mga nasa YouTube channel po na ito, mga katropa, good morning diyan kaninyong tanan. Kini ang programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Utob kita alas 9 buntag niya tamantama pag human sa itong programa, brownout!
1: Brownout din?
0: 14 dust to lang og appeal diri sa itong studio. Taas-taas.
1: Maintenance din, maintenance?
0: Alas 9 kutob, alas 12 sa udto.
1: Atay! Okay, pertinitan.
0: Sila'y pag-ayuhon diyan sa may Black 8 mga kagilaan.
4: Ayun! Atay!
0: I-charge sana yung mga cellphone diya.
1: Yung mga
0: sa mga apektado ng lugar. Mga laptop niyo diya. Yung mga power banks diya. Grabe, power bank, mahulok man.
4: Atay.
0: Para nga makasuga ko ito, alas 12 mga katropa. Pero siyempre, on niya, sigurado yung kumapawang ni Dari.
4: Atay.
1: Timing reports programa na ito, no?
0: Oo. Ikaw lang tapabuls ayon niya, palungan tag kurinti.
4: Atay.
0: Wa na po yung samad, si Katropang Ivan Ron.
1: Kondiskanso sa siya ron. Kay magkonsumisyon siya sa mga OJT.
4: Atay.
0: May muntag, Randy Archaga Santisas. Good morning, diya kanimo.
1: Good morning, Katropang Randy.
0: Oga, siyempre sa ito mga katropa niya, may muntag, diya kanimo. Tara na, ha? Arena. Ito ang pagkasugdan, mga katropa, itong Urimus. Arena karoon, mga katropa, ang itong word for the day.
2: Bullseye!
1: Ang itong word for the day, mabasa niya sa 2 Corinthians 4:18 nga nag-ingon, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Muna gingon sa 2 Corinthians 4:18. Unya katropa, ato ning hubaron para mas klaro sa mga katropa nato diha, makasabot sa ato ang pulong karon nga mabasa sa 2 Corinto 4:18. Nagingon, samtang nagalantaw kita dili sa mga butang nga makita, kun dili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita temporaryo lamang, apan ang mga butang nga dili makita tunhay og walay katapusan. Kinibot mga katrupa, atong masabtan nga sa kalibutan mas ganahan tag makita ang atong resulta. Ang atong damgo nga makabot nato ang mga butang sa kalibutan nga gitudlo nato to see is to believe. Pero atong sabton nga ang mga butang nga di makita mao kana ang walay katapusan. Apan ang makita adunay katapusan. Tulo ka butang gusto lang sigutan kang butaga. Una, ang kakulangan sa physical nga pananaw. Una, limitation of sight mga katropa. Ang mga butang nga dali lang natong makita sa ato mga mata, sama sa kwarta, posisyon, mga material nga kabtangan, o bisan ang mga problema karong adlaw, lumalabay lang na katropa. Mahuman ra gyud siya. Dali ra kining mawala o dali ra kining dili kini makahatag o tiunay nga katagbawan sa dagan sa panahon. Matingala ka. Bisag unsa kabugat sa problema basta imo lang siyang isalig sa Ginoo, maundang man, mawa man. Pero katropa, ang tinuod nga problema katong butang nga dili makita. Ang imong kaluwasan di man makita. Ang imong kanabang security in life after death asa magkapadulong. Kung wala kas Ginoo, sigurado dito ka padulong sa kalayos impyerno. Mao nay isulti sa Biblia. Mura katropa, mas importante gayon ang atong eternidad, ang mga butang nga di nato makita kumpara sa ato makita. Kaduwa, ang kamahinungdanon sa pagtanaw pinaagi sa pagtuo. Kung the focus of faith mga katropa, kinahanglan dito mo tanaw pinaagi sa pagtuo. We walk by faith, not by sight mga katropa. Sugod karon maglakaw kita sa pagtuo. Sa diyang maglakaw kita sa pagtuo, makita kita sa mga butang nga giandam sa Ginoo sa itong kinabuhi. Gihagit kita sa bersikulo nga mo tanaw sa mga butang nga dili makita. Kini mao ang pagpalambo sa atong espirituhanong pananaw. Ang pagpuyo nga dunay integridad, pagpakita og tiunay nga gugma sa isikatao og ang pagsalig sa saad sa Dios bisan pa man kun dili kini kun dili pa kindaling makita sa pisikal nga kalibutan, mao'y angay natong unahon. Unaha gyud ang dili makitaan. Mao na ingon sa uban nga importante daw kuno ang butang sa kalibutan, pero mas importante ang butang dili din sa kalibutan. Ang butang dito sa ikaduhang kinabuhi mga katrupa, masiguro na nimo if naa kay tinuod nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong manluwas nga si Jesucristo. Ikatulo, ang eternal life versus temporal. Ang tanang kalisod o kasakit sa atong mga masinati karong nga dunay expiration date, temporaryo o temporaryo lang kini, apan ang mga butang nga may kalambigitan sa unahan, ang atong relasyon sa labawng makagagahom o ang kabilin sa maayong buhat nga atong mabilin sa kalibutan, mao ang magpabilin nga tunhay o walay katapusan mga katrupa. Maningkamot ha, hindi sa pagluwas sa atong kaugalingon, kaya di ba ta makahimo pagluwas sa atong kaugalingon? Apan sa pag-serve, sa maghatag ka natong kaluwasan. Ang Ginoo, ang Dios nga naghatag ka nato og hope, kanabang paglaom nga kita doon na pa eternal life. Kay kung katropa, walay usa ka Jesus Christ nga nagpakamatay ka nato, wala na paglaom ang katawhan og wala na siya eternal nga kinabuhi mga katropa. Limitado kini kung walay nagpakamatay niya nga usa ka misaya o manluluwas. Katrupa, gipahinumduman kita nga sa matag adlaw bisag unsa man ato kalisod, bisag unsa man ato ka busy, ayog kalimot sa imong kaluwasan, ayog kalimot sa imong eternal life. Kay mo ni ang pinakaimportante sa nan mao ang imong kinabuhing walay katapusan.
0: Iyon. So dito ta sa butang mga katrupa nga kanang di makita but pasabot niya na mga kagalaan. Ana bang imong pagsalig? Kaya ka na mga di nimo makita, kaya na imuhang pagtuo, di ba na nimo makita ng Ginoo, makita ba din mo na?
1: Hindi makita, spirit ang Ginoo.
0: Yeah. So, mauna diha mga katropa, kaya na makita nimong butang nga, mula bayra na. Sama na yan mong gihuptan ng cellphone nga perting ninduta, naka-iPhone 17 ka?
4: Atay.
1: Naka-Vivo, so, Vivo 50?
4: Atay.
0: Naka high-end kayo rin mong mga cellphone. Ah, di mo na mga dala sa imong lubnganan ay.
4: Atay.
1: Kaya mga gadgets nga per tingnuta.
0: Oo. Okay na nang keypad na lang. Ayaw.
4: Atay.
1: Sige, buta lang na to. Bisag congressman ka. Luxury man daw ang nakas politika karon katropang Ruben.
0: Luxury? Hindi, siguro tanan no'y.
1: Sabagay, hindi tanan no'y. Na'y mga tarong. tarong. Nakatog ba ka ng supper?
0: Kana.
4: Atay.
0: Pero sige lang, nararamagin na itong kalibutan mga katropa. Puno yung kain sa mga pagsulay, puro sa mga demonyo. Puno sa mga tentasyon. Kay buhi pa man tanin ng kalibutan na, aw, kinahanglan nato ng kanabang tanawon mga katropa kay ginatesta rin ng kalibutan na.
1: Muna mo purgatorio.
0: Oh, sama sa ongingon, walay purgatorio para sa kuha katropang Chris kaya after nimong kamatayon.
1: Ang wala mo yung purgatorio.
0: Duhan naman nimong paduan kung mamatay ka, di ba?
1: Langit o impyerno.
0: Langit o impyerno.
1: So, ang
0: purgatorio, dari sa kalibutan.
1: Oh, preparasyon dahil purgatorio ang preparasyon.
0: Oo, dari mo preparahan nimong kaugalingon o nga mahimo ka maayo o dili mga katropa.
1: Correct. Kung panglangit ba nimong kinaiya o dili.
0: Mone ang purgatorio na to.
4: Atay.
0: Dari man to hukman. Pagkamatay ni mo, hukman ka, asa ka pa doon? Langit ba? Imperno ka? Wa, may giingon dito nga na yung purgatorio.
4: Atay.
1: Wala gyan.
0: Na yung mga suko sa kuha na rin ba? Wala mo mga suko mo sa kuha, kaya ba na yung pagsabot? Wa yung purgatorio.
4: Atay.
1: Iwa man ang opinion.
0: After death.
1: Gani?
0: Wala yung purgatorio after death. Kaya doon na ganyan mo paduan. Sa imong kalag mga katropa, langit lang yung nag-imperno.
1: Kung para ma-check ninyo ang ginasulti ni katropang Ruel, basahan ninyo yung Biblia.
0: Na!
1: Huwag yung gisulti niya ang purgatorio.
0: Partida pa na ha? Huwag pa na ibasa-basa, pero huwag paminaw. Tama mo kung walking Bible rin, oh. Sa mong tapad.
1: Gracias sa ginawa nga makabasa tag Biblia sa matagal na.
0: Pero ang pagdungog, grasya naman po siguro ng pagdungog.
1: Makadungog
0: ka, word of God.
1: Oo, siyempre.
0: Grasya na. Para marason yung
1: faith kamit by hearing man daw, kung sabi ang Bible. Ang pagto, magikan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos.
0: Tamad yung kamubasa, katropang ruin.
4: Atay.
1: Di naman ikaw. Bisa ka kumatihon man sa kong katapol. E tao, magunta, di magunta.
0: Kamasa ko, pero karang isa lang ka-verse. Ano ba? Ay, dili siya. Isa ka-chapter.
1: Oo.
0: Pinabaya ka-verse ang isa ka-chapter.
1: Dagan.
0: Pero tindakan na, siguro pagkabot na siguro ikabahinti ka chapter. Dahil lang, ugma na po.
1: Actually, ang pagbasa ng Biblia, dili gin siya ka ng pinaspasay. Ginabutang na sa kasing-kasing para ma-apply sa imong kinabuhi. Para mamahimo siyang makatabang sa imong matag-adlaw.
0: 7:06, sa katong oras mga katropa. Siyempre mga kaigalaan. Pero high-tech man takaroon katropang Chris, di ba?
1: Oo.
0: Pwede naman dito sa internet mga katropa. Ang sabay Bible verse for the day.
1: Na siya.
0: Di ba? Nagahatag.
1: Nagari kung kapuyan kang basa, na ay katong audio. Paminaw na lang nimo. Audio na, Bible ang tawag.
0: Nakuha na dati dito sa akong cellphone, pero pag inis na akong cellphone, wala na ko na-install balik pa.
1: Install balik.
0: Hesitant na ka, samtang ka-travel ka, play lang ni mana.
1: Okay. Ma-remind mag-uta.
0: Di ba? So wala ka nagbasa, naminaw ka.
4: Okay.
1: Tama nang maminaw kay faith cometh by hearing ba? Hearing by the word of God.
0: Okay, kung wala tayo ginabuhat dito, tapos gawas niya, magbasa kag Biblia, nga ka nang imong kusgun.
4: Atay.
1: Wala ko na yung Corinthian yun.
0: Okay, Corinthian niya, pag-uma na itong programa. Sige, maminaw, tapos Biblia.
4: Atay.
1: Okay na Japon.
0: Yan ah. 7:06 ang atong oras, or make it 7:07 ang mga katropa. Ari na karoon ang atong mga balita. Siyempre, kiring bahina, itong kariyo, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kaoban na ito na ang Santon Vitamin C. Una sa itong mga balita, karong buntaga. Kasong plandero ginigal nga gasabatok kang Senator Marcoleta, gisugyot nga usahon na lang pagbista.
1: Bullseye!
0: Isugyot ka ron sa Sandigan Bayan 6th Division nga usahon na lang ang pagbista sa 75 million pesos. Nga kasong plunder o illegal nga pagdawat o gagasa o donation patok ang Senador Rodante Marcoleta o tulog kakaubanan pa aron nga mapadali ang dagat sa ustisya. Giklaro sa korte nga dunay igong basingan o ebidensya ang giluwatan nga warrant of arrest batok sa Senador samtang gihugtan na ombudsman nga ang tago o wala gideklara nga 75 billion pesos nga campaign donation o sa katataw nga plunder o pagsuhon o dili basta utang nga kabubuton lamang.
4: Bullseye!
1: Dako, pagkadiskutanan ba kay...
0: Akong istorya? Noted.
1: Noted lang. Bagay kita mulalis kay kung mulalis ka, ma-appeal niya tani.
0: Kaso naman ko din. So, walay...
1: Di na daw mga comment tani.
0: Walay choice si Senator Rodante Marcoleta dari kundi di iya na lang yung atubangon.
1: Correct.
0: I think na siya mga maayong tigdipinsa di asa yung kiliran mga kaigilaan. Ha? Siyempre siya eh, pagkamayong abogado o gulay maayong tigdipinsa.
1: Ma. 72 years old siya, no?
0: Oo. Oh. Grabe ni mga walay kaluoy, no? 72, kasuhan pag yun.
1: Meron mo ang tao ga, tinuod yun yung kawatan, eh.
0: Wala na pili, wala may pili o edad ang balaod, katropang roloy, naaoy. Ang mga bata gani nga maka, makapatay, hinus crime mana, di man gani mapriso.
4: Atay.
0: Di ba?
1: Mau.
0: Na, sige, husgot mong balaod ron, kay sometimes they can bend the law.
4: Atay.
0: Na, suko ng Duterte. Sa panunay ng ating oras, salay pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Mga opisyal sa LTO, NCR, gi-reshuffle human, masikop o makasikop o mga fixer.
2: Bullseye!
1: Gi-pabalihin sa Land Transportation Office kung LTO ang mga district heads sa National Capital Region. Human, masikop ang tulog ka-fixer sa LTO West Manila o East Avenue. Nga iligal nga nagproseso o lisensya ni Adong Hunyo 29. Mato ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, tumong niini nga su taon kung aduna ba yung mga opisyal sa sulod nga nagapabaya o naghatag o protection kanila. Imbestigahan na mga hepe sa maong mga buhatan samtang nanawagan ang LTO sa publiko nga likayan ang mga fixer o direktang magig-transak sa ahensya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Merese ninyo.
1: Dugay na mga ingon na. Ang LTO karon dili na ka pwedeng, adi na ka lisod magig-transak kaya na naman sa portal.
0: Mao ka na yun itong kinasulti, dili na po sila nagbirada. Kaya ka naman student permit ni.
1: Ay, tama.
0: O, dili man renewal.
1: Physical, gina ni.
0: O, pag bago pang lisensya, dito ka physical. Kaya siyempre na yung mga...
1: Wow, man ang picture ni mo.
0: Na naman ko bago karong requirements, kada bang driving lesson.
1: Oo.
0: O, mauna na mga kinahanglan karon. Pero kung renewal, wala na yung problema. Di na sila kapangwarta sa renewal.
1: Gani, kaya na naman yung portal.
0: Pwede naman ka mag-exam sa LTO portal.
1: I-renew lang
0: mo,
1: to.
0: O, ang result ni mo dito mga katropa, pwede na.
1: Oo.
0: Ya, adto na lang ka sa LTO. Oh, di ba para mobayad, pwede ka rin mobayad pinagis GCash or PayMaya.
1: Tinuod dito. So, minus ang pangita nila diha pagabot sa kanang renewal.
0: Dari sila makakita sa bag-o,
1: mga
0: new,
1: SP.
0: New license SP na diha sila makakwarta na. Mirisin ninyo nagadakpan mong mga buhanga mo.
2: Bullseye!
1: Sige, tubaga lang sa ninyo kay kasuhan naman ka muna.
0: Kada ganing inyuhag yung ginapanghimuslan ba? Ang kanagong gusto ng mga waglisensya, di na moag yung proseso yung sa aran para ka muna lang yung tao ay mukuha. Na, niya, kortahan yung mayo, tagpila, kalibo yung ginasingil. Niya, muna-muna na yan ang yung taon para lang makakuha ang lisensya kay requirements sa yung trabaho. Kaya yung trabaho, maningil.
4: Atay.
1: Bitaw, luoy, kaya sila ka ng mga igu-igu lang
0: ng mga kolektor? Hindi, putsa. O, mga rider ba daron? Nawada ng trabaho, nag-apply yung lisensya kay para mag-rider na lang. Ng mga tiga-deliver. Niya, anaon pa ninyo, mga buwang nga mong nagkuha.
4: Atay.
1: Uy, katropang Ruel, pahasubo dahil nga ito sa pamilyang Buhos.
0: Uy!
1: Ang pamilya ni Danny Buhos Jr. Kauban natin sa buhat ni katropang Ruel. Lugay mo na sila mga karaan nga media, mga bag-oron, wala kaila eh. Pero mo na sila ang katropang nga, okay pa sa all right, good nga programa sa unang panahon. Ni taliwan na karong adlawa si Danny Buhos Jr. Mo na siya ang dunay page nga ito, Bandilyo. Oh, wala nga pahasubo na ito sa pamilya. Ngantos mga kauban at buhat, ang iha daw kuha na daw sila ang panimalay.
0: Sige. Condolence sa pamilya, Ari, kare-kare.
1: Oo, muna siya.
0: Ang nakita din.
1: Muna kauban ni kuha na Roger Lambot. Muna partner ko ni Roger Lambot.
0: Oo. Oh.
1: Kauban po may sa una sa Radyo Alerto.
0: Kita na rin, Ani. Okay. Okay, magsige po magkita, Ani, oh. Gani.
1: Pero kay did man naman sila ron.
0: Bahala sila. Kung tayo labot.
1: Gani man naman. Kasi nila ito magsagulog ka ng lung agana na.
0: O, kanil mo. Wala ba na na yun. Mga
1: ito. Di, mga upaw ginaw.
0: May na lang. Kaya ko na upaw.
1: Labi na na.
0: Lahit man to.
2: Bullseye!
0: Alas 7:13 na ang itong oras mga kagilan. Sanay pa na itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unang semana sa impeachment trial ni Bibisara Duterte, nahuman na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naumadang unang semana sa impeachment trial, batok ng Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa katapusang adlaw, gisukit-sukit yun sa depensa ang NBI agent nga nagpamatuod nga dili AI ang video sa pagpanghulga sa Vice Presidente batok sa pamilya Marcos. Mm-hmm. Ang panggibugos sa depensa nga walay prueba nga doon na gayo gisuhulan nga asasin. Samtang gisampina ni Senate Presiding Officer Chis Escudero si Chief of Staff Zulayka Lopez arang ang testigo sunod semana. Ikatakta usab karong Hulyo 15 ang oral arguments kabahin sa hangyo ngay pasampina ang tax records sa Vice Presidente o sa bana ni ini.
2: Bullseye!
0: Mamit ato ator sa interview na ito kagapang adlawa kang Senator Attorney Sal Panelo. Mm. Wala man gi-question kung AI ba o dili ang video.
1: Gani man.
0: Nganong gikinanglan pa man ang ilipresentar? Sa manilang witness? O baga, ano, nagsalang sayang, rabog uras.
4: Atay.
0: Kaya wala man gi-question ang pagkabatuod sa video, ang pagka, or AI ba o dili? Wala man gi-question na sa depensa. Ang gina-question karon sa depensa, mga katropa, is tinuod ba gyud?
1: Mm-hmm.
0: Nga adunay gi-hire nga assassin ang ikaduhang pangulo.
2: Bullseye!
0: Nga presentasyon sa prosecutor, dito naman nakatutok mga katrupa sa pagpamatuod nga dili AI ang video.
1: So layo ra kayo. Murag dili ba ka misleading ni? Ano ba?
0: Actually, ako sakto tong pangutana ni ano ba? Sakto tong pangutana ni Risa Ontiveros tong miagi ikaduhang adlaw sa hearing. Nangutana siya kung unsay koreksyon nga mamahimong impeachable ang maong ginaingon sa witness.
1: Mm.
0: Kay wa man ko rin napamatud-an nga nagsugo dito mga katropa si Vice President Sara Duterte or naasik katransak nga hitman.
2: Bullseye!
1: Ang gibugaton sa statement, nakabase dapat kung naabay probable cause ang pagpanuhol o pagkikunaybans sa ikaduhang pangulo sa iyang hitman.
0: Nga nagsulti na daan, kagapong adlawa. Tinood mapod, gisulti mapod yun ni anhing sige to tigwang legal advisor gapon sa ni PBBM Enrile.
1: Ah, oh, Enrile.
0: Oh, nakasulti si Enrile nga katong hiluwatan nga pamahayag ni Vice Sara Duterte dili gid to siya threat. Mm. Kay conditional man to. Di ba? Mm. Dili to krimen ang iyang gibuhat to.
1: Pangdepensa ganito inay, di ba?
0: Klaro ana mga kagilaan. Ah, batikan natong abogado. No? Di ba?
2: Bullseye!
0: Kaya kung buhi pa si Miriam lagi, ha?
4: Atay.
1: Masermonan gina sila. Naka-orient ka sila, buhay oras.
0: Pero wag yung ganahin daw si Atty. Sal kang Chis Escudero.
1: Ano naman?
0: Oo, bias daw. O kumbaga, kulang na result ni Atty. Sal ba, balimbing.
4: Atay.
1: Pero ingat kasi Atty. Sal, di ba?
0: Oo, abogado ko na itong interview. Basta abogado yung mga interview niya, kaya basta-basta bubuhi yung kabalo siya nga mabutang siya sa langanin.
1: Mm.
0: Ha? Pasalamat ta kagahapon kay gitubag din taon ta. Kay kung wa pa magprotesta gyud ko nimo Atty. Sal.
1: Magulat na po daw sila sa mga bugat na po nga mga interviewers na to diri. Tingala sila ag grabe ko yaw si XP boy.
0: Ay, interview na to si PBBM. O man problema na.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Basta tugtan lang ta.
0: Interview na to ang ikaduha pangulo. Pinaka the best ikaduha pangulo.
1: Ikaduha pangulo no. Bakit lang basi mga kwalit ang audience ay naka number niya.
0: Wala ko yung number niya.
1: Pero tao niya?
0: Na ko yung number sa iyong best friend.
1: Kada, sa iyong best friend ng tagi. First time na niyo madungog diri sa XFM. Puhon, ha? Mag-ampo itang mahitabo na.
0: Unta lang dili busy.
1: Oo, lagi. Ma-interview na to.
0: Kaya napaka-busy ng babaeng yan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige lang, tugutan, tas Ginoo, ma-interview na to na. Kaya ang mga katawan, nagpangita karon sa tingog ni Vice President Sara Duterte. Kaya despite...
0: Pero lagi, isang pag-unsaon na to, di man ta pwede mo isgutan ng iyang ka-impeachment.
1: You know, pakumusta na to, ha? Kung unsa may ginabati niya. Kumusta man siya karon, unsa may iyang mga priorities, unsa mga plano, di ba?
0: Ang plano daw niya is manumbag og sheriff.
4: Atay.
1: Kuman na mong yun. Katong mayor pa siya.
0: Na.
4: Atay.
0: Sumbagan yun mo niya yun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sanay pa na itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: OBP Chief of Staff Zulayka Lopez bumisita sa Senado apan wala magpa-interview.
2: Bullseye.
1: Iabot ang Senado ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Zulayka Lopez o sa kadlaw humani mando ang impeachment court sa pagsumpina kaniya alang sa nagpadayong bista. Matod sa Senado Senate President Secretary Nato Bantog Jr., ang pagbisita ni Lopez kagapon usa lamang ka-administrative coordination bahin sa seguridad o gawaran alang sa umaabot ng mga pagdungog. Wala mo comment si Lopez sa kaso igo lang nga nagpahimangno sa publiko nga mangandam sa bagyong Inday. Ikatakda ang nga mutistigo si Lopez karong Martes, Hunyo 14, atubangan sa House Prosecution Panel kalabot sa mga akusasyon batok sa Vice Presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
5: So, be.
6: Dili ba nila napansin ang message? Maghanda lang kayo sa bagyong Inday. Ano sa pangalan sa tuwi ko doon, Pangulo?
1: Bagyong Inday.
6: Inday. Akong ginatanong kayo pag
1: hypothetical
6: ba
1: yung story
6: ako? Hypothetical ni ba? Murag nani pasabog sunod simana ba? Mauna yung atangan dari sa XFM.
1: Kaya
6: ginalive na mo mga katropa ang impeachment sa radyo o diya sa mong social media. O natangig yun yung mayo ang impeachment trial. Kung may mo bang kumbiktado o absuelto ang atong ikadong pangulo, pero kay Atty. Sal kagapon
1: yung na Atty. Sal absuelto.
6: Mga 4 to 6 lang daw kabuto ang makuha ni nga ang mo ano sa iha mo
1: vote for yes
6: mo vote for ano kumbiktado
1: kumbiktado siya
2: Bullseye.
6: Pero nakikala ko din sa balita ba Senate Secretary Renato Bantog Jr. Din ba Senate Secretary Winga Chalian
4: atay
1: din ba si Secretary Senator Jazz
6: magyapon siya niya dito sa taas sa podyo
1: nag-assist lang siya kay Kwan kay presiding officer Achis Escudero.
6: Di siya sekretary.
1: Dili si sekretary.
6: Sorry ulo.
1: Mura lang si sekretary.
6: Okay.
4: Atay.
6: Kaya tingala ko sekretary, Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ang nagakalat ka nun kay Senate Secretary Winga Chalian man.
4: Atay.
3: Lindo, stop. Kaya natin yan pulpugin. Totoo lang.
6: Huwag naman. Tapang tasyado itong atin.
1: Lindol stop ko. Ligo ni Kiboloy. Di stop, God.
6: Undang-undan yung mga kagilaan. Basi yun na...
3: Tatay ninyo si Lucifer.
6: Hala, mga kawatan.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
2: Bullseye!
6: Mga kawatan ha. Nanday mo
1: yun. Tinood ba na? Biblical ba na? Karang mga kawatan, karang nagpamakak. Tatay gin na si Lucifer.
6: Kinsay mga bakako nga congressman?
1: Di na ako masulti, pero
3: tatay
1: dagan sila.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
6: So dagan sila anak ni Lucifer?
1: Posible. Kay
6: sama ni...
1: Di na kuha name.
6: Ridon.
1: Ridon apoy ni.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
6: Uy, ni-react po ito sa Ridon sa Osaka, konsingan sa Libak Sultan Kudarat.
1: Ni-react siya?
6: Oo, kasuhan daw niya itong parang cyber crime at ito.
1: Cyber libel.
2: Bullseye!
6: Ako sige, noted. Ano? Noted.
4: Atay.
6: 7:21 ang atong oras. Salayan pa na itong mga balita, mga gisampina sa impeachment trial. Gipahingusgan nga obligado mo tambong aron dili makontemp.
2: Bullseye! Bullseye!
6: Gipahinomduman sa Senate Impeachment Court nga giisyuhan ng sampina lakitang si OBP Chief of Staff Zulayka Lopez. Kaobligado sila butuman sa mando dili aron dili makontemp of court. Matod sa tigpababa ang si Attorney Reginald Tungol. Ang sampina usa ka compulsory process o dili basta-basta mabalibaran. Tapos kay Lopez, inauman usab nga patistuguhon. Sunod semana si NBI Regional Director Jeremy Lutok o Gao Security Bureau Executive Director Belinda Bilio. Patok kang Vice President Sara Duterte.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mag-highlight ang NBI karon niya. Sige sila kanang nahimo silang kasangkapan sa reklamo batok sa ikaduhang pangulo. Di ba ang NBI is agency na siya para sa investigation?
6: National Bureau of Investigation. Wala kayong mabuhat kay NBI is under DOJ.
1: Bagay.
6: Then DOJ is under the Executive Department.
4: Atay.
1: Pero lagi, kung maparehas lang gyapon atong ilang testigo nga itong nakalabay, may pag magpuyo na lang, oy. Kayo mo. Mahitabo, imbis kayo makatabang, hambak yun.

0: Marag, hindi na siguro nila kaya nga, ano? Mabuhi.
1: Eh, hindi sila mabuhi. Kung mabuhi sila.
0: Actually, sa tanaw na ako, kani mga private prosecutor na pugos, di ba?
2: Okay.
1: Baga, bad deal man yun.
0: Dili ka, ni ba, dili ka, di na ko bayad.
1: Dako, ganday.
0: Dili, ang sulti mong dila, volunteer to ni.
1: Ha? Volunteer? Dili na siya public prosecutor. Private man na sila, bayad na sila.
0: Volunteer ka ni, daw sila, bisa pag-private
1: siya. Sa bagay, istoryan lang, volunteer. Pero, mutuo mo?
0: Mabalano malita.
1: Ah, mga tao, mutuo mo? Kamu diha nga nagnaminaw karon mo mga kaning mga private prosecutor libre lang
0: volunteer
1: nagpaw na lang unta mo eh
0: taga Cebu volunteer to
1: ali ay
0: kator tulong si Paon
1: oh
0: taga Cebu man to Bisaya man to
1: kelata no
2: atay
0: uy daghan ba yung source sa Cebu
2: atay
0: open market to daong Cebu
2: atay
1: si Kwan gani, nag-ingon gani si...
0: Source of information ba?
1: Ah, gani.
0: Source of information. Break sa tabi. Kasi unya ka sa mga buti ito istorya. Kami mga... Mabalik kita mga tropa, kinigamayan na 2 Grand Santo Plus Coffee Mix.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: XFM
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mao to na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko Sandown Plus.

0: Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sesame Plus Herbal Soap. XFM.
1: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
2: Lipay ko pagkaisol. Uy, ugay na ko nangando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Kerme Bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gidya ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal akong pananaw. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako sir, lamig yun akong tulog karon sukat na sa premium D3 ko. Lagsikit ko rin akong pamati. Layo rin kayo para sa una. Bisag akong panik sir, tanawi sir. Hindi para sa una, nga luspad kayo. Salamat yung kuha ni premium D3 sir.
1: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mabalit sa mga butika.
0: X FM
4: Turbo.
0: Ang pakusog.
4: Turbo.
0: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
0: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Boot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
10: Mm-hmm.
9: Pero kung libre bitaw? Bila magsakit akong dugan?
11: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
0: Exciting! XFM
1: 95.9
0: XFM.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Oras 7:30 na.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Siyempre mga katropa, karimbahina, hatong kanayon sa Santong Plus Gold!
14: Hoy, nagkalimot mga katropa, sa matang adlaw, himuag yun ang imuang kanang pamatasan sa pagtumar kanunay yung Santong Plus Gold. Nga naman, makaandam ang gugkas sa mga balatian kung ikaw intentional nga imong i-equip imong kaugalingon sa mga saktong nutrients and vitamins. Pero kung katropa, dili ka concern sa imong kaugalingon, pwede rin magkalimtan, pero suldihan takandaan. Ang pinaka-epektibo nga pagpangandam mao ang pag-Santon Plus Gold sa matag adlaw para masiguro nimo nga ang imong gitake nga vitamins and nutrients mao gyud kinahanglan sa lawas. Muna ka tropa sa matag adlaw mag-Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
12: Bullseye.
13: Santon Plus Gold, babalik sa paborito niyo mga butika ha, always niya available sa mga branches niya sa Rodion Pharmacy sa inyong dapit.
12: Bullseye.
13: Dapat sa may GNG Pharmacy, available po, JCU Pharmacy, Ashbur Pharmacy, The Jungas RX Drugstore, Denver Drugstore, o Darren Pharmacy, Drish Jensen. Sa Glan, sa may CJ Drug, Darrell's Pharmacy sa Pulumulok, Joanna, Pharmacia Edelin, Rema Pharmacy, o Depos Pharmacy.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Alas 7:31 na nga itong oras. Sari na ka mga katropa ang inyong ginapa.

0: pil din apong laki ani ba?
1: Atay.
2: Dili man daw mo angkon. Pero ingon to kami nga, balag badakpan, basta kadi lang mo angkon.
1: Atay.
0: Para na nakadakpan na kadi ang nakikauban ka din.

0: gudidang. Di gyapon ni mong kunon.
1: Friends lang, minaw sa mga. Baka akon ka, man.
0: Baka akon ka.
2: Baka akon ka. Liar, evil ka.
0: Stop. Stop.
1: Stop.
3: Stop. Stop. Stop.
1: Stop gaday. Sige, sige ko la. Ikaw man ay nakul gibuloy.
0: Alas 7:32 sa katong oras, katropa Chris, kinsa gyud ang dili mo ang kon sayop, lalaki ba o babae?
1: Mayan la ba katropa, aduna tay ma. Aduna ba moy mga kailang nga kanang ikasangka sa nga bisan nga gisaysayan na siya sa ebidensya o gagitubang na ang nasa nagatubang nagkamatuoran, dili og dili gid mo ang kon sayang sayop. Sa dulag sa kinabuhi, relasyon o abisan sa katilingban, ang pag-angkon sa sipiat o sa kahiyas nga nihit pa sa bulawan. Nga nung mas piliyon man sa uban nga magpabilin sa pagpagahi silang nga kasing-kasing o magpaubos, karon atong isgutan, atong umanan ang lima ka mga bugat nga rason kung nga no, dunay mga tao nga dili gyud mo angkon sa ilang sayo.
0: Lima ka bugat nga rason kini mga katropa. Ang una dari, hadlok maguba ang false image or ego.
1: Agay. Maigo ang ego?
0: Maigo ang ego. Para sa usa ka tawo nga taas og garbo, ang pag-angkon sa sayop, katugbang kini sa pagguba sa iyang kaugalingon nga dungog ka.
1: Mm-hmm.
0: So ang ilang panglantaw sa kaugalingon, nakadepende ka na sa pagka-perfecta, pagka-perfecto.
1: Mm-hmm.
0: So kung mo angkon sila nga nasayop sila, batiun nila nga huyang sila. Pildi sila og mawalan sila og respeto gikan sa uban. So mas piliyon nilang barugan ang bakak kaysa mabutsag ang ilang kahuyang. Kaya ko yun ay numduman na noon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa style na yung topic ni mo yung mga...
1: Dili ka itong ngunin nga, pre na, naamay ni sunod sa balay, pre?
0: Sir, ito.
1: Kwan?
0: Police na ito. May warang ito, pares. Tawagi. Pre, sige pre. Pagtawag balik, ay pre, ano dahi, bumbiro dahi. Paitas kahintang sa kinabuhi.
1: Na, aning-aning na ka, kay grabe man ka, dalok mga kayo.
0: Ano siyang kinatawag na TH?
1: Tamang hinala.
0: Tamang hinala.
3: Okay.
1: Limang kawa pa ni tama, tama na dahi yun?
0: Still done eh. ikinawa!
1: Bullseye! Kining gitawag nga cognitive dissonance.
0: Aha.
1: Kining usa kalaw nga rason sa psychology. Kung ang usa ka tawo kumbinsido kayo sa iyang nga kaugalingon nga siya maayo, makiangayon o kanunay sakto, maglisod ang iyang utok sa pagdawat sa realidad nga nakahimo siya og dautang desisyon o sipiat. Aron na dili mag-away ang iyang mga hunahuna o ang realidad, automatic nga i-reject sa iyang utok ang kamatuoran o maghimo-himo siya o rason aron mapamatud-an nga sakto gihapon siya. Justification.
0: Naga po kay Kailani.
1: Naga po ka?
0: Tao eh. Grabe kayo.
1: Di gud siya mo...
0: Bisa pa kung saan ni magbalibalihon, di gud mo angkon.
1: Oo. May yung gud siya nga, siya lagi sa'yo. Ang modern na psychology nito, cognitive dissonance nito.
0: Di siya mo angkon yung sa'yo niya. Iya pa noong awayo noon ng katong nagsulti.
1: Kung gidali pa to niya, no? Karang... Kung gisultihan ka nga nasayop ka o niya makatabang man ay tama no sayop jud kuda sige lang ako nang
0: iimprove sayop lang ko dinyo
1: ana lang
0: di ka kun di ka kabalo magdawat sa imong kasipiatan di gyud ka kamangay ka pasaylo
1: di pug kamugro na katukoy
0: kay para sa ibuha magud tama magud tanan
1: correct
0: una na oy magpahinumdom lang mi ha ako atol pang Chris wala mi nang angkon nga maayo mi nagyapon mi kasipiatan ako kapila na ko pila ka estasyon ng mga katropa nga nahimo kong leader sa usa ka estasyon ano laing pa mga kakigilaan. Ako di gyud ko mo angkon ni sip nga tama ko kanunay. Pabitaw gitukod ang team. Di ba?
1: Mao.
0: Umaga dili man nimo kaya imorang utok eh ginusara dia us asa unsa ka ano na gyud ka? Superman?
3: Okay.
1: Di gani kaya mo operate sa computer nga kompleto na siya nga siya ra usa. Kinahanglan na gyud mag-initiate ka tawo diha.
0: Diba? Kailangan ni mo nga dawaton nga di ka kabalo aron makatuon ka. Kaya kung di ni mo dawaton mga katropa nga sipiat ka, di yun ka mag-grow.
1: Correct.
0: Diba? Kung sarap ako, kita dati nagsugod taon sa manta, DJ? Diba? Music, rin ganyan tawa na muna ibawan. Magpabiga, mang babae. Pinaagi sa mong tingog, diba? Give me a time check now. It's 7:37 in the morning. This time check was being brought to you by Santon Plus Gold. Di ba? Ang anak, mga birada dati kay pang, panguyab-uyab man.
1: Pakit-cute.
0: Oh, pero sa, and sometimes, imang ma-realize nga, uy.
1: Sayop din eh.
0: Sayop man din eh. Makagsala man din eh.
1: Makagabs din eh, part.
0: Di ba? So, ang kuno ni mo nga sipyat ka, arumutro ka.
1: Correct.
0: Og mo toon ka. Okay, kung wabi nagtono public affairs, asa man may karun?
1: Wow. Kinsa man, makuha na to ron.
0: Oh, na itong ginaingon mga kigilaan. Ana, lagi na. Tuntoon rin yun. Kay dawat-dawat po sa sipyat. Sa
1: ana.
0: Hare, hare, ikatulo. Grabe ang kakuwang sa emotional intelligence o empathy. Naado yung tao nga diligid mo ang kung sa sayop. Kasagaran, walay kapasidad sa pagsabot sa gibati sa uban.
1: Uy.
0: Wala sila ka ng pakialam kung kinsa ang ilang masakitan, kinsa ilang naapike, o unsa ang danyos kilang himo. Ang ilang regyon, kaugalingon ang ilang makita. Kumbaga, hinungdan nga wala sila makitang rason nga mangayo sila kapasayloan o muusab ang ilang baruganan. Dinuod yun agyod.
1: Selfish.
0: Naagi tao na po ko kailan ini party na kaana na kung kailan ano eh. Susar man yung tao ko na yung gitapik eh.
1: Wala ba nag-timing? Hintabo lang na nagang kailangan na.
0: Diba? Naagi tao na bisag sayop na di. Yan ang kunon nga sayop.
1: Ah.
0: Nga, way ka ng ano ba? Wala yung... Wala yung gina
1: una-una
0: or di niya ginakonsidera ang gibati sa uban.
1: Oh.
0: Kaya ang para sa iya ha, siya lang kanunay. Kumbaga ang tawag na ako ninin, mga bida-bida.
3: Okay.
1: Ikaw na.
0: Kanunay sila lang tama. O di, ikaw ang tama. Ibuha na.
3: Okay.
1: Burawaan.
0: Bida-bida bang ka na, ikaw buhat na, buhat ha. Simple yung tao. ikaw pat na.
1: Kahadlok sa tulubagon katropang Ruel og silot.
0: Ay, isa pa po ni. Oh, sa sipyat na.
1: Nadya po kay kailan eh.
0: Nagya po na. Sipyat na, dili mo ang kon kay, dili mo dawat o accountability.
1: Luyo sa ilang pagkamagahe, nagpahubog ang grabe nga kakulba. Kanabang nagpabugat ang grabe nga kakulba, nahadlok sila nga mahimong resulta o legal consequences kung na moangkon sila. Sa dula sa politika o trabaho, ang pag-angkon sa sayop mahimong resulta sa pagtangtang sa pwesto, pagkaguba sa karera o pagkabaton o kaso. Tungon niini, mas luwas para sa kanila ang maghugas kamay o magbasol sa uban. Hugas kamay!
0: Basta agya po kung kailan eh!
1: Di kita iiwan, hugas kamay!
0: Murag ka rin lima kabuok, murag dito manitanan padulong sa iyaha, katrupang Chris.
3: Okay.
1: Pwede, upat lang.
0: Hatag na itong isa sa lain. Okay. paminaw mo ha, karimang ni Ana kabatasan, huwag yun mo, ipadulungan ni Ana, maniguwang na yung taon mo, di ganyan taon mo, lambo na yung karera, tanawa yun, silipan na yung karagkaringon, palalamin ka mo.
3: Okay.
1: Wala gina, tanaw-tanaw sa mong kagaling.
0: Diba? How I wish.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wish na naman ako, kanta ni...
1: Na-na-na-na-na.
0: Sa'yo pala ni Duna?
1: Duna Cruz?
0: Duna Cruz? Wish, take me by the hand and wish. Pailar, ragin mo mga tiguwang mo.
3: Okay.
0: Napataan na dali. Ay, tara mo na ito,
1: eh. Ito rin ako, check na.
0: Wala lagi.
1: Wala. Wish. 107.9
0: FM man ka. XFM ka.
1: XFM dito.
0: Ikaw ba?
4: Kinsa?
0: Wala gidi ay.
1: Wala siya, wala.
0: Wala.
1: Sige lang. Si Duna Cruz man to.
0: Sige na lang. Sa, in another life.
3: Okay.
0: Dahil pa na ito. Ikaliba, ang sayop nga pagdako o palibot.
1: Ay, na, mo ni siya.
0: Culture ni.
1: Samot ng dakang kailan eh.
0: Samot na. Dako yun ang impluensya palibot sa tao.
1: Correct.
0: Kung nidako siya sa pamilya o palibot diin, ang pag-angkon ng sayop, isipon nga krimen o kanabang kadaot sa iyang pagkatao, makatnon siya sa pagtago ini. Yadugan pa, kinigipalibutan siya sa mga tao. Kasi kira yung tao, yes.
1: Agoy.
0: Kanabang, okay, oh. Yeah, okay na. Sige, tama na. Diba? So, andang pumusakay ni mga tawhana sa iyang mga panusot, musamot kamagahi ang iyang baruganan tungod kay walay musaway ka niya sa iyang atubangan.
2: Diba?
0: Kaya nisod po kayong sawayon ni mo kay masuko, mabod.
1: Na ikaw pa'y dautan na lang.
0: Ikaw na po'y mahimong dautan.
3: Okay.
1: Istorya na po, akulin yung ginistoryahan ba?
3: Ninigula ganito, istoryahan nito ninyo.
0: Kanina yung mga tauhan ng... Kani... Na. Pero isa ka taon.

0: Yapon ni tanang jud.
1: Ba ba?
0: Kaling lima ka buok.
1: Isa ka tawo ni.
0: Qualified kay siya ni.
1: Qualified
0: deaf. Nag-qualify ang iyang batasan tanan.
1: First okay.
0: Image, cognitive dissonance,
1: ah.
0: Emotional intelligence, wala yung pati, accountability, og enabler culture.
1: Pero still, di tama magpaglaom, iampo na to siya.
0: Siyempre naman. Ay, batod pa ni Chip Pibot. Ang mga tao yun, ana daw, amiguhon.
1: Ah.
0: Kaya buabot ang panahon, makatabang na kanimo.
1: Correct. Siya pang mahimong tulay nga ikaw makalingkawa sa imong problema.
0: Yan. Na. Sige, mabalik kita mga katropa ha, sa itong mga balita. Relax na mo diya, kinikabahin na itong kanilyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Ako si Aileen. Usa ka sa sclerotibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako.

0: So, ayun ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si George, sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagrekomendar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Claire Skin Beauty Zone.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
3: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon agma. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
2: XFM.

0: Oras na ito mga katropa, alas 7.48 na. O kinibigin natin kanina yung Santong Plus Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Ang kape nga makapabusa atong energy pero dili magkutoy atong tiyan tungod sa epektos caffeine.
2: Dili ka mukurog.
0: Dili ka mukurog, di ka magka-nervyos. O di mo saga ang sugar sa imuhang dugo.
2: Dili bakso ka balaka.
0: Para nga mapalit ang Santong Plus Coffee Mix sa paborito niyo mga butika na adia o sa may Mercury Drug Store.
2: Doon na kayo, walking distance lang dali sa Musibianan.
0: Yeah. Alas 7.49 na ang atong oras mga kagilaan. Ato sa nga tuwang karoon ang balita ni katropang Philip Oligario. Binaunsa naman ni Kadelang ha, kay galuding ako ang telegram.
2: Oy, sa magkasakit ang TLD ha, amping mo diha ay magkaon patakaog ka kanang pagkaon nga kanang mga tinae taas kay nag-uric part na alikay na pero kinahanglan imo na siyang hulipan og Santon Plus Gold kay epektibo kay nakatrupa aron ikaw makalikay nga makasinati anang sakit nga tuhod kanang kasukasuan kanang imuhang kwan ba ang uban nagagawt sila katrupang Ruel kay duna na sila hereditary problem pero dungagan pas pagkaon mosamo yun, hindi pag yun mo inom og Santon Plus Gold.
0: Yeah. Alright, mo na kamo diha mag Santon Plus Gold na mo. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una! Gikonsidera nga sakit sa ulo sa purok San Roque, Labangal, patay sa pagpanigbas. La! Kinsama ng tawahan na itong sutaon.
2: Kinagin ito,
0: katropang Philip Oligario, katropang Philip, imo na.
3: Live report.
4: Katropang Rubén o katropang Chris na nakaroon sa usaka pribadong purinarya sa Barangay Labangal ang patay lawas sa usaka lalaki nga gitigbas patay ganina nga sayo sa kadlawon samtang nga itong mga kapulisan ang nagpadayon sa ilang investigasyon kalabutan sa nasampit na krimen. Ang insidente na itabo ganinang alas 2 sa kadlawon sa Zone 4 Puroxana Roque, Barangay Labangal ni nga dakbayan sa Henra Santos kundi ina biktima gila sa pangalang si Jonel Bermudez Contisor, anasamto nga pangidaron o residente sa nasampit nga lugar. Sumalapas sa ito mga otoridad katropang Ruel o katropang Chris nga samtang ana sa basketball court kining nasampit nga biktima og nagakaon og pastil duna matudpay usa ka lalaki nga niabot og sa dihang kalit kining nga gitigbas sa ulo sa likod sa uyang kumbaga sa
0: tangkugo
4: katropang Ruel sa kakusog sa nahitabong pagpanigbas wa na gyud naka palag ang maong nga biktima og nagkadugo dayon katropang Ruel o katropang Chris. Pag-abot sa mga residente sa area, ingon man ang mga purok chairman or leader sa ilang lugar, dapat na lang nila dito ang nagkadugo nga maong biktima, ingon man nakadapa na sa maong lugar. Gani sa maong area usab, wala na inaabtan nga suspek sa kapaspason sa maong panghitabo katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa sa mga residente nga ato nga nakahinabi dito, posible nga adunay kaning kabikil ang biktima nga resulta sa ilahang insidente katropang Ruel o resulta matud pa sa pagpanimalos sa kasamtangan blanco maninoon ang pamilya kung kinsa ba ang mga responsable o motibo sa maong pagpatay pero subay pa sa Macar Police Station ang biktima doon na ni siya kanhing o kanhing kinikiya dinakpan sa iyang warrant of arrest sa kasong murder katropang Ruel o katropang Chris. Nagawas niya na ang ato ang mga residente usab ni Saysay na sakit sa ulo ang nasampit tungod kay kawatan ang maong biktima. Sa pagkakaroon, padayon pa ang ato mga otoridad sa pagpanganap og dugang impormasyon kalabutan sa insidente aron masayran ang motibo o mga responsable sa maong pagpatay.
0: So, so nahitabo rin maong paghitabo katropang Philip pasabot din, wala siya laing kauban?
4: Wala siya laing kauban katropang Ruel o katropang Chris. Okay. Kanimang kong biktima nag-ano ni trabaho ni isip laborer sa Macar with Macar sa area niya kay usahay ra pud daw muuli ang iyang ang nasampit sa ilang lugar diya sa may Purok San Roque ang gidikanan niya naa sa Coronadal mao nang usahay maginusara usahay na pud siya sabay sa ilang panimalay atong naabtan gani ganina uyuan ra niya nga mao toy gibutyag nila nga blanco sila sa posibleng motibo og responsable ani nga pagpatay sa biktima katropang Ruel o katropang Chris. So sa nahitabo ganina, ang atong mga otoridad kumbinsido nga dunay connection ang iyahang pagkalambigit sa managlaing krimen sama sa pagpangawat sa nahitabong pagpanigpas patay sa maong biktima.
0: Unsa ang kadlaw unsa ni tabo no ang katingad ande katropang pinit.
2: Ngano galakaw-lakaw sa kadlaw.
0: Nagunsa siya didto. Ian ang orasa.
4: Na siya sa basketball court lang katropang Ruben niya kay sa gilid manggon may namaligyang pastil gakaon okay. Siya o gakaon.
0: So sa ato pa ang katong gabaligyang pastil wa pod kabantay.
4: Wala pod kabantay katropang Romelo katropang Chris. Nakita lang nila ang insidente pero sa kapaspason sa panghitabo. Oo, wala po nila nabantayan kung kinsa ba itong nanigbas, kung pila katao o sa klase nga armas or kining sundang ang gigamit sa insidente. Basta kay pagkakita nila dito, tawag na yun sila mga opisyales na yun nanawag o police station 2. Dito na naabtan ang nagkadugo nga lalaki kundi ang gikonsidera nga dead on the spot katropang Ruel.
2: Ana mo guda katropang Philip. Anang lo problema gani ka sa area bisag napay mga testigo dili na sila manginlabot kay labad gani sa ulo.
0: Pero actually wala bang kuy katungod mo kuwag kada buhi.
2: Ana lang wala gyud katungod. Daotan sa lagi apan to.
0: Ay ini kalibutan na wa kitay mabuhat kay mao gani realidad katropang Philip.
4: Gani, karon katropang Ruel o katropang Chris gikonsidera on sab ni sa tong mga otoridad isip dako nga ano no nga dako nga problema kay lagi sugod-sun na ang nahitabong krimen sa nasampit na area. So karon padayon man ato mga otoridad sa pagsuta ani nasampit nga insidente.
0: Iyon. All right. Unsay ginatan-aw ninyo dira murag na ani nga bot?
4: Ginaatkan na ito karon katropang Ruel, si Police Major Noel Cardos
0: okay.
4: For update ani nga insidente. Pero for the meantime, wala pa yata. Bago lang nag-abot katropang Ruel, si Sir Cardos, taon-taon, buhatag na po siya, update kanabutan ani, labi pa katong sagunson ng mga insidente nga naitabo lately.
0: Sige. Buyan na taka katropang Philip, aron makakuha kang update ng dugang diha mismo sa Maong Istasyon. Salamat sa katropang Philip sa balita.
4: Basta na ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.
2: Bullseye! Grabing labang ano, no?
0: Nag-sir good morning na si, ano?
2: Alpi Muniz.
0: Si Muniz. Kita ko.
1: Good morning!
0: Kukuha ko sa kamera. Ay, nako, pero sige lang. Unsa man taman, kung wag mo kampi ano niya, lagbit yun, iway mo itong kanugkin sa may buhat din sa maong krimen.
2: Muna'y awag na ito sa matagusa. Mahimo tang maayong sumbanan sa atong komunidad. Kay, kung magkinaon sa akin sa may muunag tabang na imo mang silingan, niya kay labad ay sa ulo silingan, di, wag yung silingan nga wala, magpakabana.
0: Wala. Muna, ayaw lagi pagpaka-animal. Animal na ganit ang daan. Pagka-animal, bagay tawa, wala gi mo simpatiya na to ba?
2: Oo, oh, lagi.
0: Di ba? Itong resulting, pagkabuta na kita, para na mo simpatiya na to.
2: Manuoy, mga tao mo na.
0: Nga. Di ba? Siyempre, luoy po kayo ang pamilya sa tinuod lang.
2: Luoy.
0: Diba, sinapon na yung pamilya. Pagkabal, nung kalimod, kung pangutara, unaman yung mga anak. Pero sige lang, adugang impormasyon niya. Atong pagka-siren na lang mga katropa, tagi na lang po ninyo. Dara mismo sa ito ang Facebook page sa XFM 95.9 General Santo City. Okay, nindot, ito mga isgutan ka rin, no? Ito pa rin kamutan na ma-interview si Edmundo Sihar, ang convener sa Bantay Kuryente, kay adunay nadawat kagapong adlaw, di ba nakadawat siya may aging adlaw, og suwat gikan sa niya, nga nagmando ang niya nga imong face-to-face gyud ang maong agma. Kagapong adlaw, natay nakuha na pong nga balita, nga gi-revert sa niya ang ilang mando ngadto sa Sokoteco to, kay nirason ko no, ang mga opisyales, mga board sa Sokoteco to, nga dili pwedeng himuong face-to-face na lang kay tungod lagi ko no sa linog. Ang girason, walay benyo sa glan, yapil pang maitom o pulumulok. Wa, may naguba sa maitom o pulumulok. Kung na may naguba sa maitom, siguro, kay napoy baharon, pwede magulipay gayon sa kiamba. Di ba?
2: Mau.
0: Kung sa pulumulok, asabay naguba sa pulumulok, wa man. Yeah, kung saglan ang iyong rason, pwede raman siguro na ipay gayon, there is alabel. O, sa Kapitulyo. Mone mga pangutana. Kay 1,500 lang baya ang attendees. Ang uban mag-zoom na, mag-online na. Okay, mawa na. Actually, in fairness sa Sukote ko to, mawa po dahil ang announcement. Pero lagi, natingala ta o ganong nikalit o bali ang niya.
2: Bullseye! Ituyok sila kalit.
0: Okay. Yeah, kanang tanan.
2: Oo, oh, nangapid eh.
0: Nangapid eh, santong gold coffee.
2: Ayaw lagi ko, kay mga pina siya.
0: Nindot ni Haji yan ha. Bullseye! Bullseye! Ang ganda na yan ha. Ma-share nga. Ma-share nga. Ay, except yun dyan sa mga ding account. Sige, ato ko na namin niya dyan. Ara, 7:59. Ato oras. Pakikinaan. Pumalik kita ha. Relax na ka muna. Kaya nga bayan, ito ka rin yung Sir Santong Plus Gold. Siyempre, mga kaigilaan, mga kaigsunan, na ito sa paminamon. Ang The Secret of Health at ang makauban mismo, ang ito ang President CEO, Doc Rebel Litooy.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga